0: magkasakit ka sa loob ng training center.
1: Yeah.
0: So what we really want from our applicants is dapat talagang sana wala nang ganun.
1: Uh-oh.
0: But here's the Sir Sir Rico and Sir Ruel. Pag nagka-medical evaluation na, for instance, tapos nalaman na meron na mataas yung lipid mo, ano pa, parang ako na si Doc, yung cholesterol mo, you can come back. Pwede mong ulitin yung laboratory mo.
2: Ayusin mo muna.
0: Yeah, in a period of 1 week.
2: Ay, mahirap.
0: Kailangan
2: maka-recover.
0: Kailangan
2: maka-recover ka.
0: Malay mo, kaya yan. Proper diet and exercise. But if you do come back, or malay mo, mali yung reading.
1: Tama.
0: Mga ganun ba? And then, pag balik mo kay Doc in that period, I shout out po ulit kay Dr. Selga, pagka bumalik ka po doon, tapos okay na yung laboratory mo, ayan, you're a very lucky person.
1: Wow.
0: You can move forward with the recruitment.
1: Kaya napapansin ko, mama, yung mga tulad sa BGMP at saka sa ibang ano ng sangay, talagang nagpapalakas, yung iba nakakasama, nung nag-gym pa ako pa diyan, ay mga nag-gym talaga sila
2: Nag-gym. Siyempre.
1: Hindi nag-gym, Papa, nag-gym.
2: Alam mo, mga binabantayan mo, ano yan,
1: ha?
2: Dapat malakas ka dyan.
1: Mas malakas ka sa kanila.
2: Ma'am, tama yan.
0: Kailangan siya kasi you have to make by physical exercises din na kailangan mo pasahan. So kasi mahabang proseso yan Di ba? Nag-submit ka na ng documents. After submitting the documents, if we're going to check your initial medical evaluation. From there, we are going to check your doon na magkakaroon na tayo ng ito na yung series of exams under the neuro psychiatric phase. Ito medyo it's actually a make or break kasi kailangan na, marami pong nagfi-fail sa neuro exams.
1: Yes.
0: But the thing about here is dapat consistent ka lang lagi sa sagot nyo.
1: Yes.
0: Well, anyways, yun nga. Initial neuro screening. Dito may magkakaroon ng battery of exams. At under time pressure to, i-check dito yung ano. But if nag-fail ka dito, you don't move forward sa susunod na process, which is the initial neuro psychiatric interview. After that, hindi pa yun. Hindi interview lang yun. Magkakaroon pa ng final neuropsychiatric interview with our psychiatrist na galing pa sa national headquarters. So it's a long process.
1: So
0: what we're asking from the applicants is yung talaga yung grit and determination na hindi to talaga basta-basta talaga, sir. Kasi being a part of the uniform service entails a lot of patience and perseverance to get where you at.
2: Dapat, ano? So, ma'am, punta tayo sa health, no?
0: Yes, sir.
2: Yung mga may diferensya ba sa ngipin, halimbawa, yung mga may false tooth or false teeth, bawal ba yun? At saka, yung mga may diferensya ba sa mata, pag hindi na 20-20 ang vision, ay kasama ba yan sa mga madi-disqualify?
0: Sir, very good question po, sir. Dapat po, sir, talaga, ang vision mo 2020 po. Kailangan po, dapat yung vision mo po is akma doon sa requirement natin sa jail bureau. Kasi magbabantay po tayo ng mga PDL, no? Diba?
2: Yes.
0: Dapat, syempre.
2: Dapat nakikita mo.
0: Opo. And then also, you're not supposed to be colorblind.
1: Correct.
0: Pagka colorblind din po yung ano yung ating aplikante, chances are, hindi po talaga siya mag-move forward. Kasi paano yan? Yellow yung suot ng ating PDL. Kung pagtingin mo doon, iba, wala na.
1: Pinalabas mo.
0: O pinalabas mo. But this may sound really comical, but it's really imperative.
2: Important,
0: diba? Or if you're trying to shoot a target.
2: Tama.
0: Diba? Yun. If you're asked to shoot the green or ano, tapos
1: dapat sure
0: hindi
1: ka.
0: Naman yung nakikita mo blue na pala. doon pala.
2: Wala ka niya.
0: Yung mga ganun po, sir.
2: Yes.
0: Opo.
1: Maraming madadamay.
2: How about yung false teeth? Requirement ba yun na dapat kumpleto or
0: At least po, sir, kumpleto po, sir, yung ngipin. Kahit po false teeth, okay lang po yan. Basta kumpleto.
2: Okay.
0: Wala po dapat siyang bakante. Opo.
2: Ma'am, yung BMI, kailangan ba talagang, depende naman pati sa height yan, pero kailangan ba talaga ang BMI mo sapat or tama sa yung laki sa taas mo pagpasok mo sa BGMP?
0: Opo, sir. Opo. It's one of the reasons kung bakit sa simula pa lang ng initial phases ng recruitment, marami na po yung natatanggal. Kasi pagka if you're obese and if you're overweight, hindi ka na po mag-move forward doon sa susunod na na
1: level. Oh.
2: Hindi ba po pwedeng sabihin na sa training na lang yan bababa? Oh, ngayon pasok ka muna. That can be considered.
1: Hindi talaga. Pag hindi bumaba, hindi pasado.
0: Sa dami po kasi sir ng mga nag-a-apply, syempre pipiliin mo na po talaga yung qualified na po.
1: Sasalain.
0: Di ba po sir? Oo. Kasi there are like, sabi ko nga, there are like over 2,000 from those number, hindi mo ba mapipili doon? Correct. Yung talagang sapat na yung kanyang sana all sapat. No sir?
2: mukhang may napapansin na mahilig sa hugot siya.
1: May pinag-hugot.
0: Nag-enjoy lang ako sir. Kakausap kayo sir. Pwede pa charge ng laptop, palobat na. Okay.
2: Okay. Ma'am, nakapunta na kami dyan sa opisina nyo.
0: Yes, sir. During the memorandum of agreement signing.
2: Ay, naalala nyo
0: ba?
2: Kami yung maiingay doon sa likod, ma'am. Na nag-aagawa ng foods. Kami po yung umubos doon eh.
0: Nadala nyo po nila, ma'am, at saka ni SM Yvette po.
2: Oo nga po.
0: Hello po, ma'am Yvette.
2: Oo, nakikinig yun ngayon. So, ma'am, kaya pala sa dinami-daming aplikante, talaga namang salang-sala na kung sino makakapasok.
0: Opo, sir.
2: Kasi naman, syempre, anong salary grade, ma'am, ng first step ng JO1?
0: Okay. Ang salary grade, next salary grade ng isang JO1, basta in a month po, we earn as much as 36,000.
2: Wow.
0: Okay, so sa taas po ng sahod ng isang jail officer imperative po na dapat deserving ka na
2: makapasok. Pero in fairness, ma'am Tabi, napaka-discipline ng mga jail officers natin, as I observe.
0: Kailangan po, sir. Kasi we are trying to set an example para sa ating mga binabantay na mga persons deprived of liberty na who are still undergoing trial po, sir, no? So we have to set an example para sa ating po mga binabantayan.
2: Nung mga nakaraan, ma'am, siguro mga 5 years ago, lagi po akong nandyan kasi meron ako dyang tawag dyan, nag-speak sa mga PDLs natin, nai-invite ako palagi dyan mag-speak regarding mental health kasi ako po ay isang psychologist.
0: Oh, that's so nice.
2: Mm-hmm. Natigil lang yon nang nawala dyan yung aking contact na kaibigan. Hindi na ako na-invite. Yun.
0: Well, we can probably invite you, Sir Rico, again so para makapagbigay ka, sir, ng mental health advice ulit and guidance para sa ating mga PDL. Would you like that, sir?
2: Of course. We are always, kami naman ni Paday, ay willing kaming mag-extend. Kasiyahan namin po yan na makatulong at mabigyan ng mental health guidance yung ating mga PDLs.
0: That will be amazing, sir. Maraming salamat po. Sir, I stand corrected kanina, no? So, the gross salary of a jail officer 1 is 37,448.
2: Wow.
0: Yung basic monthly salary is 29,668. So, you can imagine kung bakit gustong pumasok sa serbisyo ng kadami-daming mga individual ngayon. Yeah. I think that one of the reasons is because of the salary.
2: Of course.
0: Aminin na natin. And this economy, syempre. Yes.
2: Aminin na natin yan. Tsaka pambira yan.
1: Talaga ng mga ano yan eh, di ba? Yan ang tinitingnan din eh pag pumasok. At saka karapat-dapat.
2: Saka ibang usapan na kasi ngayon sa BJMP. Hindi kagaya nung araw na siyempre maliit pa ang sweldo.
0: Naabutan ko yun, sir.
2: Naabutan mo pa yun na maliit.
0: Yes, sir.
2: O, kasi sa ranggo ni ma'am na SJO1, medyo matagal-tagal na ito sa
0: service. Like, I'm 18 years in the service already. Hala, matanda na pa ako, but I don't...
1: Pero nung naabutan mo yan, ma'am, ganyan ka na rin kausap, masaya ka na rin kausap noon. O ngayon ka
0: I'm a very happy person, sir.
1: Sabi ni Ma'am Ibet, sabi ni SM, enjoy talagang pakinggan kayo. Sabi ni SM.
2: Ma'am, taga saan po tabi ka madigdig sa Bicol?
0: University Home Subdivision, Washington Drive,
1: Legazpi. Wow. City.
0: Yan po, sir. I've been living there for 43 years.
1: Wow. Wow.
3: Talaga, eh, Legazpi niya. Talaga. Legazpi niya talaga.
1: Taga Legazpi talaga.
2: Oo. Oo. So, ma'am, ano ang mga, ano, pagdating naman sa mga gustong mag-apply? Oo, mga gustong yes, mag-apply. Sir. Kasi sa mga, ngayon, na, nasa process na, ma'am, di ba?
0: Yes, sir.
2: O, ibig sabihin, wala nang pwedeng mag-apply. Nasa process na eh.
0: Opo. Sa period na to, at this point of time, wala po na.
2: Wala na.
0: But they can prepare. Tulad ng mga nabanggit ko po baga, sir, na mga requirements, pwede na po sila mag-prepare. Because like I said, pagkahuling quarter ng taon, nag-o-open po kami ng recruitment.
2: Oo. So ngayon, ang recruit, ang quota nyo ay mag-ilan yun? 70?
0: 80 po, sir.
2: 80. 80. All over Bicol.
0: Yes, sir. Bale, yung ano po, sa female po, 16. Mm-hmm. Tapos sa mga lalaki naman po, 64.
2: Ayun, all over Bicol. So, iyan ikakalat sa mga provincial district. Di ba, provincial district lang naman tayo?
0: Hindi po, sir. Kami kasama, sir, sa provincial. Yung provincial jails, habak po yan ng LGU.
2: Okay.
0: Ang management po ng BJMP, ang sinusupervise po nila ay city, district, and municipal jails.
2: Ay, buti naman na nabanggit mo yan, ma'am. So, kung LGU ang provincial jail, saan galing yung recruitment nila? Ang tao nila? Sino
0: yung sa provincial jail?
2: Opo.
0: Sa kanila po, sa LGU din po, sir.
2: So, hindi dumadaan, hindi sila empleyado ng BJMP?
0: Hindi po, sir. Hindi po.
2: Uy.
0: Just to say, with the Bureau of Corrections, sa Bureau of Corrections naman po, sir, sa kanila naman po yung hiring, sa kanila din naman po.
2: Ngayon ko lang yan, nalaman.
0: I'm so glad that you asked, sir. Now you know.
2: Yes. I really do not know that. Akala ko lahat ng pagdating sa prisuhan, akala ko lahat yan ay managed and run and managed by the BJMP. Hindi pala provincial jail.
0: No po. But here's the good thing. I mean, it actually started long na, no? Kasi there are provincial jails that are being turned over na to the care of, to the care of BJMP. Tulad nung in Sorsogon, na turnover na rin sa amin yung ano doon, and in Daet, na turnover na rin po sa amin yung provincial jail doon.
2: Mm-hmm.
0: I think some of the provinces, I think, will follow suit na rin.
2: Mm-hmm. So, ibig sabihin yan, ma'am, kapag ka-turnover sa inyo, automatic tanggal lahat ng tao kasi wala silang proper process.
0: Okay, that's one of the, isa po yan sa mga pinag-uusapan I understand, two months ago, I think, nagkaroon pa ng Senate hearing tungkol po dyan. They're trying to weigh the pros and cons kung saan mas mapapabuti kasi we also have to consider pagka kasi ang requirements ng isang BJMP dapat professional, kailangan meron kang ano. So, paano yung mga nandun sa provincial jails?
2: Mm-mm.
0: What if hindi naman sila, wala silang hawak na four-year course, or wala din silang akmang training ng tulad sa amin na jail basic recruit course? So, paano po yan?
2: Yun, kaya pala. Now I understand why. Meron akong kaibigan na hindi man siya college graduate,
1: nakapasok.
2: Pero nakapasok sa provincial jail, naging empleyado.
0: Opo, sir.
2: So ganun pala 'yon. Now we know, now we understand. Thank you for that very informative ano. Yes. So dito sa Bicol, ano lang po ang hawak or under ng BJMP?
0: All right. Now we have 29 jail facilities under our care. Magkitin ko silang lahat, sir. We have Legazpi.
2: So 29 yung lahat ba ng district jail ay under ng BJMP?
0: That's ours. District, right. City, municipal jails. Pag nabasa mo yun, sir, under BJMP po yan.
2: No.
0: Pero pagka nakita nyo po, sir, Albay, provincial office. Yung kapitbahay namin dito, diba, wildlife, regional office, provincial jail.
2: I understand. Bakit magkaparehas jail? Bakit magkaiba yung...
1: Hindi pinagsama na.
0: So they're actually wondering, masabi sila, bakit yung uniform nila naka-brown? Tapos... Kasi parang alam ko, I understand, parang yung khaki, yung uniform ng ating mga kapatid sa provincial jail. Mm-mm. Yung mga, mga nagbabantay po doon sa amin
2: mga,
0: naman po.
2: Parang mga Boy Scout pa. Oo.
0: Mm-hmm. Kayo nagsabi nun, sir. Kaya nga sabi ko khaki para social. Pero wag ka, sir, ha? The wardenship of Albay Provincial Jail is under the leadership po pala of the former regional director of the jail bureau, who is a retired General Feli Atienza Cebuma.
2: Oh, so at least ano, ganun din. So bakit hindi ko din natin maintindihan? Ano? Sa ating mga listeners siguro, nagtatanong sila, bakit hindi na lang yan? Bakit from the very start, hindi yan naging... Isa lang,
1: oo.
0: Hindi ko siya masasagot, sir, no? But one thing na pwede kong masagot is the jail bureau is doing its very best na if pwede, na yung mga management ng provincial jails ma-turn over na po sa BGMP para unified,
1: isa na lang.
0: Kasi, yung management and supervision ng ating mga persons deprived of liberty.
2: Kasi puro yan PDL ang hawak. Isa na lang talaga. So, ang ibig sabihin, ma'am, you are also, the management of like Muntinlupa is different from, is separated sa BGMP.
0: Muntinlupa City Jail?
2: I mean, yung, ano nga tatawag dito? Yung, anong tawag natin?
1: National, ano siya?
2: Yung pinakamalaking prisuhan.
1: Sa Muntinlupa.
2: Anong tawag?
0: Opa, if it's a city jail, that's under the BJMP poster.
2: No, itong malaki. Anong pangalan yan? Hindi city jail yan.
1: Muntinlupa.
2: Bilibid Prison.
0: The National Bilibid Prison is under the Bureau of Corrections.
2: So, hindi separated din.
0: Okay. Sir, ilinawin lang po natin, sir, no? When we say the Bureau of Jail Management and Penology, yung binabantayan po namin, yung mga PDL na undergoing trial.
2: Okay. Pero yung mga nasentensya na,
1: correction na.
0: Doon na po sila sa Bilibid, sir. Sa Bureau of Corrections na po sila, sir.
2: Okay, now we understand. Kulang ang information namin pagdating dyan. Salamat, ma'am. Marami kaming natutunan sa ating pinag-usapan. Bukod sa masaya, marami pa kaming natutunan.
1: Ngayon,
0: It's actually one of the reasons kung bakit kami napakasipag ng mga PIO, mga CRS, Community Relations Service Officers, na pumunta ng mga schools, barangays, and mga public places para mag-conduct ng information education campaign. So they see the difference between the Bureau of Correction, the BJMP. So also, malalaman din po nila na yung city, district, and municipal jails, yun po yung ina-handle namin. Para, para hindi naman sila, para educated din po yung community natin kung ano po ba talaga yung BJMP.
2: Ayun. So malinaw ho yun. Pag nahuli ang kriminal, doon muna sila BJMP. PNP muna yan.
1: PNP.
2: Custodial Facility. Pag nagsimula na ang kaso, punta na sila sa BJMP.
0: Pag may commitment order na po na linabas yung ating yung court, pagka sinabing dali na sa amin, that's the time na under our care na.
1: Ayun. Pag nahatulan na,
2: correctional na siya sa correctional. Ayun ang malinaw.
1: Malinaw doon.
2: Ma'am Ruth Castor, maraming salamat sa masayang araw na idinulot nyo sa sambayan ng Pilipino.
0: Ma'am, yes, sir, the honor is mine.
1: Ma'am, may sinabi sa atin ng isa nating listener, parang radio announcer ang voice ni ma'am.
2: Siyempre, PIO yan.
1: God bless you po, ma'am. Sabi nga.
2: Laman ng mga information.
0: God bless you too, sir.
2: Yan ay laman ng mga information dissemination coming from BJMP Bicol.
1: Ayun. At marami tayong naintindihan at naunawaan mula sa ating pong BJMP officer.
2: Ma'am, maraming salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon. Ingatan ka at stay happy and beautiful.
1: Iyon.
0: Thank you, sir. You too, sir. God bless you all.
1: God bless.
2: Ayan, maraming salamat, mga kapatid. Nakasama po natin ngayon ang isang masayahing at masyado
1: masarap na, kausap.
2: Oh, masarap kausap.
1: Hindi ka lang may naintindihan at naunawa na yan ang magandang kausap.
2: Eh, mapasyalangan natin man yan. Minsan siya. Ma'am, at magkapi-kapi lamang.
1: May biko pa ba dun hanggang ngayon?
2: At sabi naman na ni Ma'am Ruth, ay iimbitahan tayo.
1: Oh,
2: kaya Ma'am Ruth, kami maghihintay sa iyong imbitasyon para makatulong naman kami. Maging blessing kami diyan sa inyong family.
1: Bago man lang pading mahatulan, sana hindi yung mga PDLs na nandoon eh. Siyempre, ma-share natin at maitama no, yung mga bagay na sa kanilang pananaw ay parang alam mo naman yan, ha? Habang pinoproseso yung kanilang kaso.
2: Magabaya naman natin.
1: Yeah, magabaya.
2: Sabi ni Sister Weng Lucenario, salamat mama sa updates and information.
1: Yan. Talagang ganun pala, ano, padi ha? Hinuli, PNP.
2: PNP muna, kusodyan.
1: Habang nasa process.
2: Pag may
1: process,
2: commitment order na.
1: BGMP. Lipat na BGMP.
2: Kapag ka naman,
1: nahatulan
2: na.
1: Doon na sa
2: correctional.
1: At saka, isa pang magandang natutunan natin, yung mga mag-a-apply, ha? Oo, yung mga
2: andami. Bawal pa din ang may tato.
1: May tato.
2: Ay,
1: ako, pwedeng-pwede dyan, wala.
2: Dahil ako pwede pa din.
1: Wala akong tato.
2: Pag ako pa din, mag-apply, kadakulon tatanggalon.
1: Advisor ka na lang, pwede.
2: Tatuan tayo, tatuan. Tatuan.
1: Ang daming requirements, ha? Saka at saka mapansin mo sa kanila. Sabi ko nga kanina, salang-sala yung ano eh. Kumbaga, sala, hindi naman salang.
2: Hindi salang-sala.
1: Salang-sala. Na-screenan talaga.
2: Screen talaga.
1: Oo, yung talagang pinili talaga.
2: Saka bawal doon ang obispo.
1: Oo, yung obispo. Kaya kayo ngayon pa lamang.
2: Oo.
1: Kung sa last part ng taon ay sila mag-open uli. Ngayon pa lang, ianda na.
2: Ianda mo na.
1: Physically fit kayo dapat. At saka yung mga requirements, ha?
2: Matindi. O kaya we give our snappy salute dyan sa mga membros at mga kasamahan natin sa BGMP.
1: Saludo po kami sa
2: Ma'am Ruth is J01 Ruth M. Castor. Maraming salamat.
1: Salamat po.
2: Ang Public Information Officer ng BJMP RO5. Pagpalain ka ng Diyos. Shout out po to my nephew JO2 BGMP Nico Brewery Florence Dominic San Miguel. Aba na bangalan.
1: May brewery na, may San Miguel pa.
2: Ah nga, matindi. JO2 Nico Brewery Florence San Dominic Miguel. San Miguel.
1: Parang complete. Isang kumpanya yata yung pamangkin na yan.
2: Ano ito si Swing? Joke ba ito? Totoo. Sabi ni Swing, God bless to our dear pastors, R&R.
1: Yan. Okay, pwede.
2: Paalam na kami.
1: Ito na naman tayo.
2: Magpapaalam na kami. Sayang, matabi sa inyo.
1: Sayang bukas pa di. At ako naman na eh. Mayroon na pong schedule kasi ng Miyerkules. Ng morning. Nakakita na lang tayo sa Friday.
2: God bless sa mga tugang, uro at siyang tabi. Anong oras nga niyang sa imong program?
1: 9:30 to 11. Family matter.
2: 9:30 to 11.
1: At ang ating pong paksa mamaya ay anger. Yung mga tatay na mahilig magalit.
2: Mahilig magagalit.
1: Titingnan natin mamaya.
2: Makinig kayo.
1: At pagkatapos natin ito pa di, may 1 hour pa akong break. Ay hindi ko alam kung saan ako tatambay muna.
2: Tambay ka muna dyan sa tabi-tabi. Matulog ka muna. Oo nga pala, bravery talaga. Bravery.
1: Imagine mo yan.
2: Bravery. Mga paborito natin yan nung araw.
1: Lalo na't malamig.
2: Ayun. Kayo po ay magpapaalam na, pero bago
1: ngayon pa di ay kapi na lang
2: paborito. Kapi na lang paborito.
1: Ayan.
2: Bago ho kami magpaalam, ay samahan niyo po kami sa isang maikling pananalangin. Samahan po tayo ni Bishop Ruel Orwella.
1: Sige po, at tayo po ay dumako sa panalangin. Father God in heaven, we thank you Lord sa oras pong ito. Sana tapos na isang oras at kalahati na programang ito na sinamahan mo po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat sapagkat nakatulong ang programang ito sa aming pong mga tagapakinig, sa mga nalaman po. Salamat po, Lord, sa iyong gabay, higit sa amin po bilang host ng programa. At salamat din po sa iyong gabay din sa buong staff ng Care 104.3 WFM. at maging aming po mga tagapakinig. Salamat po, Diyos, sa buong maghapon na kami po ay, na ikaw ay aming pong kasama. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Yeah, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa loob ng isang oras at kalahati. Mm-hmm. Sana po ay naging makabuluhan ang ating talakayan, naging impormasyon, at syempre naging
1: inspirasyon
2: sa araw nito.
1: Ngayon lang tayo magtatapos ng eksakto sa oras.
2: Aha. Maraming salamat. Padi, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayong araw ng Martes.
1: Thank you, Padi.
2: At sana sa aga. Pero hindi ka pwede sa aga, kaya hindi ko alam kung sino. Maraming salamat, Abi. Lagi nating paalala habang may panahon pa.
1: Tanggapin po ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay.
2: Nakasama po natin ngayon sa technical side ng ating Chief Tech, walang pagod, Don Alfonso Pinado. Ngayon po, yung mga kaibigan, kalmusalan na kasama sa inyong halakhakan tuwing umaga, ang hindi nagbabago, El Solamente, Rico Jarrett.
1: Ayan, at ito po ang pansamantalang pumalit sa ating pong partner, Pastor Ronnie. Sa pangalan po niya, ito po si Daddy Ruel Rehuela.
2: God bless, Tabi.
1: God bless po. Magandang umaga sa bawat isa.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: It's now 8:30 in the morning.
0: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

blessed morning sa lahat ng ating mga kasama at mga kaibigan, lalong-lalo na ang ating mga kasama mula pa kaninang alas 5 ng umaga. At patuloy na nakaantabay sa atin sa lahat ng ating mga programa dito sa FEBC Philippines. At ito ang FEBC Bicol ng CARE 104.3 The Way FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong mga almusal? Kumusta ang inyong mga tulog? At kumusta ang inyong mga gising? Sabi nga po, it's a blessing kapag tayo ay nagigising every day. Every gising is a blessing. At kayo po ay naririto ngayon at nakiinig sa ating programa, Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Yan, kumusta po kayo? At kung kayo man ay nagsiselebrate ng inyong mga kaarawan ngayon, kami po'y masaya at nakikibati sa inyong mga kaarawan. At kung ano man po ang inyong mga celebration today, kami po'y masaya sa mga tagumpay at mga celebrations na mayroon kayo ngayon. Naku, marami na tayong mga celebration na mga a-attendan, mga naka-line up, ano? Aya, good morning everyone. Good morning sa inyong lahat. 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Magandang umaga. At magandang araw din syempre sa ating mga kaibigan diyan sa Camsur, Camnorte. Magandang araw. At magandang araw din sa ating mga kaibigan sa Rapu-Rapu, Albay. At syempre batiin din natin ang mga taga Happy Island of Catanduanes. At syempre, ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw Island. Ayan, oo, ayan na. Good morning, Monreal, sa ating mga mga kaibigan dyan sa Masbate. Hello, hello, and good morning sa inyong lahat dyan. And of course, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Sorsogon. Magandang araw, Sorsogon. Ayan, matagal-tagal na tayong di nakapunta at nakabisita dyan sa Sorsogon. Ayan, sana po tayo makabalik dyan sa Sorsogon. Kaya kung kayo ay mga may invitasyon, may mga celebration or Thanksgiving or any kind of celebration, maaari nyo po kaming imbitahin. Dahil kami po ay pwedeng at umaanyaya sa inyo na kami po ay isama ninyo sa inyong paghayo. At yan pong pag-imbita sa atin sa pamagitan ng mga promotions o sa pamagitan ng aming pagpunta dyan at pakikipagdaupang palad sa inyo, ay isang kapamaraanan po sa ating pagsabay or pagsabay sa ating paghayo. At syempre kung nais mo na ikaw ay aming makadaupang palad, imbitahin mo lamang po kami saan man po kayo naroroon, na abot man kayo ng ating signal sa radyo o sa ating mga social media platforms, pwedeng-pwede po kayong magmensahe at magpadala ng inyong mga comments, suggestions at ng inyong mga imbitasyon.

0: yun. Kaya magandang araw sa lahat ng ating na aabot ng ating signal ng ating radyo, yung mga taga Romblon at sa Northern Samar na abot ng signal ng ating radyo. Magandang araw sa inyo dyan sa Romblon at sa Northern Samar. Ayan, magandang araw, Manito Albay. Oo, special mention lang natin dyan. Ha? Hello, Sister Jane and Kuya Chris Palor. Magandang araw at syempre mga taga Manito, punta lamang kayo dyan. May bagong bukas dyan na store. Nag-promote na no, Kuya June. May bayad ba ako dito? Ayan, kaya punta lamang po kayo dyan. Congratulations, Brother Chris and Sister Jane sa bagong bukas dyan sa Manito, Central Albay ng Crispy King. Kaya punta na po kayo dyan mga taga Manito, Albay. Ayan, at magandang araw sa inyo. One of these days, bibisita tayo dyan sa Manito. Dapat kahapon eh. Kaya lang, sobrang init po, no? At ako'y under medication eh. Hindi tayo pwedeng lumabas-labas sa init ngayon. Kaya tayo ay hindi nakapunta doon. Ayan, kaya sa susunod po, pag medyo maganda-ganda na ang ating ang panahon at ang ating kalusugan, bibisita po tayo dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, patuloy po tayong bumabati sa lahat ng ating mga kaibigan. Ikaw man ay nakikinig sa ating radyo o ikaw man ay naaabot ng ating mga signal ng ating radyo o ikaw ay nagsusubaybay o sumusubaybay sa pamamagitan ng social media platform. Magandang araw sa inyo at kung nais mo na magpabati or magpa-special shout out, pwedeng-pwede ikaw ay mag-text lamang sa 0998-843-0573. Again, that's 0998-843-0573. At kung nais mo naman na magmensahe, magpadala ng iyong mensahe sa pamamagitan ng social media platforms, pwedeng-pwede dahil nandiyan tayo sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Pwede mo ding i-share para naman ikaw ay makasabay namin sa paghayo sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga live programs o kung ikaw man ay nanonood ng replays, pwedeng-pwede mo itong i-share sa iyong social media platform para mas marami pang maabot ng ating mga programa. At present din tayo sa online streaming para kapag ikaw ay nais mo na mapakinggan ang ating napakagagandang mga musika. Dahil syempre tayo ay hindi natin napapakinggan ang ating mga musika sa Facebook. Dahil po sa mga restrictions, pwedeng-pwede sa ating online platform. I-type mo lang, basta ikaw ay may internet or data, i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. Online streaming, kahit saan ka man naroroon, kung ikaw man ay nasa labas ng bansa o sa ang sulok ng buong mundo, ay pwedeng-pwedeng maabot at makapakinig ng ating mga programa sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kung nice mo na mas maging updated ka pa sa ating mga live programs at sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede ka na magpa-add, mag-message ka lang at i-add ka namin sa ating Karen's Official GC. At syempre sa Karen's Official GC, mas updated ka sa ating mga live programs. Kaya magandang araw, ikaw man ay nanonood ngayon ng live or ikaw ay nanonood ng replay dahil ikaw ay may trabaho pa or may mga mahalagang lakad. Magandang araw. Magandang araw Kuya Daniel sa Australia at magandang araw din Ate Joy and Kuya Mario sa California. At sa mga nakabakinig natin dyan sa Abu Dhabi, hello and magandang araw sa inyong lahat. Ingat po kayo always. At ngayong araw po ng Martes, kapag araw ng Martes, ating nakakasama ang ating paboritong, isa sa mga paborito nating online mentor, of course, ang ating kasama na si Dr. Ariel Bernardo. At si Dr. Ariel Bernardo po ang ating kasama today, every Tuesday. Actually, siya ang ating kasama at napakaganda ng ating mga mapag-uusapan ng ating topic for today para sa ating Business 101 segment. Magandang araw din kay Naimasing. Hello Naimasing, always siya naka-tune in. Salamat Naimasing sa iyong mga napakagandang message sa text. Yan, napakasipag mag-text niya ni Naimasing. Hello Naimasing and good morning po sa inyo dyan sa Sorsogon. Ayan, at tayo po'y magpapatuloy sa ating programa. Pero bago po muna yan, tayo muna ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to. Lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
2: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede ring ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa rin dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His limitless goodness, faithfulness, and grace. Piliin mong maging kontento at magpasalamat anuman ang sitwasyon ng iyong trabaho o negosyo ngayon. Count your blessings, be thankful at all times, and focus on who God is. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
6: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
7: Puro lugi na lang ba ako?
8: Kailan kaya ako kikita?
9: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 8:49 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programa, Negosyo o Sintrabaho. Kayo po ay nakikinig pa rin sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines at itong FEBC Bicol, ang CARE 104.3 to Way FM. Ako pa rin po ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga. Yvette Pao, at syempre, tayo ngayon sa ating Business 101 segment. We are so blessed and honored na every Tuesday ay nakakasama natin sa ating Business 101 segment ang ating paboritong online mentor, si Dr. Ariel Bernardo from South Korea. Hello, good morning, Dr. Ariel.
1: Good morning, Mami Beth. Can you hear me?
0: Yes po, loud and clear. Ayan, magandang araw
1: maganda,
0: po.
1: Magandang umaga po, Ma'am Yvette, at sa ating po mga kababayan sa iba't ibang sulok po ng mundo, maging especially dyan po sa Bicol region.
0: Yes, oo. Nako, ngayon pong araw na to ay hindi natin makikita ng sa ating cameras yung mga nakasubaybay sa atin sa social media si Dr. Ariel. dahil nga po, siguro, ay Dr. Ariel, kayo po ba ay nasa Korea or nasa ibang bansa?
1: Sa Korea pa rin.
0: Sa Korea pa rin. Kasi minsan isang araw nasa Korea, tapos sa susunod na araw nasa ibang bansa. Ganon kagrabe ang ating mentor. Ayan. Nako, Dr. Ariel, kumusta po kayo muna bago tayo magsimula dito sa ating talakayan ngayon?
1: Ay, mabuti po sa biyaya ng ating napakabuti at tapat na mapagmahal na Diyos. So,
0: yes.
1: Kanina, I just had another lecture para sa mga leaders dito sa mga pastors and leaders sa Middle East.
0: Oh, so from one session to another session pala, no, Dr. Ariel? Kung kanina ay mga lecture ninyo ay tungkol sa leadership, ngayon naman general public ang ating kakausapin ngayon, na talaga namang maraming salamat for your time, and alam ko po talagang binibigyan ninyo ng panahon ang ating programa every Tuesday.
1: It's an honor po, Ma'am Yvette. It's an honor.
0: Yan, oo. Nako, Dr. Ariel, napakaganda nitong ating pag-uusapan kasi yung purpose over preference, yan ang ating pag-uusapan.
1: Yes.
0: Kahit ako, Dr. Ariel, alam mo, pag sinabing purpose at saka preference, minsan, naiisip ko, parehas lang to eh. Kung meron mang difference, konti lang. Pero kung titignan at susumahin natin at titignan natin sa mata ng mundo ngayon, parang parehas lang naman po ito, ano?
1: Yes, you're right. Yeah. Parang same lang naman siya.
0: Yes, oo. Kaya sige po, ano nyo nga po sa amin? Ano nga po ba itong purpose over preference na ito?
1: Yes, so kasi sa atin, pwede kasi maging passionate tayo, nagawin yung mga bagay-bagay. Especially kapag ano siya, pag madali.
0: Yes.
1: So we prefer to do those things. Kasi nga, mas okay, mas madali, mas convenient for us. Excited tayo kapag maraming tao, maraming tao willing, no? Na gawin yung isang bagay kapag yun yung preference nila.
0: Yes, oo. Kasi totoo naman, Dr. Ariel, napakadali na tayo ay makapag-gumawa or alam mo yun, kapag tayo, gusto natin yun. Or kapag may magbe-benefit or magbe-benefit sa atin, di ba talagang kahit mahirap gagawin at gagawin mo? Kasi yun yung preference mo. Gusto mo yun, di ba? Oo.
1: Pero not most of the time kasi, Ma'am Yvette, not most of the time preference natin yun.
0: Yan, oo. Minsan nga yung preference natin, nasasabi din natin, ay ito yung purpose ng Panginoon para sa atin.
1: Yes.
0: Oo. Pero,
1: doon papasok yung ano, yung purpose mo, mas higit best kesa doon sa preference po natin, yung mga choices natin sa buhay na talagang ito yung gusto natin, pero, kasi maliwanag yung purpose natin. When our purpose is very clear, magkakaroon ng tunay na pagsunod.
0: Ayun, oo. Dito nga sabi ninyo eh, may kwento kayo dito na sabi nyo po sa inyong sinulat sa inyong sa article ninyo po sa Facebook. Ang sabi nyo, sa maraming taon ng ministry, maraming beses na po kayong naimbitahan to speak in different gatherings. At talaga namang saksi din ako dyan, Dr. Ariel. Nakapagsalita na po kayo sa napakaraming tao, hundreds, thousands, and dozens. Pero nakapagsalita din kayo even to only one person attending a worship service.
1: Yes.
0: Totoo po ba itong nangyari?
1: Yes. Actually, it's not a joke. It really happened in real life. Yes. Nangyari na yan.
0: Oh. So, anong feeling nito? Natanong nyo po ba sa sarili nyo? Ito pa ba ang purpose ko?
1: Kasi, ano, syempre, iba yung excitement mo kapag, ano, marami, you know. Basta, syempre, we value yung, ano eh, yung time natin, yung gospel when we share, when we preach. Pero pag isa na lang, that's really a test eh, sa atin, ano, sa ating character.
0: Yes, oo. Yun eh, Dr. Ariel, di ba? Lalo na if you're a preacher or a teacher, napakahirap. Yeah. Or I mean, hindi naman siguro mahirap kung yun talaga yung purpose mo. Pero, di ba, Dr. Ariel, yung pag-iisa lang yung audience mo, parang, sandali, sayang yata yung oras ko dito, ha?
1: Yes.
0: Nasabi niyo po ba yan na, Dr. Ariel, na gano'n? Or hindi naman?
1: Kasi syempre, lahat tayo may tendency na gano'n. Ikaw muna, parang, di ba ako nag-waste ng time and energy and effort. Ito, parang gano'n. Pero ano eh, that is where our heart is tested.
0: Yes.
1: No? Sa mga ganong panahon sa buhay.
0: Yes.
1: Na kung magiging ano ba, we live ano according to our purpose, so yung preference lang natin. Kasi yung preference talaga natin, whether we like it or not, gusto natin mas marami, mas to.
0: Yes.
1: Pero mas marami tayong ma-reach yun talaga. E paano kung ang gusto ni Lord, mag-talk pa lang sa isa?
0: Yun nga eh. Yung isang yun pala, di ba sabi nga sa Biblia naman po, biblical yun, na the Lord, di ba, iniwan niya ang kanyang 99 na tupa at hinanap niya ang yung shepherd, ano? Hinanap niya yung kanyang isang tupa. So, kahit isa, napakahalaga sa shepherd.
1: Exactly. Pwede natin ma-check yan eh. For example, yung passion natin, yung fire natin sa pagtuturo, kung ano man ministeryo, kung ano man career or calling na meron tayo, ma'am Yvette, ano? Tanong yan, same pa rin ba yung fire natin kapag isa na lamang yung nakikinig sa atin?
0: Yes, oo, tama kayo dyan. Even sa workplace, hindi, di ba, ang preference natin sa workplace, maayos lahat, lalo na kung ikaw leader, sumusunod sa'yo lahat, yung lahat ng mga plano mo na gagawa. Pero there are also time na hindi ito nangyayari, di ba? Hindi lahat, according to your preference, ang nangyayari.
1: Yes, totoo. Most of the time sa buhay natin, hindi naman, kung magiging sensitive lang tayo, it's not about our preference.
0: Yes.
1: Unang-una, sa buhay na lang natin, di naman natin pinili maging Pilipino.
0: Yes! Nako! Naalala ko na naman tuloy yung sinabi ng aking anak na umalis na daw po kami sa Pilipinas. Mga ibang bansa na dahil sa mga nangyayaring kaguluhan. Diba, may preference siya eh. May preference siya.
1: Yes.
0: Pero of course, hindi naman natin yan na mabasasabi na ito yung preference ko na nationality ko. But ito. Dito tayo eh. Diba, Dr. Ariel? At natitest.
1: Exactly.
0: Tama yung sabi nyo, dito matitest yung puso natin. Diba?
1: Yes.
0: Pero ano po, Dr. Ariel, ano po yung mga bagay na naaalala nyo? Kasi meron po kayo dito isa pang kwento na isang church leader. Oo.
1: Oh, yes. Kasi malayo, nagpunta kami sa isang probinsya.
0: Korea.
1: And for a year, nagta-travel kami to plant a church for a year. Puntis pa si wifey nun. So, puntis siya. Tapos, aming pangatlong anak na si ang aming unikong iho, si John Winwick. Ano, ang travel, ma'am, Yvette, is 2 hours or 2.5. Papunta pa lang, ha?
0: Ang layo.
1: ibabalik pa kami. So,
0: yes.
1: Kumapanood, mahigit 5 hours. Pulang-pulang 5 oras, di ba?
0: Yeah.
1: Tapos you'll be staying there for the service. Pero ano, matagal na yung 2 hours, 1.5 to 2 hours. So mas matagal yung travel. Yun. Yun yung ano, yung isang church member mula dun sa ano, another daughter church. Sumama.
0: Mm-hmm.
1: Pagsama niya, ayan. Hindi napansin niya kung gaano kalayo. Layo talaga tina-travel namin.
0: Yes.
1: So, ikaw sabi niya, di pa kayo napapagod? Sabi niya.
0: Oo. Di ba? 5 oras na biyahe.
1: Uh-huh. Tapos yung aking pang mahal na asawa, pinagbubuntis yung aming anak.
0: Yes.
1: Mga tutusin, teka muna, buntis yung asawa ko. Why we have to go there?
0: Yeah. Huh?
1: Every week. Ganyan. So, pupunta kami doon every week. Tanong niya, di ba kayo napapagod? Linggo-linggo? Pupunta kayo sa malayo from Seoul? Not to mention, 1 or 2, yung mga pumupunta lang doon sa fellowship. No?
0: Oh.
1: Pero siyempre sabi ko, ma'am, even, napapagod din. Siyempre, tao tayo.
0: Yes po.
1: It's actually normal na mapagod po tayo. Pero yung joy of serving the Lord, obeying the Lord, ay, yun yung pinakamahalaga eh.
0: Yes.
1: Hindi yung preference natin. Kung pamimiliin lang, bakit naman ako pupunta at mahihirapan sa napakalayong lugar?
0: Mm.
1: Pero, ano, meron kasing something that we can really explain na, ano, merong nilagay ang Panginoon sa heart mong gawin. Na, when you obey Him, alam mo, you're living according to your purpose.
0: Yes, so yung obedience.
1: Hindi sa preference. Ito, to cut the long story, Mama Yvette.
0: Yes po. Click
1: ko na nailagay dito sa ano, sa aking naisulat. Sa aming pagpunta doon, pagtuturo at pangangaral, may na-reproduce na ang Panginoon na isang pastor.
0: Wow! O, diba? Alam mo yun, Dr. Ayel, nagpunta ka doon para mag-preach, mag-teach, mag-train, diba? And siya na yung mamamahala doon. Alam mo yun, parang namuhunan ka ng oras na ito pala'y according sa purpose. May purpose talaga ang Panginoon. Pero kung susundin mo yung preference mo, aba, eh, ba't ko na naman pahihirapan ang sarili ko?
1: Exactly.
0: Diba? Oh, ba't ko naman pahihirapan ang sarili ko sa pag-travel? And I believe kayo pa nag-drive niyan.
1: Yes.
0: Oh, and not to mention, yung asawa nyo, napaka-uncomfortable nito sa inyong wifey.
1: Yes, mommy. But there were times na magla-lunch kami sa daan na. Kumbaga sasakyan kami, susubuan niya yung aming mga anak. O, kasama na rin ako sinusubuan.
0: Yes, kasi nagda-drive kayo.
1: Yes.
0: Diba? Isa ito sa hindi nakikita ng mga tao na yung sacrifices ng yung basta masunod mo ang Panginoon, ito yun eh, 'di ba, Dr. Earl? Ang sarap sa pakiramdam na minsan iisipin ng mga tao, ba't yung ginagawa yan? Pwede namang hindi, pero
1: totoo yan, ma'am Yvette. Pwede namang hindi, pero kasi ano eh, ang totoong pagsunod kasi hindi komportable.
0: Yes.
1: Kapag hindi tayo komportable. So, pag di tayo komportable, we're actually living dun sa purpose natin sa buhay.
0: Naku, may tanong ako dyan, Dr. Ariel. Sabi niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi komportable.
1: Yes.
0: So, is it all the time? Kasi kung komportable ka ngayon sa ministeryo, sa ginagalawan mo, o ito sa trabaho mo, or kung saan ka man naroroon, ibig pong sabihin, hindi ito ang you are not being obedient. Sorry naman, pero parang naano ako doon, Dr. Ariel. Yeah.
1: Yes, actually ang ganda ng tanong niyo, Ma'am Yvette, sa ating mga Kristiyano, ano?
0: Yes.
1: Kasi the reason why I said na ang pagsunod talaga sa Panginoon, kailangan di ka komportable because the Holy Spirit himself is called a comforter. Ngayon, ngayon kung komportable tayo sa buhay, sa estado natin, bakit natin kakailanganin sa buhay natin ang comforter?
0: Yes.
1: So, ibig sabihin, once na nag-level up tayo sa ministry, sa leadership, ano man yung pagtawag sa atin ng Panginoon, kailangan patuloy ang paglago. Huwag tayong, okay na to, comfortable. No, delikado yun. The moment we become comfortable, hindi na natin kakailanganin ng comforter. Ibig sabihin, we're not aiming for more. Ganun, kasi tayo nilikha, Ma'am Yvette, for continuous growth. The moment we stop growing, it's actually the exact moment we start dying.
0: Yes, exactly. Ayan, nasagot ang tanong ko dyan, Dr. Ariel. Kasi I was asking, bakit pag naayos yung isa, okay na, na may moments of ano ka na parang, ay, salamat. Di ba? Ay, salamat. Okay na yung area na yun. Meron na naman panibago.
1: Meron na naman. Meron
0: sabi
1: na
0: ko,
1: naman.
0: Ano ba to, hindi na natapos. Tapos, pag natapos na naman yun, kapag wala na talagang maano, lalo na kung sa workplace or dito sa ministeryo or sa ministeryo, bigla ikaw naman, magkakasakit ka, biglang hindi ka makakakilos, biglang may mga ganun, talagang hindi ko. So, I was asking the Lord, Lord, bakit ganun? may sagot na. Thank you, John, Dr. Ariel. Yes. That is true, di ba? If you are comfortable, eh, baka, ano, parang tanungin natin sarili natin dyan at tayong, yung growth natin, eh, baka nagiging stagnant tayo dyan.
1: Exactly.
0: Oo. At baka yung ginagalawan natin is because it is already our preference.
1: Yes, tama yan, Ma'am Yvette. Baka naman preference na natin yan. And, alala ko yung nagtanong kasi sa akin, sabi niya, Sir, sabi niya, tingin mo, sir, mas magandang ministeryo, sabi niya. Pag minister, sa ganitong bansa, o sa ganyang bansa? O, di ba? Di ba? Ang tinatanong yung preference ko.
0: Yes, correct.
1: Sabi ko, actually kahit saan, kung saan ka nililin ni Lord. Yan yung tamang sagot dun eh. Kasi kung ang buhay naman hindi sa ano eh, kung anong gusto mo eh. Mm-hmm. Not our will, His will be done. Actually, just a while ago, I and my wife, we were talking and tinatanong niya, pwede naman tayo sa Pinas, pwede naman tayo sa ganito. Yes. Sabi ko, actually, anytime, anywhere, kung saan tayo gusto nila, di sunod tayo, gano'n lang naman sa buhay.
0: Exactly.
1: Kasi some of our co-workers sa ubasan ni Lord, nasa Canada na, nasa Australia na, yung iba dati mga kapasturan, o iba nasa Pilipinas na, kumbaga, ano eh, walang mas effective ministry eh, na place, wala. Nasa presence ni Lord.
0: Oh, amen. Amen. Oo. And ito yung ano eh, kung susunod ka, magiging sensitive tayo dun sa tawag ng Panginoon o yun sa calling ng Panginoon sa atin. Eh talagang ano eh, dun tayo eh, no? Kung saan ka ilagay, dun tayo.
1: Exactly, Ma'am.
0: Yung
1: purpose natin sumunod, di sumunod lang. Ang purpose natin kasi sa buhay, not to really understand or explain everything that is happening sa buhay natin.
0: Yes.
1: It's actually to just go with the flow. San ba tayo nililid? Biglang may emergency mangyari sa buhay that we have to do this, we have to move there, mga ganun.
0: Yes.
1: Remember, sa aming mga mga pastors, he's actually an animal geneticist, an animal scientist. And ano, for many years, nag-stay na siya sa foreign land. Kumbag, komportable na siya. Dito sa Korea, oh, ganda-ganda ng systematic and everything.
0: Yes.
1: Ang gaan, medical system, the best. And may offer sa Pilipinas.
0: Oo.
1: Sabi ko, if the Lord is leading you, congratulations in advance. So, may papagawa sa iyo, Panginoon, sa bansa natin. Okay, you go. So, ano, pag ang pinaka the best, the place talaga is kung yun na yung time mo for you to go there.
0: Yes. At saka yun nga, yung sabi nyo kanina, kung may papagawa sa iyo ang Panginoon doon, may purpose sa iyo ang Panginoon doon, you go.
1: Exactly.
0: Mm-mm. Ang ganda nitong example niyo pong isa pa. Syempre, ang ating Panginoon, 'di ba? Yung may ano kayo dito, sabi nyo nga po eh, Jesus Christ did not only minister to crowds. Hindi lang dun sa libo-libo na upo ang Panginoon para magturo at mag-minister. And dito nga po sa example nyo, eh, kay Nicodemus.
1: It's one-on-one, Ma'am Yvette.
0: Yeah, di ba? Isa lang. Si Nicodemus lang ang kaharap niya. At meron din yung sa Samaritan woman, di ba? Face-to-face. Isa lang din sila. Yeah. One-on-one din sila. And si Zacchaeus, isa lang. Sila lang din talaga.
1: Exactly.
0: And you mentioned nga din po dito, he comforted the thief on the cross. Personally, alam mo yun, nakakaano yung napaka-uncomfortable na ng pakiramdam siguro ng Panginoong Jesus doon sa sa krus ng Kalbaryo, pero nagmi-minister pa rin siya doon sa katabi niyang magnanakaw, di ba?
1: Yes, true.
0: Eh, kung ang preference ng Panginoon lang din ang masusunod, eh bakit pa? Mamamatay lang din ako dito at ako'y nahihirapan din, eh bakit pa ako magmi-minister dito sa mga taong ito?
1: Exactly. Totoo, Ma'am Yvette, kasi sa panalangin pa lang ng Panginoong Jesus, eh, di ba? maliwanag na. If posible lang, wag na eh. But not my will. Your will be done.
0: Yes. Diba? Kasi pwede naman.
1: Kung pwede naman.
0: Diba? Pwede naman sabihin ng Panginoon, ayoko nito eh. Panginoon ako eh. Diba? I am a son of God. I am also God. Diba? So, bakit kailangan ko itong danasin at bakit kailangan ko itong pagdaanan? Pwede naman.
1: Yeah.
0: Pero mismo ang ating Panginoong Jesus, nagsabi siya, thy will be done.
1: Yeah.
0: Eh, minsan tayo, Dr. Ariel, nakakalimutan na natin yung thy will be done eh. Diba?
1: Yeah.
0: Mm. Yan. So, yun, Dr. Ariel. And ginawa nyo pa rin ito, nag-serve pa rin kayo doon kahit na malayo, and you kept doing and obeying the Lord. At sabi nyo nga, eh, nagkaroon ng bunga. At ito yung bunga na nagkaroon na ng minister doon at nagkaroon na ng pastor doon sa lugar na yon.
1: Ano, but we just kept going.
0: Yeah.
1: Pinapagawa nito.
0: Yes.
1: Wala man bunga sa ngayon. Sa ating mga nakikinig din, ma'am, that wala naman kasing nagtatanim, tumutunod, ano?
0: Yeah.
1: If you live according to your purpose, hindi mo naman lahat maikinig at sa ngayon.
0: Mm. Yes, oo. And of course, in sabi nyo nga po, if preference had won over purpose, maybe that transformation would never have happened.
1: Yes, absolutely, ma'am. Yes. Totoo. Kasi bakit naman namin pipiliin pumunta mag-travel para kakapagod unang-una.
0: Yes, oo. Napaka-uncomfortable nung ng bagay na yun, di ba?
1: Exactly.
0: At syempre, Dr. Ariel.
1: Yes, yes, ma'am.
0: Di ba, Dr. Ariel, minsan tayo sa buhay natin, hindi minsan eh, palagi. Madalas eh. Sa buhay natin, sa pagpili natin sa trabaho, may preference tayo, di ba? Meron tayo, ay gusto ko ganito, ganito, di ba? Eh, minsan, hindi naman talaga doon ikaw nilagay ng Panginoon para gawin yung trabaho na yon. Tama po ba?
1: Exactly. You're right, ma'am Yvette. Kasi, pag ipipilit natin, mas maraming masasayang na oras at panahon.
0: Yes.
1: Even hindi tayo mamamaximize yung kung saan talaga tayo.
0: Yes.
1: Nilalapat.
0: Yun yun eh. Maganda yung sinabi nyo eh. Hindi mamamaximize yung kung saan ka talaga may gagawin or merong ipinapagawa sa'yo kung yung preference mo lang palagi yung nasusunod.
1: Exactly.
0: At hindi yung purpose mo.
1: Yes.
0: Mm-mm. Iyan. Nako, Dr. Ariel, eh, may sinabi ka nga po dito na do not base your obedience on comfort. Do not base your faithfulness on attendance. And do not base your calling on convenience. Can you elaborate on that, Dr. Ariel?
1: Yes. Huwag natin ibasa talaga yung ating pag-support. Kasi ang totoong test, sabi ko nga pa, ang totoong test na pagsunod is kapag mahirap, huwag natin hayaan na yung crowd pag-validate ng calling natin.
0: Yes.
1: So, hindi sinusukat ng dami ng tao yung authenticity ng calling
0: natin.
1: So, ang calling natin hindi magiging mas legit dahil marami inig.
0: Yes.
1: So, marami nag-validate. Minsan mas totoo yung calling natin kapag sunod. Tuloy ka lang tayo kahit paano, kahit walang validation.
0: Yeah.
1: Diretso pa lang. Alam mo, may kapayapaan ka, may kasalakan ka sa ginagawa. Alam mo yung purpose.
0: Yes. Hindi nakukuha dun sa gaano karami yung pumapalakpak, karami yung nagsasabi sa'yo ng good job. Kasi at the end of the day, yung good job ni Lord talaga yung pinaka-aasam-asam natin talaga, di ba?
1: Kaya ma'am, Yvette, talagang purpose remains when emotions fade.
0: Yes.
1: May mga araw na inspired ka, may mga araw na hindi. Pero yung obedience sa Panginoon, hindi emotional lifestyle.
0: Yes, correct. Oo, at sabi nyo, hindi ito convenient, ha? Hindi ito komportable all the time, nako. Kaya pag medyo nagiging komportable ka na, magtanong-tanong ka na, sandali.
1: Exactly. Yan, kaming mag-asawa, pag kailangan di komportable. The moment you become comfortable, you'll be not really needing a comforter in your life.
0: Yes. Kasi teka muna, pero Dr. Ariel, are we not allowed to be comfortable?
1: Ito yung ma'am Yvette, kasi pagkasama natin yung comforter, magiging komportable na tayo. So, dalawang bagay yung lagi kong pinapaliwanag sa mga nasa ministry, sabi ko. Dalawa yan, hindi po pwedeng wala yung isa. First, you endure. And second, you enjoy.
0: Oh.
1: Hindi po pwedeng puro endure lang.
0: Oo
1: nga. Burn up ka. So, kailangan may enjoyment ang ministry. Because in the presence, in His presence, in the presence of God, there is fullness of joy. There is peace. So, kapag puro burden lang ang ministry, walang joy, hindi kalooban ni Lord yan.
0: Yes, oo. Tama naman, ano? Kasi, pag puro na lang ganun, eh, yung emotional, ano natin, eh, level natin, baka mamaya bumigay yun, eh, no?
1: Yeah.
0: Diba, Dr. Ariel? Kaya, yun nga. Kasi nga, we have the comforter, kaya nagiging komportable. Even if there are a lot of struggles and burden at hindi convenient sa atin, hindi beneficial or hindi ito magaan sa atin sa lahat ng mga ginagawa natin, but because we have the comforter with us, the Holy Spirit, eh nagiging nako-comfort tayo.
1: Exactly.
0: At nagkakaroon ng kapayapaan. Yun yung maganda doon.
1: Yes, you're right, ma'am. Pero mahalaga lang din, ma'am, maintindihan ng ating mga kababayan, mga kapatid sa pag. Hindi lahat ng assignment eh may kasamang excitement.
0: Oh. Ay, sandali. Bigla ako na paano to. Bakit kaya, Dr. Ariel, na itong assignment na to, di ba most of the time, pag may binibigay sa ating assignment or may binibigay sa atin na task, nai-excite tayo dyan.
1: Not really, ma'am. Even.
0: sige daw po.
1: Let me give you one good example na biblical. A man of faith, si Abraham, di ba?
0: Yes.
1: Oh. Ano yung assignment niya? Exciting ba yun? Go to the land that I will.
0: Hindi nga.
1: Exciting yun. Minsan, ano, minsan duty before delight.
0: Oo nga. Tama. Amen, amen. Oo nga. Talagang bukas yung isip ko pagka usap kita, Dr. Ariel. Ayan.
1: Hindi lahat ng divine assignment emotionally exciting.
0: Yes, oo.
1: Pero, still eternally significant sila. Doon natin nakikita, my purpose is not to argue. So, my purpose is to obey. Bring glory to His name because our life is all about Him. Right? Mm-hmm. The ministry is all about Him. Our family is all about Him. Mm-hmm. Our career is all about Him. Our resources, everything that we have is all about Him.
0: Yes.
1: So, susunod tayo. Mahirap, hindi ko maintindihan, Lord, pero I know your leading is very clear. Susunod ako. So, we don't have to be excited.
0: Yes, oo. Parang, sige lang, Lord, susunod na ako kung ano man yung gusto mo at alin yung...
1: Pero, Ma'am Ibet, ang kagandahan nito, pag sumunod naman tayo, grabe naman si Lord. No eye has seen. Yes. No ear has heard. No mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Big sabihin, sino ba yung nagmamahal? Yung mga sumusunod.
0: Yes, exactly. Oo. Hala, talaga naman. Di ba, if you obey the Lord, dun mo talaga ma... Alam mo, Dr. Ariel, yung obedience sa Panginoon, pag ikaw'y sumunod, hindi talaga palaging madali, 'di ba? Yung pag-obey mo kasi nga may preference ka, 'di ba? So napakahirap talaga mag-obey at hindi basta-basta talaga na magagawa mo yung obedience, 'di ba? Pero alam mo, Dr. Ariel, if you obey, mararamdaman mo yung kahit na ano yung naranasan mo, yung kapayapaan, yung kapalit. Ang sarap sa pakiramdam. Pero we are not obeying because we want to feel that, 'di ba? At the end of the day, but we obey because wala tayong magagawa eh. Kasi sabi nyo, lahat ito ay para sa Panginoon.
1: Yes, Ma'am Yvette. Kaya dun papasok yung ano eh. Yung purpose chooses obedience over comfort eh. Kasi nga yung purpose natin eh. Ano bang, ang preference kasi ang tinatanong, Ma'am Yvette, anong gusto ko?
0: Yeah.
1: Yun eh, di ba? Yun ang preference. Pero yung purpose, anong tanong, Ma'am Yvette? Anong gusto ng Diyos? Magkaiba sila eh. Magkaiba sila.
0: Yun lang yung difference doon. Yung purpose, ang tanong doon, anong gusto ni Lord? Pero yung preference, anong gusto mo?
1: Yes.
0: Yun lang. As simple as that. Di ba?
1: Exactly.
0: Alin yung susundin mo? Yung purpose, mag-obey ka? Or yung obey mo si Lord? O yung preference, i-obey mo yung gusto mo?
1: Yes. Kaya doon, Ma'am Yvette, nagkakatalo yung ano yun.
2: yung mature, nagmamature na believers, mm-hmm. at saka dun sa mga convenience-driven believers.
0: Naku, may ganun pala. Convenience. Oo, nakakatakot yun, ano, Dr. Ariel. Ayan, Dr. Ariel, meron muna pong ano, comment dito si Pastor George Bermas. Ang sabi po niya, hindi tayo tinawag ni Lord, not for our own preference, but for His yes. purpose. At para, sabi din po niya, para sa akin, yung comfort, kahit madami challenges sa ministry, alam natin with the Lord, His presence is our comfort. Yan po yung yes, sabi ni yes. Pastor George.
2: Tama po si Pastor. Tama po si Pastor Jan.
0: Mm-hmm. At sabi din po ni Sister Fanny May Villanueva, preference changes with emotions. Purpose remains anchored in God.
2: Mm-hmm. Yes, I did it, Fanny.
0: Mm-hmm. Ayan, napakaganda po ng inyong mga sinabi, Pastor George and Sister Fanny. At talagang itong ano eh, pagsunod sa Panginoon talaga, eh, yun yung preference dapat na meron tayo. Kumbaga, kung may preference man tayo, ang preference natin is always to obey the Lord.
2: Exactly, exactly.
0: Mm-hmm. Ayan,
2: that's absolutely right.
0: Yes. Nako, Dr. Ariel, hindi natin na malaya na lumipas na naman yung oras natin na napakabilis. Meron po ba kayong mga gusto pang ipaabot sa ating mga tagapakinig at mga nais nyo pa pong iparating sa ito pong ating pinag-uusapan about purpose over preference?
2: Yes, kaya po sa atin mga minamahal na kababayan, kapatid sa Panginoon, ano, lagi nating tandaan ano, na magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti at nais ng Panginoon para sa atin, tulad ng mensahe ni Apostle Pablo,
0: yes.
2: Let us not grow weary in doing good, no, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
0: Yes.
2: So kung sino man ang faithful sa little things, o sa yung mga purpose, yung purpose natin sa buhay, basta let's just live according to our purpose.
0: Mm-mm.
2: At makikita natin yung mga dakilang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Okay. Kapag sa mga ministers man o ano man yung kalalagayan natin, kung ano yung pagtawag sa atin ni Lord, just treasure that assignment.
0: Yes.
2: Magbinigyan tayo ni Lord whatever platform ngayon, honor that assignment. Kahit wala pa nakakakita sa labor natin, walang recognition, kitang-kita ng Diyos yung ating mga pagsunod. Okay.
0: Amen.
2: So let's always choose purpose over our preference, because when God is in it, one person can change everything.
0: Yes. Amen. Napakaganda, Dr. Ariel. At maraming salamat dito sa napakaliwanag na discussion natin regarding purpose over preference. Pwede po ba namin kayong mahiling, Dr. Ariel, before po tayo pansamantala magpaalam, to pray for us, lalong-lalo na po yung may mga confusion kung ano nga ba ang kanilang susundin, ang purpose ng Panginoon o yung kanilang preferences?
2: Yes, sige po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin, Lord, to talk about this very important topic sa buhay, Panginoon, purpose over preference. Thank you for helping your people. Salamat po sa pagtulong po sa amin na maliwanagan, Panginoon, na mas piliin po namin mamuhay doon sa purpose po namin at bilang yung mga gusto po namin mapangyari sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil alam ko na patuloy ka pong nangunguna sa buhay ng bawat isa. I pray, Lord, for your presence, Lord, to fill each and everyone's heart. Salamat po, Panginoon, sa pagsunod, bagamat hindi po komportable. Lord, thank you for your presence, because in your presence, there is peace, there is joy. Lord, grant the desires of this person na nakikinig, Panginoon, ng live or replay. Bless them to become a great channel of blessings, Panginoon, sa aming pong generation. Lord, whatever abilities and skill na yung pinagkaloob, magamit po ito, Panginoon, upang may sakatuparan, Panginoon, ang iyong pagkakatawag sa kanyang buhay, O God. Salamat po for helping us realize so many things sa buhay, na ang buhay na pinagkala mo po sa amin, Panginoon, ay may kadahilanan, O God. At hindi po, Panginoon, yung mga pansarili namin kagustuhan na mapangyari, kundi ang iyong ganap na kalooban. Salamat, Panginoon. Bless us to become a blessing to others. Enable us to become light and salt, O God, in this world. We thank you, Father, even for the life of Ma'am Yvette. Lahat po, Panginoon, ang aming mga partners, Panginoon, sa platform po na ito. Lahat po ng aming mga kakaryans. Salamat po, Panginoon. Use us, O God, as a great channel of blessings to many people. We thank you for everything, for the gift of wisdom, for your presence, for healing us, O God. Amen. Marami pong salamat sa iyo po, Ama, ang kalwalhatian, pagdakila, pagsamba, sa ngala ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Dr. Ariel. Dr. Ariel, may pahabol po si Pastor George Permas. Ang sabi niya po, thank you, Dr. Ariel Bernardo. This is a very good message and encouragement for us today as we continually do the ministry which God has entrusted to us. God bless you more daw po, sabi ni Pastor George.
2: Hallelujah. God bless po.
0: Ayan,
2: God bless po, Pastor.
0: Ayan. Maraming salamat muli, Pastor Ariel Bernardo, Dr. Ariel Bernardo, Bishop Ariel Bernardo. Napakadami na, Dr. Ariel. Pero ang pinaka-the best dyan ay syempre, ikaw po ang aming paboritong online mentor every Tuesday sa ating business.
2: Purihin ang Panginoon. Thank you so much, Mami Beth.
0: God bless po, Dr. Ariel.
2: God bless.
0: Ayan. Nakasama po natin sa ating Business 101 segment si Dr. Ariel Bernardo. Siya po ang senior pastor ng DZIM at syempre siya po ang ating nakakasama every Tuesday. Abangan po natin muli next week ang isa na namang makabuluhang usapan at discussion at ang mga topics na talaga namang nakakapagbigay ng enlightenment at encouragement and inspiration sa ating, hindi lamang sa ating trabaho at negosyo, pati sa ating pang-araw-araw na pumumuhay saan man po tayo dinadala ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa lahat ng nakasama natin today sa online man yan at yung mga nasa radyo na nakikinig, sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po at kayo po ay pagpalain. Tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Ingat lamang po saan man po kayo papunta ngayong araw na ito. Ingat lamang po kayo kung kayo man ay nagda-drive. Ingat lamang po sa inyong pagda-drive, sa inyong pagpasok sa inyong negosyo, sa inyong trabaho. Ingat lamang po at alalahanin natin na meron po tayong mga naghihintay sa ating pag-uwi mamaya. Kaya ingat lamang po tayo. Ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito at maraming salamat din sa nakasama natin sa technical side, Don Alfonso. Ito po ang ating programa, Negosyo Sin Trabaho. Ako po si Yvette Pau at nagpapaalam pansamantala. See you again sa mga susunod nating mga talakayan dito sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters with Pastor Ruel Oruela para naman sa male empowerment. Antabay lamang po hanggang mamayang alas 7 ng gabi dito sa ating programa sa ating estasyon sa Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM. God bless everyone!

Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang magandang magandang umaga po. Family Matters, Tuesday Edition. Ako po naman ang iyong mga kasama tuwing araw po ng Tuesday. Tuesday Edition, Male Empowerment. Ito po si Ruel Orjuela.

El Niño ba? Ito po'y dala pa rin ang ating pong summer. Ha? Yung iba ay nasa bakasyon, iba ay mga nasa outing. Yung iba ay may mga camp, may mga DVBS. At sana po tayo ay ang gabay ng Diyos ay sumaatin ano po sa mga manggagawa ng Panginoon. Go lang po tayo. Lalo na sa henerasyon at panahon ngayon, ano po, maraming mga sagabal, maraming mga hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos, pero tuloy-tuloy lamang po. Sapagkat tayo naman ay sa Diyos naglilingkod, at ang Panginoon po ang nakita po sa ating mga ginagawa, wala po tayong may tatago sa Diyos. Ang mahalaga ay nagagawa natin po ang lahat ng bagay sa ikalulugod at ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin at sa buong programa po natin na isamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magkaintindihan, magkaunawaan mula po sa mga salita ng Diyos at sa pagsama po nating pag-uusapan. Ayan. At ang ating pong pag-uusapan naman ngayon ay actually ito ay naging series ko na noon pero siyempre putol-putol eh. Ay ating pong muling babalikan at itutuloy no, yung mga hindi po natin napapag-usapan. Tungkol po sa ating pong buhay lalo na sa mga kalalakihan, ito po ay paksang tungkol po sa anger. Galit. Kayo ba ay marunong magalit? Abay, oo naman. Wala sigurong taong hindi nagagalit, ha? Lalo na po ngayon sa ating pong kapaligiran at ating pong mga nararamdaman at napapansin sa ating pong kapaligiran. Eh, minsan ay tayo naiinis. Oh, nagagalit, no? At mamaya nga po ay ating pong mapapag-usapan yan sapagkat minsan ay tayo nabablurred, no? At sinasabi natin, nandilim ang aking paningin. Bakit ba nandidilim ang paningin pag galit? At bakit ba nawawala yung voice mo pag galit ka? Ayan, nawawala yung forma mo. Oo. Kaya nga po yan ay bunga po ng galit, kaya ganun. Mamaya pag-usapan natin yan. Ha? Kamusta po kayo dyan sa mga merong may kaarawan ngayon? Happy birthday. Mukhang walang naka-record sa ating may kaarawan ngayon. Ha? Wala. Oh, walang may kaarawan eh. Ngayon po ay ika-26 ng buwan po ng Mayo. Oo, 2026. May 26, 2026. Ayan. At yung pong mga naman may anniversary, ha. At congratulations din doon sa mga nagtapos na mayroong karangalan. At proud tatay at proud parents sa kanila mga anak na nagtapos na yung iba, no? Ngayon naman po ay atin naman pong yung mga magulang naman ay ating i-congratulate naman. Okay, at dama natin ang kaligayahan po ng ating pong mga parents. Congratulations pong muli sa inyo at sa mga nagtapos, sa mga graduate, sa mga batang nagtapos, ano po, panibagong level naman ang inyo pong tatahakin. At ingat-ingat po, abutin ang pangarap, ha, na makatapos ng pag-aaral ng husto. At yung mga nakatapos na ng college, at magtatapos ng college, at yung iba naman ay nakatapos na, itrabaho naman ng hanapin, ano. Ingat-ingat po kayo, ha, sa paghanap ng trabaho. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, napakaraming masasamang loob na wala nang ginawa kundi manluko at mandaya ng kanyang kapwa, no? Mga nakakaguyo, no? Sapagkat tayo naman ay madaling magtiwala minsan, tayo naguguyo, no? Ikaw ay lalo na napipirahan, ano, pagdating sa mga ganyang lukuhan. Kaya pag may involved na pera, huwag na po kayong sumalang dun, ha? Na hindi nyo alam kung ano. Oh, kung anong opisina yan, kung yan ba'y nirecommend ka lang dyan,

0: kung yan ay nakita mo lang through Facebook, ay wag, nako, ingat-ingat ha. Ay sabi ko nga, marami ngayong mga manunuba. Sabi sa Tagalog is manunuba, no, manggugoyo, no? Sapagkat sa hirap ng buhay siguro, ay kung ano na napapag-isip pati nga kaibigan mo eh. O, di ba? Pati nga mga malapit mong kaibigan minsan ay yun. Kaya ingat-ingat lang ha, mga katropa at mga kaibigan ano, doon sa mga nag-graduate na. Medyo konting ingat at kailangan natin ng wisdom kung paano po tayo makapagtrabaho doon sa mga legit ha, ang pasukin natin. Marami akong nabalitaan na talagang nadadaya talaga at naluluko pagdating sa ganyan. Lalo na mayroong mga perang involved, ay nako. Oh, ako'y sa parasil lang nadaya minsan eh, natatluhan ako, tumigil na ako. Yan po ano. Eh ngayon ay ano na yan eh. Ha? Marami na yung mga ganyang tao ha. Hindi talaga magtrabaho ng magbanat ng buto. No? Hindi talaga pumarihas, ano? Maraming hindi parihas ngayon, oh. Kaya pag-uusapan natin mamaya 'yan. Paano tayo nagagalit patungkol sa mga ganyang aspeto ng buhay po natin. Okay, doon sa mga andyan na sa radyo ha. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga nasa radyo po na nakikinig ngayon. Doon naman po sa ating pong nasa Facebook Live, FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Magandang umaga po sa inyo. At kung kayo po ay may nais sabihin, shout out dito, shout out doon, message, no? At meron po kayong babatin, hindi po bawal yan. Sabihin nyo lamang po, saan kayong lugar, ha? Para kayo naman ay mabati natin. Sa YouTube po natin and Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At sa contact number po natin, 0998-843-0573. Ayan. Messenger, Carrian's Official Group Chat. Ayun, mamaya po aalalahanin din po natin yung mga ating mga kaibigan na may mga event, no? Eh, ating pong, alam mo, ang dami ngayon, ha? Ang dami ngayon may mga events. Kabi-kabila seminar, mga convention, conference, no? Mga ilan nga ang nag-invite sa akin, eh, parang hindi ko mapupuntahan. Eh. Lalo na yung aking pong matagal akong involved dito po sa CBN Asia. No, po dyan po sa Operation Blessing. Actually, yan ay partner din po natin yan. Operation Blessing, no, ay ako po inaanyahan sa Manila, ay hindi naman ako makakapunta doon. Okay, sapagkat una ay kagagaling lamang po natin ng Tarlac, eh parang napakahirap pa na yan. Ang hirap mag-drive na ngayon, no? Lalo na sa edad natin ngayon, no, pag wala kang kasamang driver na kapalitan, eh, hindi gaya nung araw, dinidiretso ko yan. Kahit pa Baguio yan, dinidiretso ko ng driving yan. Pero ngayon, bagamat medyo maganda-ganda na yung mga, maganda-ganda na ng konti yung ating dadaanan dyan sa Quezon. Pero marami pa rin hindi magandang lugar dyan ng kalsada. Pero compare mo naman, noong araw ay medyo maganda na ngayon. Mm-hmm. Okay, muli po, magandang umaga. Sa mga ngayon lamang nagbukas ng kanilang radio, magandang umaga. Sa mga ngayon lang po, nag-open ang kanila pong Facebook Live. Kayo po ay nakatune in sa Family Matters, ang male empowerment. Ako po ay magbabalik. Huwag po kayong aalis ha. Pakinggan lang po muna natin ang ating pong mga parikoy sa kanilang tips ng ating pong mga parikoy.
1: Pare tips ni na parikoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parikoy!
2: Oy, parikoy!
3: Oy, kumusta?
2: Oh, napadaan lang ako. May pupuntahan kasi ako. Malapit lang dito sa inyo eh.
3: Ay, sige, tama. Pasyal mo, parikoy. May ginagawang fruit salad si Lita.
2: Oh!
3: Halika, magmerienda muna tayo.
2: Wow, masarap yan eh. Teka, mukhang okay pa itong ref ninyo ah. Ito ba yung dati?
3: Oh, parikoy. Alagang-alaga lang ng mabuti. Oh. Lalo na yung compressor ng refrigerator.
2: Talaga?
3: Yung pa naman ang pinakamahal na pyesa sa cooling system ng ref. Madalas talaga? Na may warranty naman ang brand new ref. Pero para mas pahabain ang buhay ng refrigerator, regular na linisin mula sa likabok na naipon sa condenser coils. Madalas na matagpuan yan sa likod o ibabang bahagi ng refrigerator. Pag hindi mo kasi lilinisin, mas mahirap ang trabaho ng compressor. Kaya pwedeng mag-overheat. At kapag wala ng visa ang warranty, nako, mahal ang repair. At baka nga kailangan ng palitan.
2: Tuwing kailan mo naman nililinis ang compressor?
3: Kahit once a year lang. Pero kung may alaga kayong hayop na mabalahibo, o kaya mga katulad ng pusa o aso, mas okay kung dalawang beses kada taon. Maingat na linisin ang condenser coils at air vent gamit ang vacuum cleaner o cleaning brush. Ingatan lang na huwag mabutas ang coils. Saka nga pala, mas okay daw kung palaging puno ang freezer dahil mas epesyente ito kaysa walang laman. Ang maayos na freezer ay hindi lamang nagpapahaba ng buhay ng compressor o ng refrigerator, kundi tipid din ito sa konsumo ng kuryente.
2: Ayos!
3: Talagang ayos!
4: Kami po ang inyong Parikoys!
3: Benji!
2: At Jerry!
4: Kapartner ninyo sa pagbuting team!

0: Ayan, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin po sa ating pong programang Family Matters, ang Tuesday edition, Male Empowerment. At muli po sa mga ngayon lang, nagbukas ng kanilang radyo, tayo po ay hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong kasama ngayon pong araw pong ito at sa ating pong programang Male Empowerment ng Family Matters, Ruela po. Tayo po ay merong isang napakahalagang bagay na pag-uusapan hinggil po sa ating pong mga araw-araw na ating pong nararamdaman. Dito po ay higit sa lahat ay ito pong ating pong galit. Ano? Tayo po ay sabi nga, kailan ba kayo huling nagalit? May mga ilang katanungan. Ano po? Kailan ba daw tayo huling nagalit? When was the last time you got really angry? At yan ba ay gano'ng katagal na? A month? O year? O years? O baka nito lang, no? Ikaw ay huling nagalit. Ano? Baka ngayon lang mga nakaraang araw. At pangalawa ay, when was the last time that you lost control because of anger? Oh, kailan daw ang ikaw ay nawala sa sarili dahil sa galit na lost control ka at nalaman mo na lamang ay tapos ka ng magalit. Ano, yung iyo pong kaya mahirap ano, mahirap din na yung galit ay ating pong palagi ang nangyayari sa atin. Sapagkat nakakasira talaga yan eh. O, nakakasira ng buhay po natin. Pero hindi naman pwedeng hindi ka naman magalit, no? Hindi naman pwede pong, hindi na ako magagalit. Lalo na kung ikay Kristiyano, no? Minsan ay nasasabihan ka pa, ganyan ba ang Kristiyano? O, magagalitin? Ay, minsan ay tatawid ka sa ganong anong tawag dyan, natali, no? Para kang tatawid sa ganong kawad. Sapagkat ikaw Kristiyano, hindi ka na pwedeng magalit, no? Sapagkat nga naman pag ikaw naman ay nagalit, kaya ka nasasabihan na ganun, may iba't ibang klase kasi ng galit, no? May iba't ibang klase ng galit na nakakagalit. Okay, yun po ay mga tanong po sa atin. How did you carry yourself? Paggalit ka, paano mo ba yan namamanage, no? Yung galit mo. Oh. At sa ating pong sobrang galit, no? At tayo po nakakapagbitaw na ng mga salitang masasama sa ating pong kapwa. Oh. Kaya ilang gano'n na ba karaming mga friendships were destroyed by anger? Oo, ilan na bang mga magkakaibigan? Ilan na ba ang mga kaibigan na nasira dahil dyan sa galit? Oo, at ilan na ba mga business relationship were destroyed by anger? O marami, di ba? Maraming aspeto ang nasisira. Kaya nga po ito yung ating kukunin dito sa isang aklat na Thieves That Rob Us of Happiness. Na yun po ay magnanakaw yan na nananakaw ang ating kaligayan sa buhay. Ninanakaw niyan ng happiness. No, ang ating pong kaligayahan, ano po, ang ating pong saya sa buhay. Imbis na maging masaya ka sa buong maghapon dahil sa galit ay hindi ka na sumaya. Umagang-umaga pa lamang nasira na ang araw mo. Sabi nga, anger is strong feeling of displeasure and distress and usually of antagonism. No, ito po yung tinatag na rot, no? Ang huli yung rot, no? Sapagkat may mga synonyms yan, ang anger, rage, fury, indignation at rot, no? Ang huli ay laging ginagamit yan sa Bible. When God is angry with sinners, Anger is manifested when we yield to extreme pressure from people or circumstances. Angered, pag ikaw ay galit o nagalit, we say words that offend others. Yung nakaka-offend sa iyong kapwa or do something that we will regret later. At pagdating na natapos na yung galit mo, ay saka mo na alaala. Saka mo alas magsisi ka, ay tapos na eh. Nagawa mo na. Kaya nga po yun, dapat po nating maintindihan at maunawaan ang tungkol dyan sa galit. What are the usual causes? Ano bang dahilan daw ng galit? No? Wounded pride. Una, no? At na yung pride mo, nasaling, no? Ikaw ay nagalit. At may mga nangyari pa, no? Dahil sinabihan tayong pangit ka. Sinabihan tayong bobo. Sinabihan tayong wala sa porma. Hindi magandang pumorma. Sinabihan tayong walang klas. Wala kang kaklas-klas. Kaya yun po, no? Ay mga bagay na yun na nagiging dahilan ng ating pong wounded pride o bruised ego, no? Next is emotional pain, no? Ito lang po yung ilang causes of anger daw na ating pong titignan ngayon, no, sa ating pong pinag-uusapan. Emotional pain, no, na nagiging cause din ng anger. Pag yung mga tao daw na minamahal natin o minamahal mo ay hindi naman tayo minahal, yon, o akala natin ay minahal ka, no, we feel cheated and we become angry. Yon, nakakagalit talaga. And jealousy may make us angry. Yung selos, no, envy and defeat may also cause us to be angry. Yung inggit pa rin, no, panibugho o yung pagkatalo, no, hindi mo matanggap na ikaw ay natalo. Ikaw ay nalamangan. Yan. May also cause us to be angry. Yan po ang mga causes of anger. Physical pain. Ito rin daw po ay nakakapag-cause ng anger. At ano ba yung physical pain? Yung bang kaganda-ganda ng upo mo, no, at nakahaba pa yung paa mo, ay bigla kang natapakan, no? ng isang nakasapatos. Eh, ba, masakit yun, di ba? Talaga magagalit ka. Dahil masakit na yung paa mo. Kung natapakan ka, unabunggo, no, na tayo ay nasaktan ng isang makulit na tao, no, we become angry. Yan. And sometimes daw, anger comes from our suspicion of wrongdoing. No, wrongdoing. Suspicion of wrongdoing. Paano yun? May mga example tayo. Na siguro kaya siya late dahil may iba siyang kadate. Ayan. Siguro nga. Ayan. Naglalaro na kagad sa isipan mo. No? Suspicion of wrongdoing nagkukos ng galit. Sa isip mo pa lamang, hindi mo pa alam, galit na galit ka na kagad. Sapagkat nagsususpitsa ka. Kaya siguro siya late dahil may iba siyang kasama. May iba siyang kadate. Siguro nga. Ayan. Ikaw mismo, sinagot mo yung sarili mo eh. Aba, ay siguro nga. Kay Ryan, Pastor Ryan, seeming. Si Pastor Ryan ang is watching ngayon. Okay. Ano pa yon? Galit na galit ka na. Suspicion pa lang. At hindi pa talaga proven. Sa isip mo pa lamang, galit na galit ka na. Next, ang sabi doon ay frustration and disappointment. Na atin pong pinag-uusapan muna ngayon ay yung causes ng anger. Frustration daw and disappointment with other people. Ay cause ng anger. May mga taong galit na galit sa gobyerno natin, no? May mga frustrated, na frustrated sa gobyerno ng Pilipinas. Mayroon namang nagagalit when their expectation are not met. No, lalo na ngayon, ang nangyayari sa ating pong kaya ako hindi ako muna nagbabasa ng balita, hindi muna ako nanonood. Medyo tinitingnan ko lang pag medyo hindi ko gusto yung balita, ini-ignore ko na lang. Oh, kaya ini-scan ko lang yung mga ulo ng mga balita. Pag hindi makakapagbigay sa akin ng kung makakapagbigay ito sa akin ng inis, ay hindi ko na muna pinapanood. No, sapagkat nakaka-frustrate talaga, lalo na 'yung nangyayari sa atin, sa ating pong bansa ngayon. Nakaka-frustrate talaga. 'Yon, may mga frustrated sa gobyerno ng natin, no? At meron naman daw nagagalit when their expectation are not met. No. And there are people who are angered by any inconvenience. Yung pag naabala ka, galit-galit ka. Oh, napaghintay o na-disturb, ay galit na galit tayo. Kaya nga minsan ay may mga tayo ay naabala, no, na-disturbo. At meron pa nga minsan, ang ganda-ganda ng suot mong damit, no? Pransyadong-pransyado. At yung mga pleats niya ay parang mahihiwa ka eh, no? Hindi na uso yata ngayon yung may mga pleats na yan, no? Yung may mga, ano tawag dyan? Pleats. Pag nagplansya ka, dati-rati meron talaga niya, mag-isa pantalon. Ngayon parang bihira na ako makakita ng ganyan. Umagang-umaga ba naman, bihis na bihis ka, ay kaganda ng iyong forma, no? Sumakay ka ng jeep. Yan. Maganda 'yung pagkakasakay mo sa jeep. Biglang may pumara. Biglang ang sumakay ay may dalang tindang isda sa loob ng jeep. Alam mo sa mga probinsya, typical 'yan eh. Papara ng jeep, may banyera o kaya timba na isda, mag-iisda, sasakay katabi mo. Ang kaganda ng forma mo, no? Sana nag-ano ka na, sana bumili ka ng bago ng sasakyan para doon ka lang. Galit na galit ka tuloy, no? Sapagkat may sumakay ng ganun eh. May dalang banyera ng isda. At siya ay biglang natuluan yung kanyang kaganda-gandang sapatos at saka pantalon na tilamsikan doon sa loob ng jeep. Ayan. Kaya nga, yung mata mo hindi na maintindihan, no? Kung yun ay ang mata natin ay nakakalamo ng tao, baka ubos na 'yung taong kinagalitan mo. Talagang nakakagalit, ano. Ayun ang nagiging cause eh, no, 'di ba? Inconvenience. Sa anger daw, ang obvious na sign of anger is a red face. Siyempre, depending on the complexion. Depende siyempre doon sa kompleksyon ng tao. No. Minsan naman yung iba hindi namumula yung mukha. Yung iba naman nagkukulay talong. Nagagalit na pala. Kaya ganun ang kulay niya. Hindi siya nagbablush, kundi nagkulay violet ang mukha. No, yung pala galit na siya. Another sign ng taong nagagalit are swollen neck veins, no? Yung mga ugat sa lalamunan lumalabas at liig, yung mga ugat sa liig sa lalamunan sa liig, no, nagagalit at na nagiging para kang cobra. Nakita mo yun, yung bang sobrang galit, no, talagang yung kanyang liig lumalaki na, lumalapad na. At yung iba naman ay nakatikom, yung sobrang, yung kanyang kamay ay tikom na tikom, no? Talagang nagtitimpli, clenched fist. At yung iba naman is stumbling for words, no? Di makapagsalitang mabuti. Ayan daw po ang mga nangyayari, ha? Sa mga taong nagagalit. And the angry person's vision ay nabablur. No? may blur because anger clouds the visual centers in the brain, no? May blur, no? Oh, kaya pala mayroong sinasabing, kaya may nagsasabi ng nagdilim ang aking paningin at napatay ko siya. Yan. Kaya pala pag galit ka, ay feeling mo nagdidilim ang iyong paningin sapagkat the angry persons daw, yung vision may blur because anger clouds the visual center in the brain. Oo, kaya pala ganun ha, na nagdidilim. Kaya sabi po ng isa pong doktor, si Dr. Walter Cannon, pioneer researcher in psychosomatic medicine at Harvard University, described the clinical symptoms of anger. Sabi niya, when a person is angry, his respiration deepens. No? Umaalon yung dibdib. And your heart beats more rapidly. Ayan. At sabi doon, ramdam sa dibdib mo na ikaw ay galit. Yung bang taas baba yung hinga mo, di ba? And the arterial pressure rises. The blood is shifted from the stomach and intestines to the heart. Oh. Ang mga galit na tao ay nagkaka-indigestion minsan. Kaya pala pag ikaw galit, para kang gusto mong pumunta ng CR. Eh. Ganun pala yan, ha? Oh. Ayan, kaya also the blood moves into the central nervous system and into the muscles. Kaya kung galit na galit ka, kaya mong buhatin kahit yung mabigat. No? Oh, yung mga dingding na hindi mo kayang butasin sa isang suntok, pag ikaw ay kalmado, pero pag galit ka, kaya mo itong sa isang suntok ay nabubutas. Oh. Kahit ang laki-laki ng kaaway, no? Kaya mo itong pabagsakin. Ganun ang feeling daw ng mga taong galit. Yan. At sabi pa doon ng doktor, no, and the processes and the alimentary canal cease. Sugar is freed from the reserves in the liver. The spleen contracts and discharges its contents of concentrated carpocells and adrenaline is secreted. Yan. In other words, you become chemically changed when you are angry. Ayun, siguro kung galit ka at may hawak kang light bulb, iilaw 'yun sa sobrang galit mo kasi you become electrically charged. Mataas yung temperatura mo, no? Anger disturbs our metabolism in the normal functioning of our body organs. Ayun, ayun kay Dr. Walter Cannon, pioneer researcher in psychosomatic medicine at Harvard University. Eh, totoo naman po, yan pong ating nabanggit na yan ay totoong ating pong nararamdaman sa ating pong buhay, no? Sa ating pong sarili, sa ating pong physical, no? Mental na kalagayan, ano? Nangyayari po. Kaya pala ganon. Eh kanina habang binabasa ko to, sabi ko, oo nga, no? Pag ikaw ay galit, disturb ka eh. Wala kang focus, nabablur ka, no? Nagdidilim ang iyong paningin. Okay, ito naman po. What are the disadvantages result of anger? Meron din namang advantage, no? Ang anger, if you are angry at sin, if you are angry at wrongdoings, galit ka doon sa mga maling gawa, ay advantage yun. Doon ka galit, no? That's an advantageous result. Pero mas marami ang disadvantageous result o ng anger. Una, one of them is biological disturbance. Iisa-isahin po natin ito, no? Pag tayo po'y nagagalit. Sapagkat Di po talaga natin maiwasan na hindi magalit. Kahit pa sabihin niya, kahit pa sabihin ikaw ay napakabait na tao, ay nagagalit ka rin talaga. Hindi mo maiwasan. Eh lalo na kung iyong pong pagkatao ay nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, ay talaga ikaw ay magagalitin, no? At ikaw ay taong maikli yung pasensya, ay talagang yun ay dumadating, no? At nangyayari. Kaya sabi dito, what are the disadvantageous result? No? Biological disturbance. No, ang sabi po dito ay, one of them is biological disturbance. Na-upset ang digestive system. Bumibilis ang heartbeat at tumataas ang blood pressure. In other words, nahihirapan ang buong katawan natin. Another disadvantageous result of anger is we lose our poise, our composure and dignity. Oh. Yun po ang isa pang disadvantageous na ikaw ay nagagalit, no? Pati sarili mo ay sinasabunutan mo sa galit. Oh, pati anino mo ay sinasabunutan mo nang makita mo. Pati anino mo raw, sinisipa mo. Oh. At maraming tao ang nawawala ng composure and dignity pag galit. Oh, kaya yun po eh. Oh. Kaya sabi doon, you know the ceremonies of etiquette? The requirements of decent society do not bring out the best in a person. Kailan siya nasusubukan? Pag siya ay galit. Kasi doon lumalabas ang totoo niya. Madaling magpanggap when people are doing well and everything is okay. But when you are angry, ikaw yun. Ikaw yun. Some, in a sudden fit of anger, ay tinatapon at sinisira yung image na nabuild nila ng matagal. Kaya medyo delikado talaga rin yung anger, no? Ibig sabihin, nawawala ka sa sarili mo dahil doon sa galit. That's why Ecclesiastes 7 verse 9 says, don't be quick-tempered, that's being foolish. Kahangalan daw na bigla-bigla na lang nagpapadala sa simbuyo ng damdamin. Isa pa sa Proverbs 14:17 says, a quick-tempered man does foolish things. Oo, totoo yun. Yan. Minsan ay nakakalimutan niya kung minsan ang kanyang dignity. Ang lalaki ng nagsiselos ay pag nagalit ay nakakalimutan din ang lahat. No? At ang isang babaeng nagsiselos, nakakalimutan niya kung minsan ang kanyang dignity. Ang lalaking nagsiselos, pag nagalit, ay nakakalimutan din ang lahat. Tinatapon daw, pati yung mga diplomang nata mo sa pag-aaral at ang titulo sa kanyang pangalan, nakakalimutan na. Pati na rin ang magandang pangalan ng kanilang angkan na umpisa pa kay Dato Puti ay inilagaan ng kanyang mga ninuno, nagkakaroon ng batik ang magandang pangalan dahil sa galit, dahil sa anger. Kaya sabi doon, quarrels are another disadvantageous result of anger. No? Kanina ay nabanggit natin is biological disturbance, no? Disadvantageous. Pangalawa, eh sabi dito, quarrels are another disadvantageous result of anger. Quarrels brings us dangers and troubles. Kaya nga po sabi sa Proverbs 29 verse 22 says, a hot-tempered man starts fights and gets into all kinds of troubles. Kaya nga po, ilang gulo na yung napasok mo, ilang away na yung napasok mo. Sa iyong kapitbahay, mga kakilala, mga mahal mo sa buhay, dahil lang sa init ng ulo. Ang iba ay nakakapatay pa nga eh. Nakakasira ng ari-arian o nanununog ng bahay dahil sa tindi ng galit. Matagal nang nawala yung galit pero ito, pinagbabayaran niya behind bars. No, nito lang nakaraan, no, mayroong balita tayong nabalita na isang local government, no, official na nag-awa yung mag-partner, yung mag-asawa. Parang mag-partner lang yata at nasaksak sa hita yung lalaki. No, at yun ay kinamatay niya. Eh maraming nagtanong, bakit namatay? Eh nasaksak lang naman sa hita. Eh alam niyo po yung hita, may malaking ano diyan eh, may malaking ugat diyan. Na pag yan ang naputol, ubos ang dugo mo. Kaya nga po dead on arrival eh yung lalaki, no, na nasaksak sapagkat nag-away daw ayon do sa balita, nakarating do sa kusina at nakakuha ng kutsilyo at nasaksak yung lalaki. Pero sa hita lang, pero namatay yung lalaki. Ngayon, ay yung babae nasa kulungan, eh sila'y ano lang ha, nagsimpleng nag-away, nasa labas ng bahay, hanggang sa makauwi ng bahay, nagtatalo pa ron, at yun, napapunta sa pisikalan, anong kinahantungan? Namatay yung isa, kawawa. Namatay. At yun namang nakasaksak na babae ay andun, nakakulong. Siguro ngayon, after mga ilang oras o after ng mga kinabukasan, sakalang nararamdaman, pag wala na yung galit, ano ba yung nagawa ko? Oh, ba't ako'y naandito? No? Bakit ako nasa ganitong sitwasyon ngayon? Yun nga, yung nabanggit natin kanina eh. Ayon doon kay doktor, natin pong, ayon kay Doc, natin pong binasa kanina, ay natatabunan daw yung ating pong ano, yung ating pong visual, no? Kaya ang sabi natin ay nagdilim ang paningin, no? Kaya sabi doon, the angry person's vision in fact may blur because anger crowds the visual center in the brain. Kaya sa sobrang galit, yun ang nangyayari. Pero ngayon, magsisisi ka parting huli after na nangyari na, after na ilang oras na nangyari, saka ka magsisisi sapagkat lilinaw uli yung iyong pangunawa at kaisipan. At doon ka magsisisi, bakit ko nagawa? Wala na, tapos na, nagawa mo na eh. O, asan ka na ngayon? Nasa kulungan. Nagsisisi ka ngayon. Yung kaaway mo, napatay mo. Dahil lang doon sa mainitang pagtatalo. O, kaya nga po ay yun po ano eh, yun po yung nagiging bunga ng galit. We also make a lot of mistakes when we are angry. Oh, napag-aralan mo na yan, but pag galit ka, nawawala ang clear thinking mo. Naiiba ang metabolism, naiiba ang body functions, pati ang mind mo ay nabablur. Kanina pa natin paulit-ulit tayo doon sa nabablur, lalabo yung iyong paningin. So you commit mistakes left and right. Kabi-kabila na ang gawa mo na ay mali. Sapagkat wala ka ng ano eh, focus eh. No? Nalalabo na yung paningin mo sapagkat yung sa brain mo, yung nerve, natatabunan na nung galit mo. So you commit mistakes left and right. Kaya nga po ang sabi dito sa Proverbs 14:29. A wise man controls his temper. He knows that anger causes mistakes. No? Proverbs 14:29 says, a wise man controls his temper. No? Ang isa raw matalinong tao ay kaya niyang kontrolin, pigilan ang control his temper. He knows that anger causes mistakes. Alam niya na ang galit ay magbubunga ng pagkakamali. Lahat tayo, if we would only be honest with ourselves, commit mistakes when angry. Maliban na lang kung abnormal tayo at hindi marunong magalit. Kaya nga sabi ko kanina, sa una nating part kanina ng ating pong pagpapaliwanag at pagtatanong, eh lahat tayo po ay nagagalit. At wala pong tao siguro na hindi nagalit. Ay maging nga ang Panginoong Hesukristo ay nagalit, pero ang sabi doon, hindi siya nagkasala. Ang Diyos po ay nagagalit, no? Ang Diyos po nagagalit din doon sa kasalanan ng tao, no? Hindi po doon sa tao, nadamay lang yung tao sapagkat hindi inalisan ng tao yung ikinagagalit ng Diyos. Pero kung ang puso ng Diyos ang ating pong titignan ay andun yung pagmamahal niya. Pero pag niyakap ng isang tao yung kasalanan ng kinagagalitan ng Diyos, yung kaparusahan ay kasama yung tao na nadamay. Kaya nga po, mahirap. And what else are the disadvantageous result of anger? Broken hearts, broken relationships, ruined careers, and ruined lives. Maraming mga anak ang nagalit sa magulang, kaya't yung pag-aaral ay kinalimutan. Sinira ang sarili. Oh, yung iba, sinira yung sarili, nagkaanak ng bata pa, no? Sapagkat nagalit siya sa kanyang magulang. Pati pag-aaral, naapektuhan. Nag-drugs. Nagkagiba-giba ang puri. Ang katawan, ang lahat, nasira. Sino ngayon ang nagdusa? Kundi siya. Tapos, and we think we have hurt our parents when we hurt ourselves. Akala natin, pag sinakta natin ang ating sarili, ay nasasakta natin ang ating yung naging cause ng galit mo. Kung yun ay sa magulang mo, napariwara ang buhay mo, nasira mo ang buhay mo, akala mo nakaganti ka doon sa iyong parents. Pero hindi, ikaw pa rin ang talo doon. Ikaw mismo na nagalit. Of course, we do, but we hurt ourselves all the more. Matagal nang namatay ang matatanda, pero nandiyan ka pa rin. Nagdurusa as a consequence of your past anger. Maraming ganyan. The past anger, nagdurusa. Patay na yung mga matatandang o magulang o sino man na kinagalitan, pero siya nagdurusa pa rin hanggang ngayon. Malaking epekto ay dun sa taong nagagalit. Siya lagi ang talo. So now, how can we prevent anger? Dito po sa ating kasunod ay ating pong pag-uusapan naman, paano natin maiiwasan? How can we prevent anger? No? Ang ating pong aklat na ginagamit ngayon ay thieves that rob us of happiness. Magnanakaw na nagnakaw sa atin ng happiness, ng kaligayahan. At isa ang anger. Ang anger daw ay isang magnanakaw na ninanakaw niya ang iyong saya sa buhay. And how can we prevent anger? Before the moment of anger comes, first, we can deal with it by being spirit-filled. Isa pa rin ang pupuntahan natin. No, by being spirit-filled. At huwag tignan yung mga nasa paligid, ikaw at ang Diyos ang mag-usap. Angry outbursts happen whenever we allow our flesh to control us. No? Kung hahayaan natin na tayo ang makontrol, no? Nitong anger, no? Ay talagang yung pagkatao mo ay maduduminahan, no, ng galit, no, sapagkat inalaw mo, rather than the Holy Spirit controlling us, kaysa sa tayo ay magpasakop sa banal na espiritu. And how can we be spirit-filled? By being prayerful. Tayo po ay manalangin. Start the day with prayer. Sa umaga pa lamang, manalangin. Ask the Lord to infill you with the Spirit and to strengthen you so you are able to weather all kinds of provocation during the day. So kahit papano, meron ka na ngayong pangahawakan na makontrol daw ang iyong sarili. No? O provocation during the day. Sa lahat na nakapaligid sa iyo, ito man ay taong kinagagalitan mo, ito man taong pinagkakautangan, may utang sa iyong malaki, o may ginawa sa iyo, o may mga salitang nabanggit sa iyo. No? At least kahit papano, meron kang sinasandigan ng iyong galit upang ito ay hindi magbigay sa kabuuan ng iyong katauhan, ng iyong pagkatao, ng masamang resulta. Kaya ang sabi doon, read the Bible daily and study the Word of God by yourself. By yourself. Study the Word of God by yourself and choose to obey God. When we obey the Lord, He delights in us and His Holy Spirit infills us. Hindi pwedeng hindi. Pag inuna natin ang Panginoon, nag-aral ka ng salita ng Diyos, ikaw at ang Diyos, no? Ang sabi doon, at pinili mong sumunod sa Diyos and choose to obey God, at kung tayo sumunod sa ating Panginoon, He delights in us and His Holy Spirit infills us. So yung sinasabing magdidilim yung paningin mo, nalalabo ang paningin mo dahil sa galit, mawawala yun. Oh, yun ang sabi, no? Kaya yun po ay mahalaga na ating pong matututunan. Kaya sabi pa doon, His Holy Spirit infills us. Now, don't mistake infilling with indwelling. The indwelling of the Holy Spirit is the permanent presence of the Holy Spirit in people who have accepted Jesus as Savior and Lord. However, the strength of His presence is the infilling. No? It varies with our personal righteousness. So let us be personally righteous and obedient to God. Read the Word of God and pray and be Spirit-filled. If the Spirit controls us, then anger cannot control us. Isa pa rin ang napakagandang dinadala nitong pinag-aaralan po natin na pumupunta siya. Kung ikaw ay nakokontrol na ng galit, isa lang ang kaparaanan magpakontrol ka sa Diyos sa pamamagitan na mas pipiliin mo na kontrolin ka ng Diyos kaysa kontrolin ka ng galit mo. Another way to prevent anger is by preparing for and expecting disappointments. Mamaya po ipapaliwanag po natin itong mga ilang sumusunod, no? Tayo po muna ay magbe-break, no po? At pakinggan po muna natin ang ating pong, huwag po kayo alis ha, ating pong himpilan at awitin mula po sa ating pong Facebook Live. Huwag po kayo alis.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM,

0: City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Ayan na tayo po ay muling nagbabalik at 34 minutes after 10 in the morning. At kayo po ay nasa programa pa rin ng Family Matters Male Empowerment. Ating pong pinag-uusapan ay ang mga, ay ang salitang anger, no, galit, no, na nasa ating pong puso at tayo po ay na hindi natin nakakaya na i-manage. At ito sa ating pinag-aaralan, andun na po tayo sa how can we prevent anger? Paano natin maiwasan? Sabi doon sa una, it by being spirit-filled. Unang-una nating gawin ay lumapit sa Diyos, being prayerful, no, at start the day with prayer, ask the Lord to infill you with the Spirit and to strengthen you, no? At sa anumang mga bagay na dumadating sa ating buhay, kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoong Diyos, no? Kaya sabi doon, choose to obey God, no? And when we obey the Lord, He delights in us and His Holy Spirit infills us, no? Kaya napakaganda na ating pong ipagkatiwala sa Diyos ang ating pong nararamdaman. Ikaw at ang Diyos, no? Pag ikaw ay napapagharian na ng galit ang iyong buhay, ang unang gawin para po ito ay mawala ay magpasakop sa Diyos and choose to obey God. However, the strength of His presence, no, is the infilling, no? Ito po ay para po sa ating our personal righteousness. Oh, kaya nga po, read the word of God and pray and be spirit-filled. No, and if the Spirit controls us, then anger cannot control us. So yun po ang isang magandang aral dun. If the Spirit, the Holy Spirit, controls us, then anger cannot control us. Kaya daw po tayo nakukontrol ng ating pong galit sapagkat tayo lumalabas doon sa Panginoon. No, hindi tayo nagpapasakop, nagpapakontrol sa ating Panginoon sa panahon na tayo po ay yung buhay po natin, ano, lalo na sa panahon ng tayo po ay nagagalit. Okay, another way to prevent anger is by preparing for and expecting disappointment. Disappointments. Anong ibig sabihin po nito? No, ihanda mo na ang sarili mo ang mag-expect ka na ng disappointment. No, expect to be frustrated because of other people's mistakes, carelessness, shortcomings, and selfishness resulting from a sinful nature. O, yun po, no? Yun po yung pangalawa na ating pong how can we prevent anger? Ating pong natapos kanina. Pero ngayon po yung pangalawa, atin naman pong itutuloy, no? Eh, kailangan daw another way to prevent anger is by preparing for

expecting disappointments. Ayan. Kaya prepare yourself for the worst when dealing with people. Decide beforehand how you would react and act towards them. Kaya dapat po raw handa rin tayo at i-expect natin yung disappointment. No? Prepare yourself for the worst when dealing with people. Kung halimbawa nagpautang ka daw sa isang tao, i-prepare mo na ang iyong sarili na baka hindi kanya mabayaran. E anong gagawin mo ngayon? Papatawarin mo na lang kasi pag hindi ka willing magpatawad, huwag ka na lang magpautang in the first place. Ano, di ba? So napakahalaga noon ha. Kung hindi ka marunong magpatawad, ay huwag ka nang magpautang. Oh, ngayon kung ikaw ay magpapautang, kailangan daw prepare ka, no? Para ma-prevent mo yung anger is by preparing for and expecting disappointment. Alam mo na yung mangyayari eh. Alam mo naman na maraming nangungutang na hindi nagbabayad. At baka yung isa sa napautang mo ay hindi ka bayaran. Kaya dapat prepare ka daw para hindi ka magalit. Hindi ka ma-disappoint. So ano gagawin mo ngayon? Yan. Pag hindi ka willing magpatawad, ay kung hindi ka willing magpatawad, ang sabi doon ay huwag ka na lang magpautang in the first place. Marami kasing tao ang hindi nagbabayad. So prepare yourself for this. No? Kaya minsan nasasabi mo, sinabi ko na nga ba, sana hindi ko na siya napautang. Pero sana sa umpisa pa lamang, prepare ka daw. Eh, hindi naman abnormal na natuwa ka dahil

ba akong magbigay ng pangunawa sa kanya? No? Dito po sa ating pinag-aaralan, ay hindi lang tayo ang uunawain ng ating kapwa, kundi tayo rin ay dapat handa na umunawa sa isang sitwasyon na pwedeng mangyari. And another way to prepare ourselves in dealing with anger is by filling our hearts with love, compassion, and understanding. Another way daw, to prepare ourselves in dealing with anger, yung galit natin, is by filling our hearts. Lagyan mo, punan mo ang iyong puso with love, compassion, and understanding. Huwag mong lagyan ng boundary yung love. Mamahalin mo lang siya kung mahal ka niya. Compassion, understanding, huwag mo silang lalagyan ng boundaries. Kundi ang sabi doon, by filling our hearts, lagyan mo, punan mo ang iyong puso ng pagmamahal, love, compassion, and understanding. And at all cost, we are to prevent angry outburst. Para tayong bulkan na bigla na lang sumasabog, ganun ang anger. Sometimes, si Julius Caesar daw, one of the greatest emperors of Rome, ay mayroong isang sikreto. Meron siyang sikreto. Pag galit na siya, lalo na sa kanyang mga generals, mga senators at mga political supporters, he recites the whole Roman alphabet before speaking. Yung pala ang sikreto nitong si Julius Caesar, ang greatest emperor of Rome, no? Nire-recite niya the whole Roman alphabet before speaking. Sabi ng isang great man, the greater remedy for anger is delay. Yun ang sabi po ng isang great man, ha? The greater remedy, no, for anger is delay. Bakit? No? Napag-aralan natin na pag nagagalit tayo, naiiba ang blood chemistry natin. Nagkakaroon tayo ng adrenaline at may sugar release. Kaya very strong tayo. Nawawala ang blood natin sa intestines at stomach at lumilipat sa puso. Kaya't ang mga muscles natin are strengthened. Lumalakas tayo. Handang-handa tayong manampal. Handang-handa rin tayong mangalmot, manakal, manipa, manadyak. Pero chemical change lang yan. That lasts for only a few seconds. Pag nalampasan nyo yan at humupa, wala na uli ang galit nyo. Dapat mapalampas natin. Kaya may nagsabi na if you are angry, then count 1 to 10. And when you are very angry, then count 1 to 100. Paano kung galit ka na? Tapos sinabihan ka pa na pangit ka. Pangit ka. At gusto mong manampal, start counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? 9, 10. So nawala na yung energy. O kaya ay mag-ABCD ka. Hindi mo maalala kung anong kasunod. Kahit lalong nawala ang anger mo. Yan ang advantage ng di marunong ng alphabet. hindi niya alam anong kasunod ng E. So sa madaling salita, ang ipinapayo sa atin, napakaganda eh. Yung sikreto ni Julius Caesar. Na once na siya ay nagagalit sa mga tao niya, ang ginagawa daw niya ay nire-recite niya the whole Roman alphabet before speaking. Eh siyempre, pag ikaw ay nagre-recite na 1, 2, 3, 4, dun mo na nare-release na. Nare-release, no? Kabibilang mo. No? Eh hindi mo na ngayon maalala. Kaya lalong nawala ang anger mo. Yan. When he is angry, Julius Caesar recites the whole alphabet before he speaks. Siguro, ako or ikaw, tayong lahat ay pwedeng gawin ito. Whenever we are angry, siguro

mapiprevent ang angry outburst natin. Kung mag-recite tayo ng alphabet, at least hanggang sa letter K. Pero mas maganda, recite natin, imbis na alphabet eh. Yung memory verse mo. Mas maganda, mas the best yon, no? Huwag mong i-recite sa Tagalog at maikli yung abakada, yung ABC, ABCD. Use ABCDE. Oh, naiba na yung blood chemistry natin. Bumaba na sa normal. Seconds lang eh. Kaya minsan, di ba, sabi kanina sa ating pinag-uusapan, nasa huli yung pagsisisi. Minuto lang ang nagdaan, nakapatay ka. Dahil nagalit ka. Minuto lang ang nakaraan, tapos biglang humupa yung galit mo, saka mo nalaman, mali yung ginawa ko. So napakaganda pala ay mag-recite ka before you speak. Mamili ka kung anong i-recite mo. No limit ang hari, el polibus teres mo, mahaba-haba yun. No? Verse sa Bible, para kahit papano, imagine mo, napakaganda no, verse sa Bible ang i-recite mo. Imagine mo nakapag-memory ka, nakapag-memorya ka ng galit ka. O di ba himala yun? Nakapag-memorya ka ng verse sa Biblia habang ikaw ay galit. O, subukan mong isipin mo uli yung minimorya mong verse sa Biblia nung galit ka at nung hindi ka nagalit. Eh baka hindi mo na naalala yung verse na yun. Pero kahit papano, ay nawawala, nakakawala pala. Salamat kay Julius Cesar. Yan pala ang sikreto niya. Kaya daw tayo sumasabog ay dahil sinasabayan natin ng aksyon ang mga chemical changes sa ating katawan. Tama nga eh. Habang galit ka, lumalakas ka, tumataas ang dibdib mong gano'n, no? Sa sobrang emosyon na yung nararamdaman, ang bibig mo ay walang tigil na nagsasalita at ang madalas na sinasabi ay masasakit. Nagmumura, nangiinsulto, nanunumbat, kasi ay war freak ang buong katawan. Kaya when you are angry, count 1 to 10 or recite the Bible verse. Kaya minsan, count, sabi dito, count 1 to 1,000 eh. Ang haba, no? Nakaalis na yung susuntukin mo by the time you finish accounting. O diba? Nawala na sa harapan mo, count ka pa ng count. Ay salamat, nawala na siya. Ayun nyo na po bang naranasan yung mayroon kang nasabi pagkatapos ay sising-sisi ka? Ako malimit ganun eh, no? Aminin ko, kahit po ako'y nasa ganitong profesyon, eh siyempre nagagalit din po tayo. Minsan nakakapagsisi rin eh, no? Pag humupa na, bakit ko nasabi yun? Kaya lang, mataas ang pride minsan ng iba, kaya di pa rin masabi ang sorry. Kahit sinabi na yung totoo, no, medyo mahirap na yon. At ito ang mahirap, hindi natin kayang bawiin ang mga nasabing salita kahit nagsorry na tayo. If you have to eat your words, make sure it would be a pleasure. So keep your words nice and sweet. You don't know when you have to eat them. Huwag tayong masyadong mapagmataas, masyadong mayabang o masyadong sure. At least if you have to eat your words, no, make sure it would be a pleasure. You may not altogether prevent anger, but by all means prevent outburst. At least maiwasan mo yung bugso, no, ng galit. Yung bugso ba ng galit? No? Isang irap lang. O bigla kang tumayo at nag-walk out na lang, kahit papano, no? Naalis. At yung minsan, binabalibag pa yung pinto nang halos matagal o matanggal yung hinges, no? Sa lakas. At nag-register yun sa taong nasaktan. Maraming relasyon, bagamat nare-repair, ang hindi na bumalik sa dati dahil sa angry outburst. An angry person hurts the people around him and himself too. Kung minsan, ang mga relasyon na binuo ng maraming tao ay nasisira ng isang salita.
said in anger or by an action.

done in anger. We lose when we don't manage our anger. Pansamantala po natin tatapusin ang topic na ito sa isang talata sa Biblia. Proverbs 29:11 says, "He who becomes angry is a fool." How do we deal with anger? Kung nagalit na tayo o may anger habit tayo, may taong magagalitin at mga warfreaks, what can we do? Ano ang ating gagawin? Okay, tayo po ay dumako na sa ating pong pansamantalang pagtatapos at ito po ay ating pong susundan sa susunod pong Tuesday sapagkat ito ay mga nagnanakaw ng ating kaligayahan sa ating buhay. Walang iba, ang isa doon ay ang galit. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, marami pong salamat, Ama, sa pagkakataon naman, isang oras at kalahati sa programang ito ng Family Matters. Nagamit po mo po ang iyong lingkod sa paghahayag at pagtuturo ng isang mga masisilan na mga bagay o minsan ay mga masisilang bagay sa buhay ng tao at higit sa buhay ng mga kalalakihan. Sa aming mga lalaki, minsan kadalasan o hindi lang minsan, kundi kadalasan, ang galit ay naandun. Lord, salamat sa pag-aaral nito upang maiwasan namin how to prevent anger. Isa-isa po naming natututunan, Panginoon. Panginoon, muli sa aming buhay, patawarin mo po kami kung kami man po ay merong nasaktan na tao. Kami po humingi ng tawad, O Diyos, at kung kami man po ay malimit magalit, Panginoon, turuan mo pa po kami. O Diyos, isang bahagi lamang yung sikreto ni Julio Cesar na mag-count ng 1 to 10, 1 to 100 o alphabetical. Kami, Panginoon, mas magandang ang salita mo ang aming pong ma-recite once na kami nakakaramdam ng hindi magandang emosyon. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong biyaya at grasya sapagkat andyan ka, patuloy mo kaming tinuturuan. Salamat po, Ama. Ito po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen and amen. From Lesmar, anger strikes first, revenge strikes back. At salamat po sa mga ating pong nakinig sa radyo at sa sumubaybay po sa atin sa talakayin ito. At atin po ipagpapatuloy ang talakayin pong ito by next Tuesday. Bukas po, ako rin po inyo po makasama sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay at every Friday sa Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ako po ay pansamantala magpapaalam. Ito po si Ruel Arjuela na kasama ninyo dito po sa Tuesday edition ng Family Matters, ang Male Empowerment. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. Sa technical, kasama ko po at nakasama ko si Don Alfonso. God bless us all. Bye-bye.

0939-543-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Our time is 11:03 in the morning.
0: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. And syempre, kasama niyo po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po si Roxanne Maino.
0: And syempre, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on

0: any comment or i-ano natin yung bagong hairdo ng ating Ate Rox.
1: Ay, oo. Ano ka ba? 2 weeks na to.
0: Ngayon ko lang nakita yung bagong hairstyle mo eh.
1: Alam mo, kuya, kasi nung nagpagupit ako 2 weeks ago, sabi ko sa husband ko magpapagupit ako. Sabi niya, okay, sige, sige. Pero hindi niya alam, ganito yung plano ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, sino ka? Sabi niya, bakit ang eksi ng buhok mo? Hiramin mo yung trimmer sa ano, hiramin daw kay Papa para ayusin niya daw yung likod ng ano ko, ng buhok. Mm. Tapos sabi ko, sige, sige. Tapos alam mo, 2 weeks na nakalimutan ko.
0: Pero ano nag-inspire sa'yo for a brand new hairdo?
1: Ayoko kasi ng long hair, kuya. Mm. Hindi ako fan ng mahabang buhok.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: So, yeah, ibig sabihin, itong ano na to, itong current na hairstyle mo ngayon is... Mm-mm. Hindi na siya bago, kumbaga.
1: Hindi, kuya. I always have this hairstyle. Growing up, back in our... Wow. Backyard. Oo, kuya. Hindi talaga ako mahilig sa long hair.
0: Mm.
1: Oo. Kasi pag long hair, di ba, ayusin mo.
0: Mm.
1: And hindi kasi ako mahilig mag-ayos ng buhok.
0: Oh.
1: Kasi pag ganun mo palang taas mo ng kamay, ay nakakangalay.
0: Oh, and mainit. I think isa din sa reason kung bakit or isang reason na napapansin ko sa mga girls na medyo gusto ang shorter hair is because mainit.
1: Oo, mainit
0: pag
1: siya.
0: Pag mahaba yung buhok.
1: Tapos magastos.
0: Oh.
1: O yung shampoo mo, yung conditioner mo, yung suklay mo, mababali, mga ganun.
0: Tapos magpapatuyo ka pa, di ba?
1: Oo, ang tagal.
0: Yun. I remember kasi medyo nakarelate ako dun kasi nung college, nagpahaba din ako ng buhok.
1: Rockstar
0: and,
1: ka ba?
0: Oo, nagpaka-rockstar tayo.
1: Metal.
0: And ang nakakatuwa dun kasi after magpahaba ng buhok, kalbo naman yung sumunod.
1: Ay, bongga. Ay, hindi ko pa na-achieve yung kalbo. Ay, na-achieve ko na siya. Pero, elementary, alam yung mga kuto pa? Yan, tapos, alam mo yung sabi sa akin, tapos ano yan, elementary, kuya. Kinalba ko na nanay ko kasi nga may kuto, tapos alam mo yung may puno. Di ba may itig-apod na puno sa Bicol pa?
0: Mm.
1: Tapos nakakover yung head ko ng ano, lampin. Pupunta ako ng school, o kaya para daw kung ano to, alam mo yung parang rebelde pumapasok ng school, elementary. O kaya from there, nagkaroon ako ng short hair. Kaya para ay okay pala yung short
0: pero
1: hair.
0: Pero presko 'di ba? Pag ganun yung parang hindi mo kakailangan mag-shampoo.
1: Oo.
0: Hindi mo kailangan.
1: Yan na yan. Pero pagising mo naman kuya, talaga hindi mo alam kung super saiyan ka.
0: Parang ikaw yung ano si Kririn.
1: Oo, hindi mo alam yung woke up like this mo, hindi parang sumabak sa gyera. As in, but I love the new hair.
0: Yes, and I find that the hairstyle sa mga girls na cool as well.
1: Mm-mm.
0: Parang ano siya, parang, hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Sa,
1: masculine.
0: Sa haircut na yan. Mm-mm. Parang I find girls na may ganyang hairstyle cool.
1: Oo.
0: So yan, so sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, hindi po buhok.
1: Ang
0: ating pag-uusapan. Oh, pero malapit naman siya sa buhok.
1: Oo, totoo. Maraming kulot. Oo, marami ding straight doon. Kaya talagang...
0: May mga ano, ibang klase, Ate Rox.
1: Mapapa-super saiyan ka sa atin.
0: Ibang klase yung pagka-super saiyan yung ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. Dahil, ano ba yung... I believe na kita mo na yung video na yon before ko pa siya i-send sa'yo.
1: Yes.
0: Ano yung unang pumasok sa isip mo, Ate Rox, nung nakita mo yung video?
1: Kantahin ba to? Kakantahin ba to? Noong una ko siyang na-narinig, kuya, edi syempre, parang sobrang, ang loud naman. Parang, ano ba lyrics ng kantang to? Tapos din sinanap ko yung lyrics para di ba naman maintindihan ko. Tapos sabi ko, anong feeling? Anong inspiration? Mga ganun-ganun pa ako. Ano kinukwento niya na, sana all. Pwede pala makahanap. Kaya pala ganun yung part na yun.

0: came forth from that
1: silid
0: place. Yan. Sorry po sa mga ka-TNT namin. Pero don't worry. Uh-oh. Mamaya po ikukwento namin lahat ng detalye sa inyo. Pero ngayon, syempre, mga patikim pa lang to.
1: Nag-warm up ako, no, ha?
0: Oo, nag-warm up
1: tayo. Oo, nag-warm up ako. Sana kaya.
0: Ako hindi ako nakapag-vocalize kanina. Oo.
1: Pag-ising ko nga kanina, kuy, makati. Medyo makati na siya. So, hindi ko nga sure kung uubra yung warm up ko, eh. Oo.
0: Pero, uminom ka ba ng malamig kagabi or kanina
1: umaga? Oo, tinodo ko, kuya. Lahat, para lang, maabot yun.
0: Ako, nag-tea ako kaninang umaga, which is highly unlikely kasi madalas iced coffee ako
1: umaga. So, hindi ka pala nag-ready?
0: Hindi ako nakapag-ready kanina. Pero don't worry po sa mga ka-TNT namin. Hindi po namin, feeling ko yung iba sa atin, sa ibang mga ka-TNT natin, Ate Rox, nagkaka-idea na sila kung ano yung ating pag-uusapan ngayon.
1: Yes.
0: Oo, kasi I tried my, actually kahapon, pinapatugtog ko yung ano yung pag-uusapan natin mamaya.
1: Oo.
0: Tapos naririnig ni Ate Mel. Tapos pinapractice, tinatry kong abutin.
1: Oo.
0: Nagtutunog akong tuta.
1: Yung naipit?
0: Naipit. Hindi talaga. I tried my best. Oo. Pero siguro hindi talaga kaya ng ating mga vocal cords ang ganung klase ng talento ng boses.
1: Yes.
0: And what na? Siguro yung inspiration lang yung kaya natin.
1: We can all be inspired sa inspiration.
0: Yes, whatever room it is.
1: Mm-mm.
0: Pero
1: pero sana naman after nilang marinig to, kung magkakaroke kayo guys, huwag niyong pipiliin to. Kasi hindi pong, alam mo yun, sabi ko sa nabasa ko, sa dinami-rami ng kanta sa karaoke, bakit yung hindi mo paabot ang kinanta mo?
0: Uy, kami ganyan ang mga magbabarkada.
1: Diba?

0: ito nakakatawa kasi natawa kanina kasi nag-comment ang ating station manager. Sabi niya, sabi niya, yuck, Ate Roxanne. Akala ko kututapi. Pasintabi po sa mga ano ngayon. Hindi po yun ang aming topic. Oh, pero mamaya maririnig niyo talaga yung topic na talagang magpapapaos at magpapapigil ng iyong hininga.
1: Oh, true. Kaya hanggang yes. Pigil hininga pa ako, di ba kuminga ng ano ha? Todo ha?
0: And at the same time, yan, sana eh, isa din naman Ate Rox na feature nung kantang yun is grabe din naman yung bugso ng damdamin sa kantang yun.
1: Oo.
0: Oo, yung performance na yun is masakit na nga sa lalamunan, masakit pa sa puso.
1: Oo, masakit, masakit.
0: Masakit siya altogether.
1: Oo. Pero alam mo, naintindihan ko yung buong kanta dahil nilagay nila yun so parang sa video ng ano, The Notebook.
0: Okay.
1: Doon ko siya naintindihan na, okay.
0: It made more sense yung lyrics ng song. I see. Yun. So sa mga ka-TNT natin na curious na kung anong ating pag-uusapan, don't worry dahil dadako rin tayo dyan. Pero Ate Rox, bago tayo dumako sa ating unang awitin, may mga nais ka bang batiin na mga tao? May babatiin ka bang alaga? Si Bantay, ayan, binabati namin si Bantay. Huwag kang kakaon.
1: Huwag ka, ano dyan? Yes, hello, hello sa lahat na nakikinig po sa Buhatan. They are very faithful listening sa ating station. From, ano daw eh, from morning, from sign on to sign off. And of course, sa mga taga Mayon, Darga Albay.
0: Yes.
1: Oh. And kuya, speaking of Bantay, we don't have Bantay, but we have, ano, Ikos.
0: Wow.
1: What's the Ikos, cat?
0: Wow. What's the Ikos?
1: yung Ikos namin, kuya.

0: Ito yung pinaka-interesting sa sinabi ni Ate Kay. Minsan, masyado din silang connected sa isang version na or one of the versions of you.
1: Oo.
0: Ibig sabihin, mayroon tayong version na kunwari yung dating ganito.
1: Oo.
0: Pero ang interesting dun kasi, minsan tayo kasi is pag naka-get over na dun sa version natin na yun, pag nag-grow past na tayo, and as we reminisce those moments ng ating buhay, eh minsan parang nagiging nostalgic.
1: Oo.
0: Itong mga tao na minsan naging parte ng ating buhay.
1: Very true.
0: Yun, grabe naman ang kasagutan ni Teacher K. No?
1: Teacher K.
0: May ganito ba sa iyong buhay? Joke lang.
1: Mamaya, sagutin natin yan. Oh. Ay, wow, grabe. Dami pa na.
0: Sabi naman ito ni Judith Guerrere Abad. Yan. Mm-hmm. Accept the sweetest and bitter. Life is with different flavors.
1: Oh.
0: Sabihin, parang ano din, parang related din to sa ano sa answer. Sa answer ni Teacher K, kasi parang pag sinabi nating sweetest, ito yung mga people who've made good memories with us.
1: Mm-mm.
0: Yes, and meron din yung mga taong parang ano bang magandang comparison sa kanila? Kape o ampalaya.
1: Very bitter naman.
0: Very bitter. Kasi may mga dinulot sila sa atin na sakit.
1: Mm-mm.
0: Na hindi din naman madaling kalimutan, di ba?
1: Yes.
0: And minsan, pag... that's one of the ano features ng buhay, Ate Rox, di ba?
1: Oo. Hindi mo may iwasan yun.
0: Hindi lahat ng... hindi there are moments in our lives na sweet, may bitter, may maasgad.
1: Oo.
0: May ano pa bang ibang mga flavor ang meron dyan?
1: Maalsum.
0: May maalsum. Parang, ayan, we don't mean anything about that. Pero parang, may mga experiences. May mga experience nga naman sa buhay natin na medyo, parang ano, parang kalamansi. Mapapaganon ka na lang.
1: Sour ang ano mo.
0: Sour. And I think one of the things that makes life really colorful is iba-ibang halo-halong experiences. The good, the bad, and everything in between.
1: Yes.
0: Yun. And I think one of the things na reasons kung bakit may mga tao na nagsustay

0: credits.
1: Ay, credits pa. Care of, papadala ba ito?
0: Pero wala nga naman talaga, no, di ba? May mga ibang, ano sa atin, may mga ibang tao, na minsan, it's not about them. One of the things na I think I can relate to this, kasi may mga tao sa ating buhay na parang, kunwari, for a season, sila yung naging ano natin, sila yung naging parent, sila yung naging mentor.
1: Yes.
0: And minsan, hindi natin namamalayan na kinakailangan pala natin ng mga ganong klaseng tao sa buhay natin.
1: I never knew I needed you.
0: Yes, I never knew.
1: But there was never
0: an parang mali yung lyrics. Mali ata ang aking lyrics na
1: pero hindi mo talaga alam, hindi mo talaga, you'll never know na kailangan mo sila or kailangan mo yung presence nila doon until or kapag natapos na.
0: Ay, may mga ganun ding instances sa ating buhay.
1: But it's really good, kuya, ha? Oo, grabe.
0: Yes, kaya grabing hugot ng ating mga ka-TNT.
1: Yeah, why do you think?
0: Yes, eto may, meanwhile, kalkalin ko lang yung
1: kalkalin ka talagang natabunan.
0: Oo, natabunan na kasi dito yung kasagutan ni ano ng isa sa ating mga ka-TNT. Sabi niya, eto, sabi ng ating, hindi ko na lang tuloy papangalanan para safe tayo.
1: Sige, sige.
0: Sabi niya dito, eto yung sagot niya sa ating tanong ni Tena, why do you think some people stay in our hearts longer than expected? Depende daw sa klase ng relationship. If sa romantic relationship, sabi niya, wala pa daw kasing dumarating na bago. Yun. Pero sabi niya, if sa loss of a loved one naman, family, friend na walang atraso, natural na yan. Forever na yan magsistay sa ating heart.
1: Yes.
0: If loss of a loved one na may atraso, parang ano lang din yun. Parang sabi niya dito is, agree siya dun sa ano, sa parang mixture ng good and bad memories. Kaya they stay longer than expected sa ating mga puso. Yun ang kanyang kasagutan. So it depends on their impact din sa buhay mo. Kumbaga, may mga tao na pag minahal talaga natin or pag minamahal, if we love them, they stay longer.

0: normal to undergo grief or the grieving process. Mm-mm. Kasi pag sinabing grieving, it means you lost someone or you lost something. May
1: yes,
0: nawala.
1: Yes.
0: So pag whether umalis sila, naghanap ng bago, the joke lang. Bakit? Whether umalis sila or nawala na, nag-undergo tayo ng process of grieving. And sabi dun sa ano, ang nakakatuwa dun sa quote na yun because sabi dun, grief is the price of loving. And some of us, parang hindi komportable with grief.
1: Mm-hmm.
0: But let's be reminded na parang yun daw yung proof na tayo ay nagmahal.
1: Grabe. Ano ba to? TNT? Parang feeling ko mag-a-advise tayo nito after. Mag-a-advise.
0: Yun ang, grabe yung ano na yun, yung quote na yun. Oo. It stuck with me. Na ako ano, seemingly, hindi siya magandang ma-experience ang grief. Pero it simply shows na we are capable of loving kung tayo ay naka-experience ng grief.
1: Mm-mm, true.
0: Yung, grabe ang ano.
1: Grabe. Mm-hmm. Huwag na natin pag-usapan to.
0: Oo, parang iba ata ang topic na.
1: Oo, parang hindi tayo mapapabirit mamaya.
0: Pero don't worry, kasi related naman yung ating tanong nito sa ano, sa ating kakantahin na joke.
1: Mag-warm up kami guys mamaya.
0: Samahan niyo po kami sa aming 10-minute vocal exercises.
1: Tapos yun na pala.
0: Tapos ano na lang, let's pray. Closing prayer na pala, no? Pero anyway,
1: ito na, sasagutin na.
0: Ito na Ate Rox. Dahil wala pang ibang sumasagot ng ating tanong ni Tol. Ay, tanong ni Te.
1: Kasi naramdaman nila yung, alam yung they cannot find words to say.
0: Yes, oo.
1: Kasi masyado siyang

0: nila sa buhay natin. Pero alam mo kuya, may mga tao na nakakalimutan talaga natin, kahit ngayong mga loved ones natin na nawala na. May time talaga na makakalimutan natin sila, and there will be an occasion na saka lang natin sila uli naaalala. Birthday or araw. Hindi ko alam kung kailan namatay yung lolo ko. Hindi ko matandaan, pero alam ko yung birthday niya. Parang sa birthday ko na lang siya naaalala. Yung mga ganun. Oo. Pero why do you think some people stay in our hearts longer than expected? Sa ano talaga? Sa impact nila sa buhay natin. Kaya sinabi ko kanina na kung yung impact nila was good, naaalala natin sila. They stay longer. And kung masama naman, lalo na. Lalo na sila nag-stay dyan. Yung tipong, ay hindi na. Mag-stay talaga para hindi mo na ulit maano yun. Para ma-avoid mo na yung ganong klaseng tao.
1: So naging defense mechanism.
0: Yes.
1: Yung ano.
0: Oo.
1: Yun. So sa akin naman, Ate Rox, one of the reasons kung bakit or ang kasagutan ko naman dito sa ating tanong nito, which is, ano nga yun, yung ating tanong
0: nito.
1: Why do you think people stay longer in our hearts, longer than expected?
0: Yes.
1: It's because meron tayo mga what ifs sa ating buhay.
0: Okay.
1: Yun. Parang, meron tayong mga projected futures. And minsan, pag hindi yun nasusunod, parang nagkakaroon tuloy tayo ng napakaraming what ifs sa atin.
0: Yeah.
1: So what if hindi siya agad nawala, mga ganyan. Oh. What if nagstay pa siya longer? What if maganon tayo eh.
0: Oh.
1: So in those moments, hindi naman sa nagstay sila longer in our hearts. But meron tayong panghihinayang dun sa mga could have beens natin.
0: Yes.
1: with those people.
0: Mm-mm.
1: Kunwari yung loved ones natin, sabihin natin na kunwari ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay.
0: Oo.
1: Tapos, may mga moments talaga na masasagi sa isip mo. Ano yung magiging reaction ni ganito kung nandito pa siya?
0: Oo.
1: Ano kaya yung magiging reaction niya pag nakita niya tong view na to?
0: Oo.
1: Kaya, may mga ganong moments tayo eh.
0: Yes. Mm-mm. Meron ka bang
1: And sometimes, meron. Pero parang ano lang siya, parang sumasagi lang sa isip mo. Ganyan. Pero in moments na grabe yung mga mahahaba talaga.
0: Oo.
1: Yung as in longer than expected. I would agree dun sa sinabi ng ating mga ka-TNT. Na because they filled a part in our lives na hindi basta-basta na feel, they touched parts of our lives na hindi basta-basta nakikita ng ibang tao.
0: Totoo.
1: So, depende sa impact at depende din sa ano, sa mga what ifs natin sa ating buhay. Yes. Ayun. So sa mga ka-TNT natin na siguro medyo confused pa.
0: Oo.
1: Dahil kanina kantahan ang ating pinag-uusapan at ngayon bigla tayo nagdadrama.
0: Oo, magla-drama. Kaya tissue please.
1: Malalaman nyo mamaya ang ating pag-uusapan.
0: Yes.
1: Ate Rox, saan pa ba sila pwede magpahabol sa kanilang mga kasagutan dyan?
0: Tuloy-tuloy lang po sa pag-send na inyong mga kasagutan sa aming katanungan sa umagang ito sa pamamagitan po ng pag-text sa aming numero na 0998-843-0573 and sa pag-comment po sa aming social media account sa aming Facebook page na FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And tuloy-tuloy lang po sa pag-send na inyong mga comments sa ating or kasagutan sa ating Carrion's Official GC.
1: And bago tayo dumako sa ating trending now talaga, papakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Dadalhin by Regine Velasquez. Pero bago yan, may mga napansin ka ba Ate Rox sa mga kantang na-prepare natin ngayon?
0: Sasabihin ko na sana kuya. Bakit parang hihingali na naman tayo dito? Gusto ko sana sabihin itabi mo. Kuya Jun, ako na. Pero nakita ko na naman. Ay, wag na lang pala. Ituloy mo, Kuya Jun. Tuloy mo yan.
1: Yes, dahil yung kantang pinili natin ngayong tanghaling ito.
0: Para naman tayo pang-championship nito.
1: Ay, mga kantang madalas kinakanta sa karaoke at hindi rin natin
0: abot. Hindi rin natin abot, guys.
1: So yan, pakinggan natin ang awiting ito. And susundan po yan ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM, dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care! Ka-care yan!
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong

kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Trending na talaga ngayon sa social media ang viral Wishbus performance ni Janine Berdin ng kanyang kantang What If I Miss You for the Rest of My Life. Ang performance ay inilabas sa Wish 107.5 Bus at mabilis na pinag-usapan online na umabot na sa million views dahil sa raw at vulnerable na delivery ni Janine. Pero sino nga ba si Janine Berdin? Si Janine Berdin o Patricia Janine Dusaran Berdin sa totoong buhay ay isang singer-songwriter mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Bago pa man siya sumikat bilang singer, naging child actress muna siya at sumali rin noon sa Star Circle Quest Search for the Next Kiddie Superstars. Mas nakilala siya nationwide matapos manalo bilang Grand Champion sa Tawag ng Tanghalan Season 2 sa It's Showtime. Ngunit bago niya nakuha ang break na iyon, ilang beses muna siyang nag-audition at hindi agad natanggap sa sinabing singing competitions. Marahil isa iyon sa dahilan kung bakit maraming listeners ang nakakita sa kanya bilang authentic at relatable artist. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang pangalan ni Janine bilang isa sa mga artist na mahusay maghatid ng emosyon sa kanta. Isa sa pinakamalaking milestones niya ay ang kantang Mahika kasama si Adi na naging number 1 hit sa Billboard Philippine Songs Chart at naging isa sa longest charting songs sa bansa. Ngayon naman, muling napag-usapan si Janine sa kantang What If I Miss You for the Rest of My Life. Ayon sa official lyric video, si Janine mismo ang sumulat ng kanta habang siya ay nasa banyo. Kasama ito sa kanyang album na Love Songs ng Mga Tanga. At dito lalo naging interesado ang internet, hindi lang dahil sa kanta niya, kundi pati sa kanya mismo. Bukod sa kanyang music, marami ring fans ang humanga kay Janine dahil sa openness niya tungkol sa kanyang vocal health struggles noon, kabilang ang vocal nodules at complications mula sa treatment. Para sa marami, iyon ang dahilan kung bakit mas ramdam ang sincerity sa bawat performance niya. Sa huli, pinatunayan ng viral

0: viral performance ni Janine Bergin sa kanyang kantang What If I Miss You For The Rest Of My Life. Yon, Ate Rox, anong iyong masasabi sa naging performance ni Janine Bergin?
1: Please think of me. Okay naman pala. Kaya naman.
0: Kaya naman, no?
1: Kaya oo. Natin yun. Kaya natin. Kaya kong basahin yung lyrics.
0: Kaya nating pakinggan oo. Yung awitin na
1: and
0: yun.
1: And of course, kaya ko ibigay yung emotion.
0: Yung emotion lang talaga.
1: Oo, no? Yun na lang iambag. Kaya nyo na eh. Ano pa man. If you need help, wag na. Don't ask. Ang ganda ng lyrics niya, kuya.
0: Yes.
1: Oo, I really like the ano yun. The lyrics.
0: Parang, yun na yung ating sinasabi kanina. Mm-hmm. No? Dahil itong kanta daw na to, sinulat ni Janine Bergin habang siya ay nasa, yan, passing tabi sa mga
1: yes, na. Yes, kumakain.
0: So, yes, sinusulat niya daw to habang siya ay nasa banyo.
1: Oo.
0: Yun, where, aminin naman natin, majority ng mga inspiration natin sa ano sa buhay natin is some of them nanggagaling pag tayo ay nag-iisip ng malalim
1: yes.
0: Pag nasa banyo. Pero hindi na hindi tayo magde-dwell doon, Ate Rox.
1: Hindi, hindi. I was willing but no, we won't.
0: Pero nang grabe yung emosyon at grabe yung delivery ni Janine Bergin dun sa kantang What If I Miss You For The Rest Of My Life.
1: Iniisip ko, nasaktan bang batang to?
0: O ano, kasi grabe din naman yung emosyon na yun. Parang, if we're going to look at it, parang mapapatanong ka kung saan niya pinanghuhugutan yung mga ganong lyrics. And emotion.
1: Mm-mm, sabi niya, I have built a house and I wait for your return.
0: Mm-hmm.
1: B.
0: Grabe yung mga lyrics na yun. No? Talagang tagos sa puso.
1: Mm-mm.
0: And speaking of tagos sa puso, ito yung ating pag-uusapan, Ate Rox. Dahil yung song na yun ay about sa moving on, a heartbreak, and hoping na may bumalik.
1: Mm-mm.
0: So ngayon naman, Ate Rox, in relation dun sa ating tanong ni Tolde. So
1: yes.
0: Parang pagdudugtong-dugtungin na natin to, no. Ito yung ating pag-uusapan. Paano nga ba natin malalaman kung ikaw ay naka-move on na talaga?
1: Yes. Oo, dapat una masaktan ka.
0: Mm-hmm. Dapat alam mong
1: nasaktan ka.
0: There should be pain.
1: Oo.
0: May nagmo-move on ba, Ate Rox, pag masaya?
1: Wala. Parang pag umuunan mo lang sa'yo.
0: Parang gusto mo pa nga mag-stay, no? Kung ikaw ay masaya talaga.
1: You don't want to move forward.
0: Yes.
1: Ay, parang may sinabi sa akin dati, kuya, na iba daw yung move on sa move forward.
0: Okay. Pag sinabing move on, ano ba ang difference ng moving on sa moving forward?
1: Parang ang sinabi lang sa akin noon, yung pag move on daw is na parang na-stuck ka doon. Yung parang yung feelings, yung emotion, na-stuck ka doon. Oo, pero sinasabi mo, you are okay, but the feelings, the pain, everything is nandun pa din. Tapos yung moving forward daw is accepting na nangyari yon, I want to start my life again.
0: Wow.
1: Parang ganun siya.
0: Grabe.
1: Hindi ko din maalala kung sino nagsabi nun.
0: Wow, pero kudos dun sa taong yun. No? Kasi I think it's a really good example and really good definition. Kasi nga naman talaga, pag ang isang tao ay nagkaroon ng desire to move on, may ano siya may element siya ng pagiging stuck.
1: Oo.
0: May isang factor doon na bakit mo gugustuhin mag-move on. Kasi ibig sabihin pala nun is ikaw ay na-stagnant. And pag nag-move forward tayo, there's acceptance already.
1: Yes.
0: I see. Pero parang mas magandang pakinggan yung moving forward tuloy. Kasi onward to the brighter future. Wow, grabe yung brighter future. No?
1: So, this is an advice for everyone.
0: Yes.
1: Uy, grabe.
0: Parang nagpapaka-DJ.
1: Oo. Parang kami ang inyong sagot sa mga pusong nahihirapang mag-move on. Magbibigay kami
0: yes.
1: ng
0: mga ilang paalala at ilang ano bang Tagalog ng ano?
1: Move on.
0: Mga punto. Yun na lang. Para malaman mo kung naka-move on ka na nga ba talaga sa hurts na iyong naranasan. Simulan na natin, Ate Rox. Kagaya nitong number one. Paano mo daw malalaman na naka-move on ka na? Kapag kaya mo na siyang maalala ng hindi

0: di mabigat sa iyong pakiramdam.
1: Ooh.
0: Ayun. Nakita mo yung picture niya.
1: Ay, ako nga. May picture ako din.
0: Nag-relapse tuloy.
1: Oo.
0: So, masasabi mong nag-move on ka na kung nakaalala mo siya pero wala na daw bitterness sa iyong puso.
1: Ay, grabe.
0: Wala nang hurt or wala. Kumbaga, you simply remembered her or him.
1: Oo.
0: Sabi dito, no, isa sa mga pinakaunang signs ng moving on ay hindi naman kasi agad yung nakalimutan mo na siya.
1: Mm-mm.
0: Or yung ginawa niya, di ba? Because in truth, may mga taong nananatiling parte ng memories natin.
1: Mm.
0: Pero iba na yung feeling kapag healed ka na, di ba?
1: Yes, yes.
0: Ibig sabihin, pag naalala mo siya, wala nang gigil sa yung ano, wala nang hindi ka na nagngingit-ngit sa galit.
1: Mm-mm.
0: Sabi dito, dati, baka bawat alaala is may sakit,
1: mm-mm,
0: nakakagalit, or sometimes nakakaiyak. Pero kapag naka-move on ka na talaga, kaya mo na siyang maalala nang hindi bumibigat ang dibdib mo. Hindi na emotional breakdown yung kapalit ng memories, kundi acceptance na lang.
1: Mm-hmm.
0: Parang sinabi mo kanina, Ate Rox, no? Moving forward means meron ng element of acceptance.
1: Yes.
0: Grabe yung ano, no?
1: You're not in control of anything.
0: Yes, you surrendered whatever it is. And parang in-acknowledge, pag sinabi din, ano, Ate Rox, no? Pag sinabi acceptance, in-acknowledge mong nasaktan ka. Hindi mo naman din deny na ano, na
1: kasalanan niyo lang.
0: Siyempre, may mga ano din tayo, baka may mga red flags tayong in-ignore, 'di ba? Ang akala natin eh maliit na panyo, 'yun pala trapal na pula.
1: Kasi yung iba, hindi nila ma-recognize yung red flag kasi nga sabi nung iba, sorry po ha, pero sabi nung iba, colorblind daw. Kaya hindi nakita yung red flag.
0: Ako, nakakatakot naman tuloy pag ganyan, colorblind.
1: Kasi sometimes hindi naman natin talaga alam.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kuya, alam mo, before wala namang red flag, green flag.
0: Yes, yes.
1: Alam mo, sabi ko, hindi ko alam na may green flag. Alam ko, go, stop. Red light,
0: wait.
1: Green light lang, way, faster.
0: may mga stop sign,
1: ganyan. Oo, yun lang. Pero yung green flag, red flag. Pero ngayon, now that you, kasi diba, hindi ka naman pwedeng ma-blame kung wala kang alam about it.
0: Mm-hmm.
1: Pero once na may knowledge ka na and in-ignore mo, ay, ignorance yun. Talaga.
0: Oh, hindi mo na kami masisisi dyan.
1: Naku, ito advice namin na.
0: So yun talaga. No? So kapag isang reason, isang sign na nakapag-move on ka na is kapag naaalala mo siya pero wala nang kirot sa iyong puso.
1: Oh, kasi you have forgiven.
0: Yun.
1: Pero kahit hindi siya fully ha, as long as nag-release ka ng small amount of forgiveness, yung level ng pain na naidulot sa iyo ng taong na yon, kapag naalala mo siya, it will not be as heavy as before.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nag-release ka na ng small amount of forgiveness.
0: Yes.
1: And pag kinontinue mo yon, you will fully have the acceptance and marerelease ka din eh.
0: Yes, yes. Napakagandang reminder sa ating mga TNT.
1: Yes.
0: Ano naman yung sunod dyan, Ate Rox?
1: Ito, dumaan ako dito kuya ha.
0: Oo,
1: dumaan ako. Medyo nagstay ako ng konti.
0: Gaano ka konti?
1: Like, 4 years.
0: Wow, grabe.
1: konti lang na.
0: Isang kamay pa lang naman yung...
1: Four years. Eto na. Paano mo malalaman na nakapag-move on ka na ka-TNT? Number 2, kapag hindi mo na hinihintay na bumalik siya or magparamdam.
0: Mm-hmm.

0: Magpatawa.
1: Oo, bakit hindi mo sinabi? Oo. Bakit hindi mo sinabi?
0: Bakit hindi mo ko inantay? Bakit hindi mo ko inabol?
1: O, bakit hindi mo ko inabol? Pagod na. So hindi ka na naghintay. Hindi ka na naghihintay na magparamdam siya or bumalik siya. Ibig sabihin nun, ikaw ay naka-move on na. Minsan, hindi natin namamalayan na emotionally naka-hold pa pala tayo dahil may inaasahan pa tayong comeback or message or closure. Kada notification, umaasa ka girl, umaasa ka boy, umaasa tayo. Oo, kada shared post, iniisip mo kung para sa'yo, bakit ako nagbabasa nito? Oo. Dati,

0: Opposite pa pala yung ginawa mo.
1: Oo, para. Kasi nasa first, nasa fresh pa na, ano. 4 years, in-snook ko siya. Thank you, Lord, nakapag-asawa ko. Inisto ko talaga siya ng 4 years, kuya. Tapos alam mo, na-realize ko, naka-block ako. Alam mo kung saan niya ako hindi na-block, kuya?
0: Saan?
1: Email. Naka-block ako sa Facebook, sa Messenger, tapos sa WhatsApp, tapos sa Viber, tapos sa email, hindi. Kaya grabe, kasi I was really hopeful back then, ha, na ano, nababalik to, baka ano yan, baka we have a second chance.
0: Mm-hmm.
1: Yung I deserve an explanation, a reasonable reason. Yan, naging linya ko yan, kuya. Oo.
0: Sorry.
1: Pati yung kay Liza Soberano na, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Oo, kaya hindi, kaya relate much ako dito sa mga pinaggagawa. Paano mo malalaman kung naka-move on ka na hindi mo na ginagawa yun? Hindi ka na nag-expect, hindi ka na umaasa or nag-anticipate na maaalala ka niya.
0: Oh.
1: Oo, alam mo kung hindi siya madali, inference. Lalo na kapag...
0: Oh. Inabot ka ba naman ng 4 years?
1: Alam, hindi siya madali. Lalo na kung yung buong mundo mo parang umikot sa kanya.
0: Yes. Oh.
1: Tapos isipin, tanuin mo ako ilang taon kami.
0: Ilang taon kayo?
1: Hindi namin alam. Kasi parang
0: unofficial.
1: Oo, yung unofficial ka. Kumbaga sa time ngayon, situationship na yung tawag.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Tapos the last time yung nagkita kami, sabi niya naging kami pala. Sabi ko, kung sinabi mo to sa akin na anak ko ka.
0: Ang sakit. On your part.
1: Talaga, as in. Tapos yung talagang, kasi nga nasaktan tayo. Di ba? When we are, I think, I'm not sure with the boys ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero I think sa girls, grabe yung pain. Lalo na kapag, parang wala kayong proper

0: alam mo nang wala na yung effect sa'yo. Oo, hindi mo na may isip na lahat ng ginagawa niya is
1: related to sa'yo.
0: Oo. Mm-hmm. Alam mo talaga, oo. Pero nakamove na ako. kaya pag naaalala ko yun, kuya, grabe, 4 years of my life.
1: Pinang-stalk mo lang sa taong hindi mo naman mahal. Ay, hindi ka naman mahal. Ay, grabe.
0: Tapos yung alam mo, you made me feel so loved. Pero hindi pala.
1: Aray ko, grabe yung ano.
0: Oo, kaya mga ladies and gents, kapag one side lang, one-sided, let it go. Para makamove on kayo ng maaga.
1: Oo. Parang si Elsa lang, no? Let it go.
0: Don't hold it back anymore. Tama, don't hold it back anymore. Ba't di natin nilagay yung let it go?
1: Grabe naman yung mga experiences mo ate. No? So, tatawa tuloy. Yung akala ko talaga, blinak mo. Yung pala, stinok mo pa pala.
0: Oo. Ako ang blinak ko niya.
1: Pero anyway,
0: pero at least,
1: Naka-move on na.
0: Hindi ko na in-stalk.
1: Yes. Uh-oh. Oh,
0: pero friends na kami ngayon.
1: I see.
0: We're good friends. Pero hindi na ulit. Nag-re-reply.
1: Oh, never. Ano
0: never
1: na.
0: Again.
1: Yes.
0: Never again tayo. Baka naka-block na naman ako kasi nagpakasal ako.

0: mga friends ko pag sila ay galing sa isang masakit na relasyon.
1: Mm-mm.
0: Minsan pag nag-uusap kami, kaya kumakain, ganyan. Ang mga sinasabi ng mga friends ko is, ay paborito din yan ni ano. Kaya ganito yung ginagawa namin. Naalala ko tuloy yung mga ganun.
1: Mm.
0: Tapos may name niya.
1: Oo.
0: So minsan kahit sinasabi niyang naka-move on na siya. In the back of our minds. Parang napapansin namin na may ano pa din.
1: May memory pa din
0: or may attachment. Yun yung term,
1: true
0: may attachment.
1: Yes.
0: So hindi din naman namin siya maano, ma-blame kasi nga hindi lang ata kung sayo 4 years. Pero yung sa kanya hindi yun ano eh, hindi yun 4 years, more than those years.
1: Oo.
0: Kaya ma'am, kung nung inassess namin with our other friends, parang masabi mo ay hindi din talaga yan madaling mabitawan or mag-move on. Pero nagte-take siya ng steps to do so. Kasi aware siya eh.
1: Uh-oh.
0: Aware siya. And minsan, hindi niya napapansin. Subconsciously niyang nagagawa. Ay, paborito to ni ganito. Ganyan. So, totoo yun. Na malalaman mong naka-move on ka na pag hindi mo na kino-compare madalas yung mga bagay sa kanya.
1: Yes.
0: Yun. Ano ba ang number 4 natin, Ate Rox?
1: Sana naman di ako makarelate, ha? Number 4, paano mo malalaman na ikaw ay naka-move on, ha? Kapag kaya mo nang maging genuinely masaya kahit wala siya. Ay, may difference ang nagde-destruct lang sa totoong masaya. Minsan nakala natin, okay na tayo dahil busy tayo. Pero pag mag-isa na tayo, bumabalik lahat. Pero kapag tunay na healing na, bumabalik iyong genuine joy mo, of course. Natatawa ka ulit ng totoo. Nagiging excited ka ulit sa future, nakakahanap ka ulit ng peace sa simpleng bagay, at hindi dahil may kapalit na tao, kundi dahil natututunan mong buuin ulit ang sarili mo.
0: Yes.
1: This is very true, kuya. Kasi, di ba, dahil nga umikot dun sa taong yun yung mundo mo, yung parang inisip mo, siya yung source of happiness, joy mo. Pero once na iwan ka nun, parang dala-dala niya din yung joy mo, yung happiness mo. So, malalaman mo na naka-move on ka na kapag bumabalik na ulit yung joy na hindi dahil sa ibang tao or new relationship, kundi dahil you are loving yourself again and knowing more of you this time.
0: So,
1: parang piliin mo sarili mo.
0: Yes. And at the same time, nakakatulong dito, Ate Rox, no? Yung realization that there are others who love you more than how that person loved you.
1: Oo. Pero alam mo, kuya, ewan ko sa part ko, ha, kasi nga, di ba sabi ko, buong apat na taon na
0: yun.
1: Alam mo, sa isip ko, kahit ang dami-dami nagmamahal sa'yo, parang may isip mo na wala makakapantay sa naibigay nung tao sa'yo. Oo. Be it clear or not. Yung parang naiparamdam niya sa'yo. Kaya sa time na mag-move on ka, babalik at babalik ka doon. Kaya yun nga, hindi mo na i-compare. And of course, pag nagkaroon ka ng full acceptance ulit na it's over, tapos na, I will choose to love myself today. And maka-appreciate mo na ulit yung mga nasa paligid mo.
0: Yeah.
1: Based on experience. Based on experience.
0: Yun. So, napaka-importante talaga, no, na ma-realize din natin. Or meron din tayong step na gagawin to bring us out of that situation as well.
1: Kasi we're not meant to stay in one situation for the rest of our life.
0: Yes.
1: Lives natin.
0: Oh, di ba? Grabe ang wisdom na i-share sa atin ng ating Ate Rox.
1: Nako, guys.
0: And coming from our own experience.
1: Apat na taon.
0: Sa mga nagsistock dyan sa mga sandaling ito, bitawan nyo muna yan.
1: Okay,
0: pag-isipan nyo mabuti kung may babalikan pa ba or huwag na muna.
1: Tapos may ano din naman talaga kasi, kuya. Sabi, nabasa ko lang to, pero hindi makalimutan ko lang kung paano sabihin. Yung parang, if you love someone, set them free. If they come back, they are meant for you. But if they don't, they were never yours. Yun yung sabi nila.
0: Uh-huh.
1: Alam mo, in-advise yan sa akin, sa ano ko, sa husband ko. In-advise yan sa akin noon ng isang pastor. Matigas ulo ko. Hindi ko na. Kaya grabe. Kasi nga tapos na ako sa 4 years ng masakit. Para don't ask me to do this again.
0: Part 2 ka pa na kung sakali.
1: Pero, at least may eksisa na.
0: Yes, oo. Well, yan. Happily married naman ang ate-ate Rox. Yan. So, may struggle nga lang pag... But anyway, yes. Ayan. So, shout out sa mga ka-TNT natin ngayon. No? And, eto naman, dahil konti na lang ate Rox ang ating oras. Eto na yung pinaka-importante. Mm. Yan. Kapag natutunan mong patawarin sila at ang... sarili mo.
1: Of course.
0: Yan. So, hindi kompleto kasi yung healing kung galit ka pa rin ang buong-buo sa kanila. Or sometimes, sa sarili mo. Mm. Minsan, mas mahirap patawarin ang sarili dahil iniisip natin, bakit ako nag-stay? Mm. Bakit ako naniwala? Bakit ako nasaktan ng ganito? Bakit nasabi ko yun? Mga ganun.
1: Mm-mm.
0: Pero part ng moving on ang pagtanggap na tao lang tayo. Nagmamahal tayo, nagkakamali tayo, at minsan nasasaktan tayo dahil naging totoo tayo.
1: Yes.
0: But healing begins kapag natutunan mong bitawan hindi lang yung tao, kundi pati na rin yung guilt, resentment, and self-blame. Yun, I think isa ito sa main ingredient, Ate Rox, na moving on.
1: Yes.
0: Aside from acceptance, but

0: Happy listening po sa inyo dito sa ating programa. Mm-hmm. Yun, Ate Rox. Napakaganda ng ating sharing ng ating storytelling.
1: Oh, oh.
0: So, pwede ko bang i-request ikaw na ipag-pray mo ang ating mga TNT, yung especially yung mga nagsustop ngayon. Yung nag-iisip-isip na kung antayin ko pa ba siya o hindi na.
1: Oh, oh.
0: Or siguro yung iba sa atin ay on their journey of moving forward.
1: Yeah, yes.
0: Pag-pray natin sila, Ate Rox.
1: Let's pray. Panginoon, kami nga po ay lubos na nagpapasalamat dahil ikaw ang source ng kalakasan. Lord, ikaw ang source ng wisdom. Ikaw ang source ng nag-uumapaw ng pag-ibig. And sa tanghali pong ito, we just remember every listeners, Father God, na nasa process nga po ng pag-move forward. We pray, Lord, that you will help them na tunay nga po mag-release ng forgiveness. You will help them, Lord, to accept the reality of the situation na hindi na nga po nila kayang mabago pa, Ama. Salamat, Lord, that they will be able to see your greater purposes and plan para po sa kanila mga buhay. Na tunay nga, O Diyos, na anuman ang nangyari from the past ay it will not define what the future holds, Father God. Kaya salamat po na ang iyong pag-ibig, ang iyong Panginoon na plano para sa bawat isa ay to give us hope and a future. And patuloy po namin na ipinagkakatiwala ang lahat ng nasa stage, Panginoon, ng pagpapatawad, nasa stage, Lord God, ng pagpipigil sa sarili, nasa stage, Lord God, ng pag-move forward, na ikaw po ang tunay na magbigay ng katagumpayan sa kanila. We commit everyone sa iyo, Ama, na later on, this pain na kanila po, Panginoon, na pinagdadaanan will become a testimony someday, Father God, of their victory dahil tinulungan nyo nga po sila. Maraming salamat naman sa oras na ito at sa lahat ng aming tagapakinig na patuloy mong pinaparanas ang iyong Panginoon na kasaganaan sa kanila and prayers, Father God, na buong-buo, Panginoon, na natutugon sa kanilang mga buhay. We thank you and we praise you this morning in Jesus' name.
0: Amen.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Sana ikaw ay nagabayan. Sana ikaw ay napangiti namin ngayong tanghaling ito ka TNT. And syempre, nakasama niyo po sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po si Roxanne Mino.
0: And pasalamatan din natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side.
1: Thank you.
0: We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and susunod na po ang Chinese program. Bye-bye!
2: Hey, let's just hang out! You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.

0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
1: Yok hang hok im te chab lak chiu sa chab sa chat ani kong si ho din ti go lai bin u ping an ti se chiu din si u kho la ne ping an u nang chong chi chong si gua bin e ping an kwan king e ping an ding wa chong ni

收听的朋友，您就专心用爱主耶和华，在一切事上要认定伊，专心用爱主耶和华，伊的确指引你的路。

恁做儿女的，要凡事听探父母，因为这是主所喜悦的，记载在哥罗西书3章20节。

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon.

0: sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Nawala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Roma 8:2. Ako po si Pastor Carlos Kaag at naririto po ang aking kasaysayang patotoo na inyong mapapakinggan dito sa Tinikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Wala na tayong panggatong para bukas.
2: Puntahan ko na muna si Damulag na nakasuga sa bukid para may silong dito sa koral. Saka na ako magsisimbaklang panggatong. Ikaw na muna magpatuka ng mga manok at pato, ha?
1: Hintayin ko na munang mainintong sinaing ko bago ko puntahan ang manukan natin.

0: Mano po, inay?
1: Kaawaan ka ng Diyos, anak. Bakit ang aga mo naman atang umuwi ngayon?
0: Eh, wala po kaming teacher sa isang subject. Kaya, umuwi na ako kaysa tumambay.
1: Tama yung naisip mo, anak. Halika, magmerienda ka na muna. May nilagang kamote dyan. Para pagkatapos mong magmerienda, puntahan mo ang tatay mo sa likod bahay. Tulungan mong magsibak ng kahoy. Kanina pa yung nagsisibak. Eh malamang pagod na yon. Galing siya sa bukid.
0: Bibilisan ko pang pagmemerienda para mapuntahan ko na po si Itay.

0: Agustin, napakaswerte talaga nating mga magulang. At nagkaroon tayo ng anak na walang kabisyo-bisyo sa katawan. Marahil kung hindi siya mangangarap na maging guro, ay magpapari ang anak mong si Carlos.
1: Nako, Noveleta. Huwag sanang pagpapari ang tahaking kurso ng anak mo. Sayang naman ang magiging lahi ng anak mo. Isang mabait na anak. Hindi pala barkada. May mga kaibigan man, pero bilang sa mga daliri. At yung gaya rin niyang walang bisyo sa katawan.
0: May mga kabaitan, pero sana hindi nga magbago yung anak mo.
1: Carlos anak, parinig ka na muna at na makapagmeryenda muna tayo. Eh mamaya muna yan tapusin ang pagsasakate mo. At may mahalaga akong sasabihin sa iyo anak, habang nagmemeryenda tayo.
2: Sige po tay, amoy ko na po yung inihandang puto bumbong. At maraming kanutkod na nyog.

0: Ano po yung sasabihin mo tay sa akin? Makikinig po ako.
1: Nag-usap kami ng inay mo kagabi. Pareho kami nalulungkot dahil kapos talaga tayo anak sa pananalapi. Hindi talaga namin kakayanin na makapag-aral ka sa koleyo. Lalo na ang kursong pangarap mong matapos ay ang pagtuturo. Pasensya na talaga anak.

0: Yun lang po ba, itay? Walang kabagay-bagay po yun. Huwag na po ninyong problemahin yun, itay. Ako na po ang magpapaaral sa sarili ko. Maghahanap ako ng trabaho. Maghahayupan. Marami po akong alam. Di po ba? Ako na po ang sumasagot sa aking mga baon. Sa mga alaga ko lang po ng mga itik, manok, ay may mga naibenta na ako mga itlog. Barya-barya lang, pero pera.
1: Alam mo ba anak, maswerte kami ng inay mo na ikaw ang naging anak namin.

0: Ano ka pala nina Agustin at Novelita?
1: Kilala po pala ninyo sina Itay at Inay?
0: Hindi nga ako magtataka na ikaw ang naging bunga ng mga mabubuting tao dito sa ating lugar sa Quezon. Dahil napakabait mong tao, Carlos. Kaya sige, sa'yo ko na ipapamahala ang pagiging katiwala nitong bahay. May matatanggap kang sahod kada buwan.
1: Naku po! Salamat po! Mapag-aaral ko ng sarili ko. Dahil may mahugot na akong pera sa aking pag-aaral. Pangarap ko po kasi ang makatapos sa kolehiyo. Sa kursong teacher po.
0: Naku! Nahuhulaan ko na! Magkakaroon ng isang mabait na guro ang eskwelahan ng Quezon. Hindi na pasama ang pagtanggap ko sa'yo bilang katiwala ng mansyon na ito.

0: Novelita, may anak ka na palang nag-aaral ng pagiging guro? Abay, swerte mo pala.
1: Ay talagang swerte kami kay Carlos. Yung anak namin yan. Eh bukod sa masipag na eh, wala pang mga bisyo. Hindi ko nga nakikitang nakikipag-umpukan sa mga lasenggo rito. Ang akala nga namin eh, magkakaroon kami ng isang anak na magpapare. Eh yun naman pala, teacher ang kinukuhang kurso. Oh, kumusta naman yung panganay mong anak na lalaki? Hindi ba't mas matanda yun kay Carlos ko? Engineering ang kursong kinukuha nun sa college, hindi ba?
0: Nako! Delubyo ang nangyari sa aming mag-asawa. Dahil ang inaasahan naming magtatapos bilang isang engineer, ay engineering ang patuloy na tinatapos. Abay! Palaging lasing sa gin. Imbis na sa simbahan punta para magrosaryo. Abay! Doon sa kabertang punta, may kinahuhumaling balyarina. Rosario ang ngalan ng babae. Malas talaga kami sa anak.

0: Carlos, pwede ka ba makausap? Total naman, mahaba-haba ang ating vacant period.
1: Pwede naman. Bala ko sanang pumunta muna sa library.
0: Hindi naman ito magtatagal.
1: Ah, tungkol ba ito sa student body?
0: Hindi about student body. Tungkol ito sa Panginoong Jesus. Tungkol ito sa salvation ng isang tao. Napakahalagang malaman mo ito. Sakali mang mamatay ka ngayong gabi, alam mo kung saan ka pupunta.
1: Aba, interesting yung tanong mo ah. Sagot ko riyan, hindi

0: ay sa sementeryo. Malilibing, pero ang aking kaluluwa ay sa langit.
1: Teka, ang sagot ko naman ay ako rin. Sa langit mapupunta. Kasi, mabait akong tao. Hindi ako lasenggo. Hindi ako naninigarilyo. Lalong hindi ako adik. Ni nangangabarit. Kaya, ayos na ako.
0: Sa Bibliyang hawak ko, babasahin ko sa'yo. Ha, Carlos? Sa Roma 3 sa talatang 23, eto.
1: Teka, pabasa nga. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama ito. Kasama ako rito sa mga taong nagkakasala. Pero, paano ko mahiwalay sa mga taong makasalanan? Anong gagawin ko, Eli?
0: Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Magsisi sa iyong mga kasalanan. Luwalhatiin mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos na buhay.

0: First year college po ako nang tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang pala ang kabaitan at walang bisyo sa katawan ay sapat ng dahilan para maligtas ang isang tao, kundi ang may Panginoong Jesus sa kaisa-isa ko pong buhay. Nakatapos po ako sa aking kurso at nang ako po ay tawagin ng Diyos na maglingkod sa kanyang upasan bilang isang pastor, agad po akong tumalima. Napakabait po ng Diyos sa akin. Purihin po ang Panginoong Jesus.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Carlos Cag ng Candelaria, Quezon. Binigang buhay ni na
3: A.G. Gabrillo,
4: Marjorie Maglinte,
5: Yul Serbonieto,
6: Carlene de Guzman,
7: Nancy Lasarte,
8: Bobot Matsale.
2: Mula sa panunat at produksyon, Jer Peñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo na sabayan uli sa isa na naman na edisyon ng programang ito. At ako nga po ang inyong kaibigan, Mel Manzanilla. Kamusta ang inyong hapon na to? Itong napakainit na naman. Dahil according po sa PAGASA, mararanasan po natin sa susunod na dalawang araw ang ganitong sobrang init pa rin ang panahon. Kung saan ang ating heat index ay pumapalo hanggang 43 degrees Celsius. Ayan, sa mga panahon na ito, bawal ang hindi umiinom ng tubig. Bawal ang hindi nagdadala ng payong pag lumalabas. Dahil talaga pong mahirapan tayo niyan kapag hindi po tayo naging mapagbantay ano sa ating pong mga ginagawa sa araw-araw para naman po tayo ay ligtas sa anumang mga sakit po na nakukuha tuwing summer. Kasama dyan ang sunburn, dehydration, ubo at sipon, hindi po yan nawawala, no? Kasi nga, madalas kapag mainit ang panahon, we tend to drink cold drinks. Cold water, may mga iced na ganyan. Kaya lang po, yan talaga ang kontra ng sobrang init ng panahon tapos iinom tayo ng malamig. And ayan na, nagsisimula ng mga nangangati ang mga lalamunan natin. At ayaw natin magkasakit sa mga panahon na ito. Sabi nga, we cannot afford ano, na magkasakit pa po tayo sa ganito pong napaka-challenging ang ating pong ekonomiya. Yan. So mga paalala lang po yan sa ating pambungad, ano? Pambungad na paalala sa ating pong programang Music and Chat Recharged. We're in, dito po sa programang ito, we don't just give you music. Sabi nga natin, we also give you inspiration and information. Happy birthday pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Meron ba akong kakilala na nagsa-celebrate ng kaarawan niya? Parang meron. Ayan, si James Bonagua. Hello James, happy birthday! At baka meron din po kayong mga gustong i-shoutout ng mga kaibigan, kapamilya. Hindi lang nagbe-birthday, kundi dahil nakaantabay sa atin. Welcome na welcome po yan. Libreng-libre po ang pagpag-greet dito o pagpa-shoutout. Plus, syempre, sa araw din na ito, ang ating pong kasaysayan naman ng Pilipinas. Uy, noong 1859, pinanganak si Felipe Agoncillo. Siya ay pinanganak sa Taal, Batangas. Agoncillo is historically recognized as the outstanding first Filipino diplomat appointed by General Emilio Aguinaldo, and he relentlessly campaigned for international recognition of Philippine independence following the end of Spanish rule. Sa ibang bansa naman, sa United States of America, noong 1969, NASA's Apollo 10 mission returned to Earth safely, successfully telling all components or testing all components and procedures required for a manned moon landing in presentation for Apollo 11 or in preparation pala for Apollo 11. So yan ang ating pong mga highlights sa kasaysayan. And atin din pong patuloy na ibibigay sa inyo ang mga features na naka-line up na po sa hapon na to. Kagaya ng ating music trivia, isa na naman pong local band ang kikilalanin natin at papakinggan ang isa sa kanilang mga magagandang songs. Mamaya, we'll be featuring the group called Cup of Joe. Kilalanin pa natin ang Cup of Joe at of course, susundan po yan ang ating Free Chat Recharged. Sa atin namang Free Chat Recharged ay pinagpapatuloy nga po natin na pinag-uusapan ang patungkol sa pagkakaroon ng respeto ano sa ating mga sarili. At kasama po dyan, yung kapag hindi ka inaalok, huwag kang humingi. Ayan, ako talaga naman. Sino ba dito ang parang nandoon sa ganoong kalagayan?
Di ba may temptation na kahit hindi tayo inaalok, ay napapahingi tayo. Lalong-lalo na pag gustong-gusto natin yung gusto nating hingin, di ba? Pero hindi naman pala sa atin inaalok. So, huwag tayong hihingi kapag hindi inaalok sa atin. Dahil part po yan ng pagkakaroon ng self-respect. Mamaya, alamin natin yan ano, para sa ating pag-uusapan sa ating music. So, free chat, free charged. And of course, welcome na welcome pa rin po ang inyong mga song request dahil may buy request pa rin po tayo mamaya. Meron pa rin tayong tunog Pinoy. And syempre pa, second day today, we'll be featuring our song of the week for this week. Mula kay Terrian, ang parang ano to eh, segue doon sa last week natin na song of the week. Na paghilom, ano? Itong Honestly, We Just Need Jesus. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba kaibigan. Kaya kung gusto mo makipag-ugnayan sa amin para hindi naman ako nag-iisa dito at makipagsabayan po kayo sa atin. Ito po ang ating mga contact information na ating pong cellphone number ay 0998-843-0573. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating pong FB page. Dahil nakapost na po itong ating link ano ng Music and Chat Recharge. Message nyo lamang po kami para sa inyong mga song requests, shoutouts, and iba pang messages. And i-share nyo na rin po ang link para sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa po tayong maabot. Nasaan ka man ngayon, nakaantabay sa radyo man or through our social media platform. Meron ba rin po tayo sa ating, of course, ang ating pong online streaming sa bit.ly/thewayfm. Kung saan mas maririnig nyo ng mas malinaw ang mga naka-lineup natin na song sa hapon na to. Siyempre sa ating mga Carrians na nasa Carrians Official GC, ay pwedeng-pwede pa rin po kayo mag-comment. Ano? Sige na, so just sit back and relax. Dahil tuloy-tuloy na po tayo sa unang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to.

kailangan natin ang kanyang assistance. Okay, kumusta? Lalong-lalo na sa mga panahon na to, ano? Bigla-bigla tayong nakakaranas ng mga pagkawala ng kuryente. Dapat ready-ready lang ating mga naka-standby na pamaypay, mga personalized hand fan, at iba pang pangtanggal ng tindi ng init. So guys, eto na, 1:27 na po ng hapon. Dito po sa Music and Chat Recharged. Kasama niyo po ako si Mel, kung saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

Our time is 1:48 in the afternoon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. For Tuesday edition of Music and Chat Recharged, ngayon pong 26th of May 2026. Na napakainit pa rin ang ating panahon. At patuloy tayong magbantay. Sa mga susunod na araw, mayroon po tayong binabantayan pa rin na low pressure area. And sana ito ay hindi maka-apekto po sa ating kalupaan. And of course, ang paalala po sa atin ng pag-asa. Kapag masyado pong mainit ang panahon, di po natin hinihingi ito, pero ito po ay paalala lamang at kailangan nating paghandaan. Posible pong malalakas naman na bagyo ang mararanasan natin kung ito ay dumako sa ating pong kalupaan. So let's keep praying na i-adya tayo ng Lord sa mga posibleng malalakas na bagyo sa mga susunod na buwan. Dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon na nararanasan natin. Well, sabi nga, mas maganda na tayo ay informed para tayo ay nakakapaghanda, no? Well, hindi na yan bago sa ating mga Bicolano. Dahil sa mga nakaraan ay na-survive natin ang mga bagyo, ano? Plus, ito pang kalagayan po ng ating bulkang mayon. Talagang kailangan nating manalangin. Sa oras naman na to, ay i-share ko sa inyo ang isa pang paraan para mag-gain natin ang respeto ng ibang tao. Yung konsepto po ng kapag hindi ina-

o kuwag hingin. Isa din po ito sa mga pinakamahalagang pundasyon ng respeto sa sarili. Ito po ay isang paalala sa bawat isa sa atin na sa mga sitwasyon o mga pagkakataon, ano, na may mga nagugustuhan tayong something or pagkain man yan or anything, ay kapag natetempt tayo na humingi, pigilan po natin ang ating mga sarili. Kasi isang paraan yan para ipakita na meron tayong self-respect. At ang pagkakaroon po natin ng ganitong value ay nagliligtas po sa atin, ano, para hindi tayo mapahiya o kaya ay feeling tayong nagmamakaawa para sa atensyon o pag-ibig ng ating kapwa. Yan. Kaya po ito ay napakahalaga, ano, na isama natin sa ating po mga values na kapag hindi inalok sa'yo, ay huwag mong hihingin. Maghintay ka na lang na ialok sa'yo. Yun. So, bakit mahalaga po ang konseptong ito? Siyempre, yung pangangalaga po sa ating dignity. Kasi yung paghingi o pag-aabang ng hindi kusang ibinibigay po sa atin ay maaari pong magpababa ng iyong sariling halaga sa paningin ng iba. Iyon, di ba? So, kapag bumaba na yung tingin ng ibang tao sa atin dahil sa, yun nga, nakasanayan na siguro natin na humihingi, ano, ay yun na po talaga ang magiging parang impression sa atin ng ibang tao. Na, ayan, palahingi yan. So, kaya nawawala na po sila ng respeto sa atin. Kaya, hintay lang tayo. Kailangan natin exercise yung patience. Kung may gusto man tayong bagay or isang sitwasyon din siguro, eh, hintayin natin na ialok po yun sa atin. Ano? At pag inalok, eh, magpasalamat tayo ng maluwag sa puso. Ano pa ang pinapakita po nito? Ano? Bakit mahalaga ang konseptong ito na kapag hindi inalok, huwag hingin? Ayun, nandun din po kasi yung pagsukat sa ibang tao. Kasi kung kailangan mo pang humingi o manghingi ng atensyon, ito ay malinaw na senyales na hindi tayo ang priority. Hindi sa isang negatibong paraan. Kundi yung siguro yung tao na may-ari ng mga bagay na yon ay meron na siyang nasa sa isip kung para kanino yung mga yon. At ang kailangan natin gawin is tanggapin yon at irespeto. Yun. So, dapat ay ilalagay din natin ang ating sarili sa kanilang kalagayan. At uunawain po natin, ano, ang kanilang mga desisyon. And last, yung pagkakaroon ng kapayapaan sa isip. Mababawasan po ang stress at sakit ng damdamin kapag natuto po tayong tanggapin na may mga bagay na hindi para sa atin. Na sadyang hindi para sa atin. Diba? So in that way, kapag tinanggap po niya na hindi lahat ng ninanais natin ay hindi lahat mapapa sa atin. Meron lang mga bagay na para sa atin. At meron na mga bagay na hindi talaga po para sa atin. Kailangan lang natin yon tanggapin ng maluwag sa ating mga puso. Tsaka kung medyo sa isang sitwasyon din naman, ano, ay nandoon yung talagang matindi na pagnanais natin na mapa sa atin ang isang bagay. Ang isa daw na pwede natin gawin ay quietly umalis tayo doon sa sitwasyon. Umalis tayo sa environment kung saan, ano, nandoon yung talagang siguro ginugusto natin na mapa sa atin pero alam mong

nalok sa'yo ay huwag mong hihingin. So, ang pinaka-key dito, tayo mismo ano ang magko-control ng ating mga kaisipan, ng ating mga saloobin, ng ating mga kagustuhan, at huwag tayong magsasettle for less doon sa mga bagay na hindi mo deserve. Mas deserve mo yung ikaw mismo ang inooferan. Di ikaw yung nag-chase o nagpipilit ng iyong sarili sa mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Okay ba yun, guys? So, sana ay meron kayong natutunan sa hapon na to sa ating short na pag-uusap dito sa ating free chat recharge sa pangparaan para sa pagkakaroon ng respeto sa ating mga sarili is kapag hindi para sa'yo ay huwag mong hihingin. 1:57 na ng hapon dito po sa Music and Chat Recharge over FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. We have more songs for you.

Sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin is 2:02 ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, Mel. Until 2:30 po tayo magkakasama sa araw na ito ng Tuesday. It's the 26th of May 2026. Kamusta ang iyong afternoon? Hope you are enjoying your time with me. And pwede pa rin po kayo magpahabol ng iyong mga song requests, shoutouts at iba pang mga messages na gusto niyo pong ipaabot. Comment lang po kayo, nakapost na po ang ating link sa ating pong Facebook page. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And para po sa inyong patuloy na pakikinig ng mas malinaw, basta meron po kayong internet, ay search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm para po sa ating mga awitin pa na nakaline up sa hapon na to. Siyempre, sa ating mga kaibigan na nakatune in pa rin sa ating portable missionary radio or sa inyo po mga radyo mismo, maraming salamat po. At let us know po that you are joining us. At of course, ang ating pong estasyon, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. The station that cares ay kasapi pa rin po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kami ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Oras natin is 2:04 ng hapon na. We have more songs for you. So keep sitting back and relaxing sa hapon na to dito po sa ating estasyon. Para sa ating music and chat recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.
1: Music and chat recharged by request.

0: Oras po natin is 2:22 in the afternoon. Para po sa ating Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Ito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Ngayong Tuesday, 26th of May, 2026. Hi muna and good afternoon kay Ate Mylene Malasa Palermo. Thank you po for joining us ngayong hapon na to. And of course, sa ating mga silent listener lang, pero ikaw ay nakaantabay sa amin ngayong hapon na to. Maraming salamat po sa inyo. And of course, hi kay Ate Joy and Kuya. Ayan, kalimutan ko tuloy pangalan ni Kuya. Hello po, Kuya. And thank you din, Ate Joy, sa inyong patuloy na pag-antabay ano, dito sa California, USA. Hello din kay Kuya Dan Daniel sa Australia. Of course, kay Ate I and of course, kay NJ. Ayun, Kuya Mario, ayun. Of course, Kuya Mario and Ate Joy. God bless you po. At sa iba pang naabot po ng ating broadcast sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa buong world. Maganda hapon po sa inyo. Good morning or good afternoon or good evening. Sa ating pagpapatuloy, dito na po tayo sa ating featured song of the week for this week. Ito ay patuloy pa rin na pagbibigay sa atin ano, ng opportunity na ma-realize na kailangan natin si Jesus. Lalong-lalo na po sa lagay ng ating gobyerno ngayon, ng ating bansa. Ang song na to is entitled Honestly, We Just Need Jesus by Terrian. Para po sa inyo ngayong hapon na to, para patuloy natin ma-realize na sa ating po mga pinagdadaanan sa buhay at lalong-lalo na sa ating bansa, kailangan natin si Jesus na siyang mag-intervene sa ating mga pinagdadaanan. Para po sa inyo.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you for this wonderful time that we are together again po na aming mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. Thank you, Lord, sa mga paalala mong muli sa amin sa pamamagitan ng mga awitin na aming narinig at maging po sa aming mga napag-uusapan pertaining to having self-respect. Thank you, Lord, na patuloy mo kaming tulungan na ito po ay palaga namin sa paraan, Lord, na ninanais mo kung paano mo kami tinitingnan. Ayon din po ang aming pagpapahalaga at pagtingin sa aming mga sarili. Sa mga kaibigan po namin, anuman ang kanila mga sitwasyon at pinagdadaanan na lalong-lalo na po mabibigat siguro, ay bigyan niyo po sila ng patuloy na kagaanan sa kanila mga pasanin. Maging Lord, sa aming bansa, patuloy pong hinihiling namin ang iyong pangunguna sa aming mga leaders at sa bawat isa sa amin na mga Pilipino. Gampana namin, Lord, ang mga dapat naming gawin bilang isang individual para po sa ikabubuti ng aming bansa. Ingatan mo ang bawat isa sa amin as we journey on for today. For this we ask in Jesus' name. Amen.

Isa sa palaisipan na madalas pag-usapan ay ang patutunguhan ng tao pagkatapos ng kamatayan. May mga naniniwala na pagkatapos mamatay ng isang tao ay tuluyan na siyang maglalaho na parang isang bulak. Wala nang muling pagkabuhay na tulad ng itinuturo ng Biblia. Kung ito ay ating paniniwalaan, ano pa ang dahilan ng muling pagbabalik ni Jesus? Ang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay kagalakan at pag-asa ng bawat mananampalataya sa Panginoon at naglilingkod.

0: Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa araw pong ito ay tatahakin natin ang unang aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalimang kabanata. Simulan po nating basahin sa unang talata na ganito ang sinasabi. Sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo, at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano, sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Kung sisiyasatin po nating mabuti ang panimula ng kabanatang ito, matindi ang galit ni Apostol Pablo sa iglesia doon sa Korinto. Sa pasimula pa lamang ng talata ay inuna na niyang banggitin ang kasalanang nangyayari sa loob ng simbahan. Hindi ito isang chismis o paninirang puri lamang. Ito ay isang katotohanan na isinumbong kay Pablo ng isang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Isang lalaki daw ang nakikipisan sa asawa ng kanyang ama o ang kanyang madrasta. Bukod sa masamang pangyayaring ito, sa ikalawang talata ay hindi tela ikinahiya ang mahalay na pangyayaring ito sa kanilang kalagitnaan. Ganito po ang nasusulat, basahin po natin ang ikalawang talata. At kayo ay nagmamalaki pa, hindi ba dapat kayong malumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa nito? Mabigat na mga pananalita ang ginamit ni Apostol Pablo sa paglalakbay niya sa talatang ito. Nalalaman niya na isang mabigat na kasalanan ang nagaganap sa loob ng simbahan sa Korinto. Bukod pa rito, ang mga kasapi sa simbahang iyon ay pinahihintulutan ang nakakahiyang gawain ito sa kanilang kalagitnaan. Dapat kilalanin ng simbahan ang kabanalan ng tahanan ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng panuntunan na dapat nating sundin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo. Kabanatang 18, talatang 15 hanggang 17 ay ganito po ang sinasabi. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo na siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Hindi sinunod ng mga taga-Korinto ang utos na ito sa kanila ni Jesus. Sa halip na sawayin ay sinang-ayunan pa nila ang kasamaan na nangyayari sa kanilang kalagitnaan. Mga kaibigan, wala na pong hihigit pang kasalanan ng isang grupo na mananampalataya o iglesia ang sumasang-ayon sa isang kasalanan na nalalaman nilang nangyayari sa kanilang kalagitnaan. Sa halip na pangaralan at ituwid ang kapatid nila na naliligaw ng landas. May ilang bagay sa pangyayaring ito na dapat nating malaman. Una, nalalaman ng lahat ang kasalanan ito sa kanilang kalagitnaan. Pangalawa, hindi lamang ito kasalanan na maaring mapagtakpan o pawalang halaga sapagkat maging ang mga hindi mananampalataya ay itinuturing ang bagay na ito na malaking kasalanan. Pangatlo, ito ay kasalanan sa sariling laman at dugo. At higit pa man sa ganitong pagkakataon, ang tulong ng buong iglesia ay kailangan upang mapanumbalik ang nagkasala sa harapan ng Panginoon upang magsisi ng kanyang mga kasalanan. Minsan ay merong isang lalaki na lumapit sa kanyang pastor upang humingi ng pagpapayo. Siya daw ay 3 linggo pa lamang na namumuhay bilang isang mananampalataya. Iniligtas daw siya ng Panginoon mula sa kanyang mga kasalanan. Subalit anuman daw ang kanyang gawin, hindi niya maiwan ang kanyang bisyong paninigarilyo. Ilang bagay ang sinabi sa kanya ng pastor. Una, patuloy siyang manalangin at hilingin daw niya ang kanyang mga malapit na kaibigan na ipanalangin siya na mapagtagumpayan ang kahinaan niyang ito. Ang pastor ay patuloy din siyang isinasama sa kanyang pananalangin. Pangalawa, patatagin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na hindi siya pababayaan sa kahinaang ito. At pangatlo, huwag niyang sasabihin kanino man sa iglesia.

0: Iglesia ang kanyang kahinaan sapagkat pag-uusapan lamang siya marahil ng mga ito at baka maging sanhi pa ng kanyang panlulupaypay. Makalipas ang 3 buwan, muling lumapit sa kanyang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha at sinabi, mula daw noong magkausap silang dalawa ay hindi na niya binalikan ang kanyang bisyo. Napagtagumpayan na raw niya ang kanyang kahinaan. Mga kaibigan, kung ang paninigarilyo ay hindi natin tinatanggap sa ating kalagitnaan, at sino mang gumagawa nito ay ating hinahatulan, hindi ba kinakailangang mas higit pa nating kasuklaman ang anumang kasalanan na nangyayari sa ating iglesia? Nasa halip na kampihan o pagtakpan ang sino mang nagkakasala, ay dapat tulungan sila ng iglesia na kilalanin ang kanilang pagkakasala at humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi rin siya dapat hatulan sapagkat may pagkakataon pa rin siyang magbago. Sa halip, dapat siyang ipanalangin at tulungan ng buong iglesia. Sa atin naman pong mga kabataan, kailanman ay hindi tinatanggap ng Panginoon at hindi niya pinahintulutan ang pagsasama ng hindi pa ikinakasal. Sa ating pamahalaan at lipunan, mahalaga na bago magsama ang isang babae at lalaki bilang mag-asawa, sila muna ay kilalanin ng iglesia at may basbas mula sa Panginoon. Ang pagsasama ng hindi ikinakasal ay itinuturing ng Biblia, ng simbahan at ng lipunan na isang kasalanan. Kahit na sa anong relihiyon o pananampalataya, kamapabilang, ito ay gawaing mahalay. Kung nagkasala ang nangangalon niya sa iglesia ng Korinto, nagkasala din ang buong iglesia sapagkat pinayagan nila ang pagkakasalang ito sa kanilang kalagitnaan. Ang tunay na iglesia ng Panginoon ay malakas at matatag. Ang iglesia na kinukonsinti ang kasalanan ay mahina at paralisado. Kapatid, anong uri ng iglesia ang iyong dinadaluhan sa panahong ito? Sa 3 talata hanggang 5 ng 1 Korinto 5 ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Bagaman ako ay wala sa katawan, ako'y nasa harapan ninyo sa Espiritu. Kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko nang ang gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking Espiritu, nataglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Inutusan sila ni Pablo na magtipon sila bilang isang katawan ni Kristo upang ayusin ang pangyayaring tulad nito sa kanilang kalagitnaan. Kausapin ang kanilang kapatid na nagkakasala. Subalit kung hindi siya makikinig, ipaubayan nila siya kay Satanas. Mabigat ang mga pangungusap na ito na binitiwan ng apostol. Subalit malinaw sa kanyang pananalita na totoo sa kanyang puso ang kanyang mga sinasabi. Isa ito sa mga panuntunan ng Biblia. Kung naaalala pa po ninyo ang kasaysayan ni Job, hiniling ni Satanas na ipaubaya sa kanya ng Diyos si Job. Sinabi ni Satanas sa Panginoon, sinasabi mo sa akin na tapat ang iyong anak na si Job. Tapat lamang siya sa iyo sapagkat siya ay labis mong pinagpala. Galawin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain ka niya ng mukhaan. Kaya't pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Huwag lamang niyang gagalawin ang kaniyang buhay. Isang kasiyahan para sa atin na mga mananampalataya na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, kailanman ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Pinahihintulutan ng Diyos na tayo ay subukin sapagkat nais niya tayong maging lalong matatag sa ating pananalig sa Diyos. Sa aklat ng 1 Pedro, 4:14 12-14 ay ganito po ang sinasabi, mga minamahal, huwag ninyong pagtakpan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Malaki ang pagkakaiba na ipinaubaya ng Diyos ang isang tao kay Satanas, subalit meron ito ng kanyang pagpapala. Ano mang gawin ni Satanas ay hindi niya kayang sirain o wasakin ang anak ng Diyos. Subalit kung ipinaubaya ng Diyos ang tao kay Satanas, sapagkat siya ay tahasang tumalikod sa kanya, malaking hirap ang kanyang daranasin. Ang mga alagad man ay hiniling na subukin ni Satanas. Pinayagan ng Diyos na subukin ni Satanas si Pedro nang 3 beses niyang ipagkanulo ang Diyos. Subalit matapos na gawin ni Pedro ay labis naman ang kanyang kalungkutan at pagsisisi. Ang karanasang ito ay nagtuturo na kailangan nating higit na magtiwala sa Panginoon sapagkat sa kanya lamang nagmumula ang kalakasang espiritual. Isa pang halimbawa ang kasaysayan sa 1 Timoteo, 1 Kabanata, talatang 19:20 na ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturo ang huwag manlapastangan. Ang dalawang lalaking ito ay nagkukunwang Kristiyano, subalit sa katotohanan, ang kanilang mga gawain ay humahamak sa Espiritu ng Diyos. Ginamit ng Panginoon si Pablo upang sila ay mapalaya sa kapahamakan. Isang babala ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga taong nanggugulo sa loob ng iglesia. Hinahadlangan nila ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na may karapatan tayo na hilingin sa Panginoon na ipagkaloob sila sa kamay ni Satanas bago pa man nilang masira ang mga tunay na mananampalataya. Ang mga pagsubok na nangyayari sa kanilang buhay ay maaring maglapit sa kanila sa Panginoon kung tunay nga silang mga mananampalataya. O kaya naman ay maglabas sa kanilang tunay na kalagayan sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ituloy po nating basahin sa 1 Korinto Kabanatang 5, talatang 6 ang ganito, "Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba nyo nalalaman ng kaunting pagpapaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alam ba ninyo kung ano ang mga pangyayari sa iglesia sa Korinto? Sa panahon na isinusulat ni Pablo ang liham na ito, habang ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa kasalanang nangyayari sa loob mismo ng kanilang iglesia, sila ay nagmamayabang sa mga kagandahan ng kanilang mga ginagawa. Marahil ay pinagyayabang nila ang ganda ng awitan sa kanilang mga pananambahan, o kaya naman ay pinagmamalaki nila ang misyonero na ipinadala nila sa ibang bansa upang maghayag ng salita ng Diyos. Sila ay mga mapagkunwari. Akala kaya nila ay mapagtatakpan nila ang mabubuting gawa o dami ng gawain sa loob ng simbahan ang kanilang mga kasalanan? Sinabi ni Apostol Pablo na kailanman ang pagmamayabang at pagpapaimbabaw ay hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. Hindi ba nyo nalalaman na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Sa Biblia, ang salitang pampaalsa ay palaging ginagamit na may kaugnayan sa kasalanan. Sa 7 talata ay pagpatuloy po natin na ganito po ang sinasabi. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa kung paano kayo nga ay walang pampaalsa sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naiyalay na. Alam ba ninyo ang gamit ng pampaalsa na ginagamit sa paggawa ng tinapay? Kung ito po ay isinasama sa masa at ilalagay sa isang medyo mainit na lugar, ito ay aalsa. Inilalagay ito sa napakainit na hulnuhan upang huminto ang pag-alsa. Subalit kung ito ay pababayaan lang, umalsa ng umalsa, ito ay lalaki ng lalaki hanggang sa masira at tuluyan ng mabulok. Mga kaibigang nakikinig, ganito po ang nagagawa ng kasalanan sa loob ng Iglesia ng Diyos. Nagsisimula lamang ang kasalanan sa maliit, subalit patuloy itong aalsa at lalaki hanggang masira at wasakin. Ang kakayanan ng Iglesia na abutin ang espiritual na pangangailangan ng mga mananampalataya. Sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 5, talatang 8 ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista, hindi nang may lumang pampalsa, o sa pampaalsaman ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampalsa ng katapatan at katotohanan. Hindi ito nangangahulugan kung papaano maligtas ang isang tao. Tinutukoy dito ni Apostol Pablo ang buhay ng isang Kristiyano matapos na siya ay manampalataya at maligtas mula sa kanyang mga kasalanan. Ang katapatan ay hindi nagbubunga ng kaligtasan. Subalit kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay magiging tapat. Nais sabihin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na maging matapat kayo at makatotohanan sa loob ng iglesia. Hindi nais ng Diyos ang imoralidad sa kanyang harapan. Ayaw niya ng mga mapagpaimbabaw. Ipinapakita nila na sila ay masisigla at masasaya. Kunwa ay nagsasabi ng katotohanan, subalit ang lahat ng ito ay pawang mga kasinungalingan. Kaya't sa talatang 9-11, maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo ang tunay na dahilan ng kanyang liham. Sinabi po niya, isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapapakiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga napakiapid ng sanlibutan ito, sa mga masasakim at mga magnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sa gayoy kailangan pa kayong makisama sa mga mapakiapid. Kundi gayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid. Kung siya'y napakiapid sa sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o naglalasing o nagnanakaw, ni huwag lamang kayong kumain kasalo ng ganyang mga tao. Sinulatan na sila noon ni Apostol Pablo tungkol sa mga kasalanan ito. Alam ng lahat na ang bayan ng Korinto ay puno ng kasamaan. Sinasamba ng mga tao sina Venus at Trudet, kaya ang buong bayan ay lulong sa immoralidad sa panahon ng kanilang relihiyon. Sa pananampalatayang ito, ang mga babae ay patutot at tinatanggap nila ang kahalayan sa mga kalalakihan. Subalit kung ang mga gawaing ito ay pinahihintulutan sa loob ng simbahan ng Diyos, ito ay isang kalapastanganan sa pangalan ng Panginoon. Kung inaakala ng mga kaanib sa iglesia ng Panginoon sa Korinto, napapayagan niya ang kasalanan ito sa kanilang kalagitnaan, sila ay nagkakamali. Mga kaibigan, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkakalaob lamang niya sa mga namumuhay ng tapat at may kabanalan. Ito ay para sa mga mananampalatayang pinananatili ang kalinisan ni Kristo sa kanilang buhay. Inaasahan ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay mananatiling matatag laban sa anumang pagsubok o tukso na dumarating sa kanilang buhay. Maging sa bahay-sambahan, ang simbahan na mananatiling malinis sa harapan ng Panginoon ay matatag at nagtataglay ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol sa nasa labas? Hindi ba yaong nasa loob ng inyong hahatulan? Subalit ang Diyos ang humahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Sa dalawang huling talatang ito ng unang Korinto, kabanatang 5, talatang 12-13, hindi hinahatulan ni Pablo ang mga taong tagalabas ng iglesia, kundi ang mga kasapi sa loob ng iglesia sa Korinto. Ang Diyos ang hahatol sa sanglibutan, subalit tungkulin ng iglesia na hatulan ang kasalanang nagaganap sa kanilang kalagitnaan. Kung nais po nating malaman ang kinahinatnan ng iglesia sa Korinto, basahin po natin sa ikalawang aklat ng Korinto, ikalawang kabanata, talatang 4-8, na ganito po ang sinasabi, sapagkat mula sa maraming kapighatian at hapis ng puso, ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y maging malungkot, kundi upang inyong malaman ang masaganang pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Subalit kung ang sinuman ay nakapagdulot ng kalungkutan, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag akong maging lubhang mahigpit sa inyong lahat. Para sa ganong tao, ang kaparusahan ito ng nakakarami ay sapat na. Bagkos inyong patawarin siya at aliwin, baka siya ay madaig ng labis na kalungkutan. Kaya't ako ay nagsusumamo sa inyo na papagtibayin ninyo ang inyong pag-ibig sa Panginoon. Pagsisisi ang naging katugunan ng lalaking nagkasala na tinutukoy ni Pablo sa kabanatang ito. Nakilala niya ang kanyang pagkakamali at siya ay nanumbalik sa Panginoon. Sinulatan siya ni Pablo upang paalalahanan sa kanyang mga lisyang gawain at manumbalik sa Panginoon. Sa 2 Korinto, kabanatang 7, talatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi. Kaya't bagaman ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil doon sa gumagawa ng kamalian, kundi upang ang inyong pagmamalasakitan para sa amin ay mahayag sa inyo sa paningin ng Diyos. Sinabi ni Pablo na isinulat niya ang mga pagpapayong ito sa kapakanan ng Iglesia ng Panginoong Hesukristo doon sa Korinto. Kaibigan, kailanman ay hindi pagpapalain ng Panginoon ang Iglesia o tao na may anumang bahid ng kasalanan sa kanyang buhay, maliban na lamang kung siya ay magbalik loob sa Panginoon. Alalahanin po natin ang isang talinghaga na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa alibughang anak. Ang anak na ito ay masaya. Nakatira siya sa loob ng tahanan ng kanyang ama. Naroong lahat ang kanyang pangangailangan at lahat ng karangyaan sa buhay. Subalit isang araw, ang anak na ito ay nagpaalam sa kanyang ama at umalis na kung saan sa labas ng kanyang tahanan, doon niya ginugol ang kanyang buhay na makasalanan. Hanggang sa isang araw, siya ay naghirap at natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kulungan ng mga baboy, kasama ng mga baboy. Kumakain siya ng pagkain ng mga baboy. Subalit isang gabi, muling nangusap ang Panginoon sa kanya. Naalala niya ang bahay, ang tahanan ng kanyang ama. Siya ay nagpasya na magbabalik sa kanyang ama, hihingi ng tawad at gayon nga ang kanyang ginawa. Nagbalik loob ang anak na ito doon sa amang lagi nang naghihintay. Araw-gabi na roon nagmamasid sa pagbabalik ng anak na nawawala. Nung dumating ang anak na ito, sinalubong siya ng kanyang ama. Siya ay hinaggan, niyakap, nilinis, binihisan at muling tinanggap sa loob ng kanyang tahanan. Mga minamahal na kaibigan at mga kapatid, maliban pong magkaroon tayo ng ganoong hangarin tulad ng alimbughang anak, ang Diyos ay naroroon, laging naghihintay, bukas ang kanyang mga kamay upang tayo ay kanyang patawarin. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesukristo, magsilapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at nabibigit ang lubha sa inyong mga kasalanan sapagkat kayo ay makakasumpong ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras at sandaling ito, kami po ay nagagalak, nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat binibigyan mo kami ng mga ganitong pagkakataon upang ang mga salita mo ay aming mapag-aralan. Sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita, sila na nangaroroon sa kanilang mga tahanan sa oras na ito, marahil ay nagdadala ng mga mabigat na pasanin, marahil sila ay may mga suliranin, merong mga hidwaan, mga hindi pagkakaunawaan. Panginoong Diyos, idinadalangin ko po na manghimasok ka sa loob ng kanilang mga tahanan at payapain po sila't magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga buhay, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagkakaisa. Gayun din po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam sa oras na ito, marahil ay nawawala sila ng pag-asa, sila ay nalulungkot. Subalit, Panginoon, Ikaw ang dakilang manggagamot, sang-ayon sa iyong kalooban, kumilos ka sa kanilang mga buhay, sa sukat ng kanilang pananampalataya. Gayun din po, Panginoon, aking idinadalangin ang aming bansa. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang kalagayan, ang mahigpit na pangangailangan ng aming bansa sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kumilos ka't mangusap sa bawat mga nasa pamahalaan, na magkaroon sila ng katapatan sa kanilang paglilingkod upang makita ang tunay na pag-unlad ng aming bansa. Kami po'y umaasa sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot.
1: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
2: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Popuri Radio Show, Tuesday edition with your host, Junji Marcello. Special shoutout sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. At ang ating pong musika, inyong mga napapakinggan at mapapakinggang mga awitin ay available po sa ating Popuri Music Room. Puntahan nyo lamang po papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Almost 100 streaming platforms. Available po ang musika ng Panginoon up to date sa ating panahon. Yes! At huwag niyo pong kalimutan, tayo po ay merong very special. Lapit na po. Kailan lang? Parang feeling ko malayo pa. Pero ito na yon, June 6. Malapit na po. In 2 weeks time. Yan. Ang anniversary po ng 78. Yan. Anniversary ng 78th anniversary. Yan. Ng Far East Broadcasting Company. At ito po ay gagawin sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center. Yan po ay alas 8 ng umaga. Kaya, if I am you, if I can make it there early, at mas maganda po para makapwesto ng maganda before 8 a.m. Pero ang programa po will start at 8 a.m. at tuloy-tuloy po yan. Lahat po ng programa represented, lahat ng mga hosts, lalo na ang Popuri Radio Show. Ranjan po kami from Monday to Friday ng mga hosts will be there to meet and greet. Hindi lang po yan, bumati sa inyo, bigyan kayo ng mga awiting bigay na ating Panginoon, medley of songs na ibinigay sa amin ng Panginoon, at ito po yung awitin namin in a medley form, verse or chorus lamang po, specially lined up and arranged for you para sa ating very special program sa June 6. Ito pong darating na anibersaryo ng FEBC Philippines. So join us and be equipped for the Great Commission. Meron tayong mga speakers dyan, si Pastor Carlo Panilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, lahat ng ito ay hindi makukumpleto kung wala kayo. Kaya handa na po tayo. Sana'y handa na tayo, mga kagapay. See you there. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Popuri 14 album na may pamagat na 14 na taong pagpupuri, release noong 1993. Ayan, excited ako dahil unang-unang awitin na ni-lineup ni Kayla Escalante ay ang awiting likha ng inyong lingkod. Isa po sa mga paborito kong awitin na bigay na ating Panginoon. Paano kung wala ka, Jesus? Likhang awitin ng inyong lingkod at inawit ni Sister Tricia Amper Jimenez. Susundan ng tunay ba? Likhang awitin ni Brother Abraham Gorospe Jr. We fondly call him June Abring. At ito po'y inawit ni OJ D. Guzman, Arnel Castro, Janet Rodrigo at Monica Doroteo. Susundan ng dahil sa'yo. Likhang awitin ni Brother Ismael Ansaldo. At yes, ito po ay nilikha niya kasama si Emmanuel Paler. Yan. If I'm not mistaken, or siya lang po yata ang nag-compose nito. If I'm not mistaken, medyo nagkahalo yung credits. Pero just the same, ito po ay awitin ni Janet Rodrigo. Sa'yo lamang pala, likhang awitin ni Turla Ofelanda at Emmanuel Paler. Yan po ay ang dalawahang tinig nila, Ding Umakyo at Daya Dizon. Shoutout kay Daya Dizon na nasa Bay Area. Yan, nakita-kita po kami dyan nung tayo nagkaroon ng konserto, 3-in-1 dyan sa Bay Area. Siya po ay Papuri USA member din po. At matapos niyan, ilang pang mga awitin pwede nating isingit sa segment na yan mula sa Papuri Catalog meeting sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nagpapatuloy po ang programang Popuri Radio Talkies Time ngayon muli para lamang i-shout out kayo at syempre ay i-line up natin yung mga awit yung ating papatugtugin na next. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig sa Scare 104.3 The Way FM Legazpi Albayan. Muli po paalala ang ating pong music ay available sa Popuri Music Room. papurimusic.febc.ph yan, muli po papurimusic.febc.ph maging sa ating paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Tuloy-tuloy tayo sa mga awitin from Papuri 14. Ito ay originally released in 1993. Ang title po ng album, 14 na taong pagpupuri. Pagtitiwala ko'y tanging sa'yo. Likang awitin ni Laverne Ducot, inawit ni Henry Santos, OJ De Guzman at Arnel Castro. Walang hanggang pagmamahal. Composer and singer Rading Humacio. Kung, yan, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez at ito po'y inawit ni Kathy Amaka. And then, tatluhang tinig muli from Sol Flores Composition, Sol Flores Writing. Ito po ang awiting pinamagatang Di Susuko. Yan. After that, ay ilang pang mga awitin sa ating catalog sa Papuri maging sa Water Walk Records Collection. At sana po ay patuloy kayong maghanda sa ating greetings time. Huwag niyong kalimutan ng ating mga Bible verses. Yan, inaabangan po natin yan kung may Bible verse kayong iiwan. At ang mga greetings last week ay babasahin naman natin this week. Muli po, ito ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Mapuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapakaroon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active and proud member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po, si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong gabi. At kumusta ka ba, Kaagapay? Salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Tayo po ay sabayang napapakinggan via 702 DZAS AM band. Iyan man ay sa transistor radio, sa inyong mga PM radio o sa inyong mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At tayo din po ay napapakinggan sa pamamagitan ng 702 DZAS mobile app. Para po sa mga wala pang official mobile app, baka hindi mo pa naida-download yan, Kaagapay, tungo na po sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre itong mobile app ng inyong Agapay ng Sambayanan. Para mapakinggan po ang istasyong ito, saan man, ano man ang inyong ginagawa, basta po meron po kayong internet connection. Tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook and YouTube live streaming. Kaya naman, huwag niyo pong kalimutang i-share ang link ng ating live streaming sa inyong mga social media accounts. So baka naman Kaagapay, hindi ka pa nakakapag-follow o like sa ating mga katanungan o legal questions, legal concerns, katuwang po ang ating legal counsel. Kaya Kaagapay, samahan niyo po kami at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating Kaagapay na attorney. At muli, kung kayo po ay merong legal concerns, patuloy niyo pong ipadala ang inyong mga pagbate, mensahe, komento, at muli ang inyong mga legal concerns, i-comment mo na dyan sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay mag-PM sa ating official Facebook page. Pero sa pagkakataong ito, makinig po muna tayo ng ilang paalala at tuto ka lamang, Kaagapay, dyan ka lamang. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Ito pa rin po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayon Tuesday. Samahan nyo nga po kami para sa ating makabuluhang diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot ng mga katanungang legal. Pero bago ang lahat ay bati pa rin po tayo ng mga kaagapay natin na patuloy na nakatutok dito sa ating program. Happy listening po. Hello kay na Perlita, Takneng, Novello, maging kay Rosalinda Buiko, kay Resti Tabuhara at maging kay Zenny Moral at kay Wena Fajardo Reyes. Happy listening din sa mga kaagapay natin na mula dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite and Laguna area at na maging sa mga kaagapay natin from Carmona Christian Church. Happy listening po sa inyong lahat. Kaagapay, kung ikaw ay mayroong nais napaksa na mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka lang dito sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. At sa puntong ito, makakasama po natin ang ating kaagapay na attorney ngayong gabi. Siya po ay associate attorney ng Salombides and De Los Santos Law. Walang iba kundi si attorney Hannah Aliposa.
6: Miss Kayla, nagagalak po ako na makasama niyo ngayon sa ating radio po and excited po ako na ma-discuss natin yung iba-ibang pag-uusapan natin.
5: Attorney, bago po tayo mag-start sa ating talakayan, ay baka po meron po kayong mga gustong batiin, i-shout out dito po sa ating programa.
6: Baka gusto ko lang batiin yung mga kasamahan ko sa law firm namin, yung Salombides and De Los Santos Law Firm. So, nagpapasalamat din ako na binigyan ako ng oportunidad na makasama po kayo ngayon sa FEBC. So, kahit sobrang busy sa law firm.
5: Ako, attorney, maraming salamat po na despite nga po na kayo ay busy, ay gumawa po kayo ng time para makaagapay po namin kayo dito sa ating programa. At ngayong gabi, attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kung kaya sa gabing ito ay ating pong pag-uusapan ang patungkol sa Anti-Financial Account Scamming Act. Yan nga po ang Republic Act number 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA Law. Batas nga po ito na umaalam or nag penalize sa financial accounts coming at iba pang offenses. At ito rin ang nagbibigay ng enforcement mechanisms. Mahalagang malaman ito, no, ng publiko ng ating mga kaagapay. Ano nga ba ang sakop nito at ano ang mga ipinagbabawal at penalty sa batas na ito? Kung kaya ngayong gabi, kaagapay, yan po ang pag-uusapan natin kasama si Attorney Hana. Kaya naman, Attorney Hana, ano nga po ba itong AFASA law?
6: Okay, so as a summary po, yung AFASA po, AFASA law po natin, siya po ang batas na ginawa upang pigilan at parusahan ang mga financial scam, online fraud, yung tinatawag natin money mulling at social engineering schemes na gumagamit ng mga bank account, e-wallet katulad ng GCash or PayMaya at iba pang financial accounts. So layunin nitong protektahan ang publiko at panatilihing ligtas ang sistemang pinansyal ng bansa natin. So, 'di ba naririnig naman natin yung mga scam, kumukuha ng mga information through Viber or kahit text messages, nagsisend ng mga link, tapos napupunta sa kung saan sa ang scam na link, nakukuha yung information data natin. Ito pong batas na to, yun po yung nagpipenalize sa mga scams na yon. So ma'am, so i-discuss natin yung mga specific na acts na pinipenalize. So hindi lang to siya administrative, may criminal na penalties to, civil and criminal penalties. Kasi nga, majority sa mga Pilipino ngayon gumagamit na ng mga e-wallet. E-wallet na talaga, di ba? Kasi mas convenient, hindi ka na magdadala ng mga cash. So, kaya lumalaganap na din yung mga scams. Tapos uso na rin yan yung mga online payment kahit sa website, Lazada, yung mga online na shopping apps. So, kaya tumpak na tumpak yung act na to na pag-usapan kasi marami na ngang scams na nangyayari.
5: Yes, opo. Agree po, no, attorney, na digital na po talaga ngayon, even yung pagbayad po natin ng bills sa mga resto, di ba, mga transaction natin, eh, kadalasan ay online na ngayon. At talaga namang kita natin na laganap na yung scam pagdating po sa mga ganyang usapin, sa ganyang mode of payment. Kaya kaagapay mahalaga na malaman natin ano nga ba yung mga sakop o ipinag-uutos, ano yung karapatan at tungkulin natin pagdating sa batas na ito. Kaya, attorney, ano po ba yung sakop o yung mga ipinag-uutos nitong AFASA law?
6: Okay. Yung first na pinagbabawal dito, yung mga prohibited acts under ng law na to, is yung tinatawag natin na money mulling activities. Mm-hmm. So, ano ba yung money mulling activities? Ito ay ang paggamit, pagbibenta, pagpapahiram, pagpaparenta o pagbubukas ng financial account para sa illegal na gawain. So, minsan kasi yung mga ginagawa ng mga scams, gumagamit sila ng mga fake documents para maka-open sila ng mga financial accounts na hindi naman sa kanila, or binabayaran nila yung taong may verified na account para yun yung gamitin nila sa illegal na gawain. So, yun sangkop yun, under yon sa tinatawag na money mulling activities. So, nakalista yung mga under dito. So, using, borrowing, allowing yung financial account na verified. Pwede rin under a fictitious name na financial account. Pwede rin bumili ka and magrenta ka dun sa verified na financial account. Or pwede rin ibenta mo or iparenta mo yung financial account mo. Kasi dapat yung financial account mo, for example, yung GCash mo or mga online bank accounts, nakapangalan yun sa'yo, yung assumption doon is that it's under your name. Ikaw yung pagmamay-ari doon. Pero yung ginagawa ng mga may balak na illegal or masama, rinirentahan nila yung verified na mga accounts. And under din dito is if mag-recruit ka, mag-enlist ka, mag-hire ka ng mga tao para ma-perform tong mga acts na to. So, yung pangalawa is yung social engineering schemes. So, bale, ito yung, for example, yung mga links. Under dito yon yung mga links, for example, sa text sa Viber, makukuha ka ng mga links, tapos mapupunta ka sa kung saang-saang website, tapos nakuha na pala yung information mo. Kasi ito, yung social engineering schemes, it is the use of deception and fraud para makakuha ka ng unauthorized access or control sa isang financial account ng ibang tao.
5: Mm-mm.
6: So, pwede mo rin, yun, yung mga kasanayan na ginagawa nilang tactics, they misrepresent themselves as acting in behalf of an institution. Diba, meron tayong naririnig na may balance ka pa sa ganitong bank. For example, isang bank. May balance ka pang ganito sa isang bank. Pero wala ka naman talagang account doon, pero maglalagay sila ng link, di ba? Mm-hmm. Tapos minsan alam pa nga nila yung full name mo.
5: Yes.
6: Di ba? Kasi nakatrack na nila yan eh, yung mga payment mo. So, kaya under yan dito. Pwede rin dito na, yan, electronic communication. Minsan din yung mga tumatawag-tawag, uso na din yan ngayon eh, yung tatawag na hello ma'am, kunin, ano po yung mga details nyo. Oo. So, under yan dito, kasi they're using deception and fraud, nang niling lang sila para makakuha ng access dun sa financial account.
5: Mm-hmm.
6: And the third na prohibited acts under this law is economic sabotage. So, pag gawin mo yung pinag-usapan natin kanila na money mulling and then social engineering schemes, gawin mo siya in a broad scale.
5: Mm-mm.
6: Tinatawag yon na economic sabotage. Mm-mm. So, kailan natin masasabi na large scale na siya? Under the law, economic sabotage siya if ginagawa siya ng 3 or more persons. So, pag sindikato na talaga sila. May mga narinig din tayo, di ba, na yung mga nagtatawag na grupo talaga sila. May mga sarili silang computer, tumatawag sila ng mga kung sino-sino, nanghingi ng mga details. Under na yon sa economic sabotage. So, kung yung tinatarget nila ay 3 or more persons, individually or as a group, under na yon dito.
5: Mm-mm.
6: So, pinagbabawal din under sa act na to yung pagtulong sa mga ganitong krimen.
5: Yes.
6: Or kung mag-a-attempt ka na gumawa sa mga ganitong krimen, or kahit pag-open ng financial account na fictitious name, hindi sa'yo, or fictitious na documents. Under din yun. Kahit hindi ka gumawa ng krimen na binanggit ko kanina, mag-open ka lang ng financial account na fictitious name or using fictitious document, under na rin to. Or ikaw yung nagbenta or pinarentahan mo yung financial account mo para gamitin ng mga ibang tao sa krimen nila. Kahit hindi mo alam na ginamit nila sa krimen, binenta mo lang or sinel yung financial account mo, sangkop yun dito sa other offenses.
5: Mm. Okay po. So basta parang indirect perpetrator ka nung crime ay damay ka na rin. Meron ka na rin nilalabag dito sa batas na ito. So kaagapay sana po ay na-take note nyo po yan, no? Yung ano ba yung mga sakop nitong AFASA law para wag naman sana na mangyari, pero in case na maranasan natin, alam natin, no, yung ating karapatan, alam natin yung ating tungkulin. Attorney, pagdating po naman sa implementing agencies, sino-sino po ba ang mga implementing agencies pagdating po dito?
6: Yung main na implementing agencies under the law is syempre yung BSP, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, kasi sila yung nagre-regulate ng mga financial institutions. Under kasi ng law na to, may mga mechanisms din na required para sa mga financial institutions, yung mga bangko, yung mga e-wallet, may mga kailangan silang tuparin na obligations din, responsibilities nila under sa batas na to para i-secure na safe yung mga transactions ng mga consumers. Tayo, yung mga Pilipinong gumagamit ng mga financial institutions, financial apps na ito, mga e-wallet, yung BSP yung nagre-regulate sa kanila. So, yung BSP, sila yung mag-i-issue din ng mga rules, sila yung nag-i-issue ng rules and regulations para sundin ng mga financial institutions na to. Tapos sila din, may authority din sila to investigate and inquire into financial accounts. So, for example, may suspicious na mga financial accounts, may suspicious na transactions, makareceive sila ng reports. May authority yung BSP to investigate and inquire into these accounts. And pursuant to this investigation, meron silang power to apply for cybercrime warrants and issue orders in case mag-grant yung application nila for warrants. So, syempre, hindi nila 'to magagawa on their own. They do this in collaboration with the NBI and the PNP. So, sila yung mga enforcing bodies ng BSP. And pwede rin mag-share and inform yung BSP ng information on these financial accounts to enforce yung protection ng populace as a whole. Kasi mahirap naman kung hindi magwa-warn yung BSP, alam na pala nila na may scam na ongoing. So may authority yung BSP to warn the public with these scams.
1: Okay,
6: so pero in case yung mga ma-determine ng BSP na may ganitong scam pala, the criminal case, the jurisdiction will be with the RTC. Kung saan nangyari yung krimen or kung saan nakatira yung biktima. So
1: okay po.
6: RTC yung may jurisdiction nito.
1: Okay po. So magandang kaagapay, no? Magandang malaman natin ito. So take note, ang may jurisdiction ay yung RTC kung saan nangyari yung krimen. So halimbawa dito sa Ortigas, so under po ng Pasig. Tama po.
6: Mm-hmm. Yes po.
1: So kung saan nangyari yung krimen o yung sitwasyon ay doon yung jurisdiction noon. Pero mainly ang implementing agencies nito ay implementing agency ay ang BSP o ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So attorney, sa puntong ito atin pong pag-usapan yung mga penalties. Kung meron kang lalabagin dito, ano po ba yung mga penalties?
6: Yes, so under the law, 'di ba yung pinag-usapan natin kanina ng mga prohibited acts, iba-iba yung level ng penalties din for each of the prohibited acts. Dun sa money mulling activities, yung ginagamit mo yung financial accounts for illegal activities, may imprisonment yan, 6 to 8 years, fine of 100,000 to 500,000 or both. And then, ipapasara din yung financial account na involved dun sa illegal activities. Diba sabi natin na kahit yung pagbibenta or pagpaparenta, kasali na yun sa money mulling. So, ipapasara din yung financial account kahit verified siya.
1: Okay.
6: And then, for social engineering schemes, yung mga scam na talaga, yung mga nagsisend ng mga links, 10 to 12 years of imprisonment, and 500,000 to 100 million fine or both. So my qualification under sa crime na to, if yung target victim is senior citizen at the time na commit yung crime, imprisonment is higher, 10 12 to 14 years, and then the fine is 1 million to 2 million. So, rinirecognize dito na syempre yung mga matatanda, hindi na sila ganun ka-technologically savvy. So, rinirecognize na yung mga scams na ganito, usually yung tinatarget nila yung hindi maalam talaga. Yes. Eh, di ba yung mga senior citizen, hindi na sila technologically savvy. So, kaya mas mataas yung penalty. So, for economic sabotage naman, yung pag ginagawa mo to, tatlo kayo or more, sindikato na kayo, and then tina-target nyo 3 or more persons or individuals, may imprisonment din, and then yung fine is 1 million to 5 million or both. So, mas mataas yung fine.
1: Mm-hmm.
6: And then for other offenses, 4 to 6 years. Ito yung wala kang ginawang paniling lang. For example, nag-abet ka lang, tinulungan mo lang sila, nag-attempt ka, or yun yung binenta mo or nagparenta ka ng financial account mo, yung penalty doon is 4 to 6 years imprisonment and a fine of 100,000 to 200,000 pesos. And of course, closure din ng financial account. So, yun po yung mga penalties under the law.
5: Okay po. So, basically, imprisonment and magmumulta yung makakakomit nitong crime na to. Depende sa yung gravity ng ginawa. Yes. So, thank you po, Attorney Hannah, sa mga paglilinaw na ito tungkol po dito sa AFASA law. At again, kaagapay, sana po ay na-take note nyo po iyan dahil napakahalaga nga na malaman natin ito. Lalo ngayon na talagang digital na yung ating mga, even yung ating mga financial account ay digital na at laganap ang scam. So, mahalaga na malaman natin ito. Thank you po, Attorney Hannah. At sa puntong ito, kaagapay, Attorney Hannah, we will pause po muna for a break. Sa ating po mga tagapakinig na nasa radyo, makakapakinig po kayo ng awitin at kung ikaw ay team online, makakapanood ka ng ilang videos about FEBC Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot sa mga katanungang legal at sasagutin na po natin yung mga legal questions, legal concerns na ipinadala ng ating mga kaagapay. Kaya naman dyan ka lamang, tuto ka lamang, magbabalik po ang Heartland.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari.

0: kailanman. Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Muli, ito po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Hannah Aliposa. At this time, sasagutin na po natin ang mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. Magandang gabi po muli, Attorney Hannah.
6: Magandang gabi din sa mga Ms. Kayla and sa mga nakikinig.
5: This time, attorney, ay marami-rami na pong mga kaagapay natin ang nagpadala ng kanilang mga legal concerns, mga legal questions. Kaya sagutin na po natin. Ang unang katanungan po ay pwede daw po bang magreklamo sa barangay or ano po yung pwedeng gawin? Kasi yung kapitbahay daw po ay naglagay ng aircon malapit sa bintana nila at yung buga ng hangin ay sa kanila daw po napupunta, lalo po ngayon no, na summer season ay napakainit. Para daw po silang nasa oven, meron daw po ba itong legal na concerns?
6: Okay. So, yung ganitong bagay na under po to sa tinatawag nating nuisance under the civil code. So, ito po yung mga gawain na nakakasira sa kalusugan, sa safety, or comfort ng iba na pwede siyang maging maturing nuisance, na pwede siyang maging ground to file a civil action under the civil code. So, pwede itong ireklamo muna sa barangay kasi para magkapag-usap muna yung kayo sa inyong neighbor sa kapitbahay, kasi kung pwede naman siyang ma-resolve sa barangay, hindi na pupunta sa korte. Pero yung mainam po na gawin nyo ngayon is, first po, pwede po kayong mag-demand ng request or request sa inyong kapitbahay na itigil or ilipat yung aircon. Pwede kayong mag-explain doon na ganito yung nangyayari sa inyo, napakainit, syempre maingay din yan, mausok. So, lalo na sa init ngayon, mas malala siya pag ganun yung kung ganun yung
5: situation po.
6: Oo. Kung ganun yung napapakaramdaman nyo. So, So after nun, pwede, pag hindi pa rin madala sa pakiusap, pwede po kayo pumunta sa barangay. So, sa barangay, tutulungan po kayo na mag-aayos, mag-settle, kung ano yung mainam na solusyon para dito. Kung hindi naman, kung hindi pa rin umubra sa barangay, hingi po, pwede na po kayo pumunta sa korte. So, sa korte, pwede nyo i-allege na yung nuisance na to parang may effect na talaga sa health nyo, sa peace nyo. So, may injury na nangyayari sa inyo. May damage sa inyo dahil dito sa nuisance na ito. So, first, mag-demand kayo and then pwede rin na kayo pumunta sa barangay and then mag-civil action po kayo.
5: Okay po. Kung titignan po natin, no, parang maliit lang siya na sitwasyon na bagay, pero yun nga kaagapay, pwede siya sa civil code, pwedeng mag-file ng civil action. Pero again, ang reminder sa atin ni attorney ay kung kaya mo nang ayusin sa barangay, ay why not na mag-barangay muna, para syempre ay ang concern pa rin natin ay yung peace, lalo na at ito ay kapitbahay. Parang everyday ay makikita, so maganda na magkaroon pa rin ng kapayapaan. Another question po, attorney, hihingi lang daw po siya ng payo sa kanyang situation. Isa daw po siyang marino at nangyari daw po ito ay habang naka-onboard siya. Kasal daw sila nung kanyang asawa at nalaman po niya na meron siyang bagong kinakasama. Napapadalas daw po yung rider sa bahay dahil wala nga siya, nasa duty siya, on duty siya. Ngayon daw ay nagdesisyon yung asawa na umalis na sa bahay. Dala daw po yung ibang gamit gaya ng aircon at iba pa, pero wala daw po silang anak. Ano daw po kaya yung pwedeng gawing action? Maraming salamat po.
6: Okay. So, since mag-asawa po kayo, yung kailangan natin i-discuss muna yung community property, yung property regime ng mag-asawa.
5: Mm-hmm.
6: So, under po our laws, yung default po na property regime ng mag-asawa ay tinatawag na absolute community of property. Mm-hmm. So, yung ibig sabihin po nito, lahat ng pag-aari na na-acquire before and during the marriage ay parte ng sinasabi nating community property. So, bale, yung dalawang mag-asawa, co-owners kayo sa lahat ng pagmamay-ari.
5: Mm-mm.
6: So, dahil may ganun tayong rule, may ganun tayong doctrine dito sa Pilipinas, under the revised penal code, hindi covered, for example, yung theft, swindling, estafa, malicious mischief. If committed siya ng spouse, hindi siya pwedeng kasuhan ng kriminal.
5: Okay.
6: Oo. So, kung gusto mong habulin yung mga pagmamay-ari, only through civil actions yun. So, for either civil actions para ibalik yung mga property, tapos, or damages kung hindi na kayang ibalik.
5: Mm-hmm.
6: So, yun lang po yung legal remedies nyo para makuha yung mga properties. So, paano po yung process doon? Siyempre, magdi-demand ka muna.
5: Mm-hmm.
6: Susulatan mo sila, mag-formal demand ka bago ka magsampa ng civil action.
5: Okay.
6: Kung naman tungkol dun sa pagpakikiape ng asawa mo sa yung sa
5: ibang
6: rider.
5: Opo.
6: So, pwede po yan under adultery, under the revised penal code. So, penalized po yan if may evidence po kayo na nangyari na nakikiapin na siya sa iba, pwede po kayong mag-file ng adultery na case against sa asawa niyo po. Siyempre, kailangan po natin kumalap ng ebidensya and i-make sure po natin na yung ebidensya natin sufficient enough na makasuhan yung asawa niyo po. So,
5: mm-hmm.
6: So kailangan niyo po talaga ng pictures, screenshots, or mga salaysay ng mga witnesses kung ganun yung path po, ganun yung course of action na pupuntahan niyo po. So, isipin niyo rin po kung, syempre kung magkakaso kayo, may mga legal fees. So isipin niyo na lang po kung ano yung mas beneficial sa'yo. Kung, kasi minsan pa, may ganun eh, na pag naiisip nila yung legal fees, yung filing fee, kung ano-anong mga fees, hindi na sila, umuurong na sila, pinapabahala na lang nila yung mga ganap. So it's up to you po, sir, kung magkakaso kayo sa asawa nyo. Pero for sure, hindi po nyo pwede kasuhan ng theft yung spouse nyo.
5: Okay po. So pagdating po sa property, yun sa mga sinabi ni ng ating kaagapay, nadala nung kanyang asawa yung mga property, ay hindi siya pwedeng makasuhan ng theft kasi co-owner din siya. Kumbaga ay meron siyang karapatan doon sa mga property na yun through civil actions lang. Pero ang pwedeng ma-case ay adultery dahil sa pagkikisama, pakikiapid doon sa bagong kinakasama. Thank you po, Attorney. Another question po ay paano daw po kaya kung papaalisin yung tenant na hindi nagbabayad for 9 months? Puro lang daw po pangako. Wala daw pong contract of lease kasi nag-take over lang sila nung umalis yung kapatid ng bagong tenant. So wala po silang kontrata pero hindi na daw po nakakapagbayad for 9 months.
6: So first of all, kahit walang written contract, may lease relationship pa rin kung may kasunduan na mag-uupa sila.
5: Mm-mm.
6: So paano mo ipuprove na may lease contract kayo? For example, yung mga previous na payments nila, may record po ba kayo? Yun, mm-hmm. Pwede yun maging proof na rin-recognize nila yung ownership mo. Kasi bakit sila magbabayad sa'yo kung hindi naman nila nire-recognize yung ownership nyo? So yun po, kailangan nyo po ng documents na magpapatunay na rin-recognize nila yung ownership nyo and andun sila sa property as tenants lang.
5: Okay.
6: Now, 9 months na silang hindi nagbabayad. So mainam po na magpadala na po kayo ng formal demand letter. So, kailangan po i-make sure nyo na na-receive nila yung demand letter na nagdi-demand for payment of the 9 months and if hindi sila makabayad na umalis na sila. So, after po dito, if hindi pa rin sila umalis o hindi sila magbayad, pwede na po kayo pumunta sa barangay kung saan mag-undergo ng conciliation proceeding and kung hindi po maayos yung issue, dun na po kayo bibigyan ng CFA or Certificate to File Action at maaari na kayong magsampa ng ejectment or unlawful detainer sa mga korte. So yung jurisdiction nito ay under the Municipal Trial Court. So after nyo po mag-demand, yung kaso pong ejection or unlawful detainer, dapat ma-file siya within 1 year.
5: Okay.
6: Doon po sa last demand to vacate or actual unlawful deprivation of possession. So, yun po yung mga possible next steps niyo po.
5: Okay po. Salamat po, Attorney, at sana ay nalinawan ang ating kaagapay. Ngayon po ay tungkol naman po sa refund dispute sa isang franchise arrangement. Wala daw po kasing formal or signed contract. Pero ilang buwan na po nagfa-follow up tungkol sa refund at hanggang ngayon, hindi pa rin daw po naayos yung concern niya. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin? Kailangan niya daw po ng guidance or assistance tungkol po dito sa legal advice na hinihingi niya regarding sa refund dispute.
6: So, gaya ng na-mention ko kanina, kahit walang formal written contract, hindi yun ibig sabihin na wala na kayong kontrata. Kasi yung contracts, pwede siya oral. So, maaari pa rin maging basis yung oral contract na yan ng valid claim kung may proof na may agreement talaga kayo at may binayaran ka na kailangan i-refund. Sabi ng katulad ko kanina, pwede ka mag-show ng receipts, mga screenshots, mga chats, mga bank transfers or email na makakapagpatunay na may agreement talaga kayo.
5: Okay.
6: Now, under that, if may contract talaga kayo, hindi tapos na pag-agree nyo na kailangan i-refund, may kailangan i-refund. Hindi ko kasi alam yung details talaga ng kung ano yung i-refund, ano yung contract talaga, franchise agreement. So, kung may napag-agree kayo na entitled ka dun sa refund, pwede mo yan i-demand yung refund kasi pinagbabawal under the civil code natin, yung unjust enrichment. So, hindi pwede na may agreement kayo, tatanggap ako ng halaga, tapos hindi ko na, wala na akong serbisyong ibibigay or produkto or dito yung franchise. Hindi ko man alam yung specific details ng agreement nila, pero hindi pwede na tatanggap lang ako ng pera na walang kapalit.
5: Okay.
6: So, tawag dun unjust enrichment. Walang dapat makinabang ng walang legal basis at kapinsalaan ng iba. So, katulad ng kanina, pwede po kayo mag-send ng formal demand letter. Mag-ipon po kayo ng ebidensya ng payment na nagbayad kayo at ng agreement nyo. And pwede po kayo mag-file ng civil case for small claims, depende po sa amount, or refund. For collection and refund of the amount.
5: Mm-mm. So, ang malinaw po ay kahit wala pong written contract, basta po may oral kayong, may pinag-usapan kayo at meron sapat na ebidensya, ay pwede pong may gawing legal na action. Ito naman po, attorney, ay usapang credit card. Meron daw pong balance sa credit card and then nag-home visit po at nagbigay ng demand letter. Nakasulat po sa demand letter na within 24 hours after maibigay yung letter, kapag hindi po nagbayad, ay ipapa-sheriff daw yung mga gamit. Ano daw po ang pwede niyang gawin?
6: Oh, so first of all, kailangan po nating linawin na hindi po pwedeng basta-bastang ipa-sheriff agad yung mga gamit niyo nang walang kaso at court order.
5: Okay.
6: So kahit naman may utang kayo, hindi pwede na basta-basta lang kunin yung mga gamit nyo. Hindi po yun valid. So yung sheriff po, kumikilos lang po yun kung may final court judgment na at may writ na, writ of execution issued by the court. So unless may maipapakita silang yung court judgment, court order, or yung writ of execution, hindi po valid na kukunin lang ng kung sino-sino yung mga gamit niyo.
5: Okay.
6: So yung demand collecting agent yung nagdi-demand. So hindi po yun yung pwede niyong gawin. So pag may pumunta sa bahay nyo tapos kukunin na and wala namang mapakitang papeles or writ of execution, pwede nyong tanggihan na hindi basta-basta lang kukunin yung properties nyo. Dapat may due process din. And huwag po kayong magpanic. So, kailangan yung subukin din na isettle yung outstanding amounts nyo. Kasi hindi naman pwede na hindi lang kayo magbabayad. So, makipag-negotiate kayo sa bank or sa collection agency. Pwede kayo humingi ng restructuring or payment arrangement kung hindi nyo talaga kaya.
5: Mm-hmm.
6: And then, mag-ingat po kayo if may mga harassed or may pananakot. So,
5: okay po. Okay po. So, again, kaagapay, hindi pwedeng basta-bastang ipa-sheriff yung mga gamit unless merong final court order. At kahit may utang, no, attorney, hindi po, porket may utang ay pwedeng basta-basta. Siyempre, merong due process pa rin na susundin. Salamat po, attorney, sa paglilinaw na iyan. Ito naman po ay usapang lupa. Meron yun daw pong kanyang biyenan ay binigyan siya sila ng lupa. Yung asawa niya yung nagpatayo at nagpagawa ng bahay. Nagkaroon ng away silang mag-ama kaya temporary po silang umalis dun sa bahay pero may mga naiwan pa daw pong gamit. Ngayon po nalaman namin na gusto ng tatay niya na buksan ang bahay namin at ilabas po yung mga gamit dahil ipaparenta daw. Nagkabaranggayan daw since 2021 at may kasunduan na bawal niyang pakialaman yung bahay at yung mga gamit nila. Ano daw po yung pwedeng gawin?
6: Okay. So, sabi niyo dito na pinigay na yung lupa and then kayo din yung nagpatayo, sila din yung nagpatayo ng bahay, di ba? So, If ganun po, if may katunayan po na binigay na talaga, eh di sa inyo na talaga yung property. So, may ownership na po kayo dun sa property, and kalaki po ng ownership is yung tinatawag na right to possession. So, kayo na yung maghahawak and may control dun sa property. So, hindi basta-basta lang na pwede pasukin, pwede iparenta sa iba, kasi nga sa inyo na yon. So, now, that will only depend if may issue dun sa pag-transfer talaga ng property. So, kailangan nyo siguraduhin na may mga documents kayo na magpapatunay na sa inyo na talaga yon. Now, the mere fact na nagpatayo nga kayo ng bahay, that is already strong na yon na indication na binigay talaga sa'yo yung lupa. Now, sabi kanina, may existing din na barangay agreement. So, proof na rin yon na bawal pakialaman yung bahay at gamit kasi may agreement na kayo sa barangay eh. So, maaari itong i-enforce. Now, kung pagmamay-ari na yung lupa at yung bahay, hindi na pwede i-disturb ng father-in-law yung property. So, yung pwede nyong gawin, kung wala kayo yung mga ebidensya dun sa pagmamay-ari mismo ng lupa, yung transfer ng lupa, pwede po kayo humingi ng copy, certified copy, dun sa barangay settlement agreement.
5: Mm-hmm.
6: And then, yun na yun po yung basis nyo, pwede po yun maging evidence na nagkasundo na kayo. So, dapat irespeto na nila yon. So, mapwede po kayo magpadala ng written warning or demand na tigilin yung pangaharas nila, yung pagkukuha nila ng mga properties. And pwede kayo magpatulong sa barangay and sa police para i-enforce yung right nyo dun sa property. Now, kung gusto niyo talaga na wala nang question dun sa ownership, magfa-file po kayo niyan ng case para mapunta yung title sa pangalan niyo, may case po diyan. For example, if wala kayong copy ng title, may mga case po diyan, may mga action, legal action na pwedeng gawin. Pero for now po, pwede po yan ipa-enforce dun sa barangay or sa police na hindi nila pasukin yung bahay.
5: Okay po. So, pwede ipa-enforce po sa police at barangay. Lalo na po at mayroong barangay agreement malakas na basis na ito na meron kayong pinagkasunduan. Another question po, attorney, I need niya lang daw po ng advice kasi nakakuha po sila ng bahay. Nakakuha ng bahay yung papa ko noong binata siya at hindi pa tapos bayaran. 4 years po after makakuha ng bahay, nakapag-asawa siya at kinasal pero wala silang anak. Namatay daw po yung papa nila last year. May karapatan daw po ba siya sa property? Anak daw po siya ng papa niya bago sila ikinasal nung legal wife niya.
6: Okay. So, since hindi kayo yung anak sa kasal na wife, yung tawag po dyan under the law is an illegitimate child. Now, under the law, hindi po ibig sabihin na illegitimate child ka, na wala ka ng mana. So, definitely, especially since walang anak yung father dun sa wife niya, ikaw lang yung sole heir, kumbaga, diba? Definitely, tinatawag kang compulsory heirs. So, yung mana mapupunta talaga sa mga compulsory heirs. So, under the civil code, if ganun yung situation, okay, backtrack tayo. Pag mamatay kasi yung isang person, yung isang individual, lahat ng property niya mapupunta sa tinatawag na estate niya. So, yung estate na yun, yun yung kabuuan ng properties na meron yung isang tao. So, now, since married yung father mo, hindi lahat ng properties na meron yung mag-asawa mapupunta sa estate ng father mo. Siyempre, pinag-usapan natin kanina, absolute community of property, 50-50. So, sa kabuuan ng properties ng mag-asawa, 50 sa wife, 50 sa husband. Yung 50 na yun, yun lang yung sa father mo.
5: Mm-hmm.
6: Sa father, di ba? So yun, under the law, yung estate ng father mo, since wala na siya and yung surviving compulsory heirs niya lang is yung wife niya and an illegitimate child, yung 50% ng father mo, the widower, yung wife, is entitled to one half of his estate and one half will go to the illegitimate child.
5: Mm.
6: So, ganun yung portion, yung division under the civil code. So, definitely, you have 50% of your father's estate.
5: Mm.
6: Hindi, yung estate, iba yun sa kabuuan ng properties.
5: Mm.
6: Oo. 50% of the estate. As an illegitimate child. Now, yung issue na lang doon is if may commission, if doon sa filiation mo, if anak ka ba talaga. Yun, kailangan mo yung patunayan na may katunayan na recognize ka nung buhay pa yung father mo na anak ka, or may pinirmahan niya ba yung birth certificate mo, mga ganon. Kasi pwede yun i-attack na may katunayan ka ba na anak ka talaga ng ito. So, yun lang po yung kailangan nyo pong isipin. So, if ma-prove yun, definitely may share po kayo.
5: Okay po. So, sa madaling sabi, attorney, 1/4 po nung kabuuan, may karapatan po yung anak.
6: Mm, yes.
5: Oo, kasi 50% ng state ng father.
6: Oo.
5: Okay, so, 1/4 under the law ay may karapatan yung illegitimate na anak. Thank you po, attorney, sa paglilinaw. Tungo po tayo. I think ito po ang ating final na katanungan. Ito naman po, usapin na nakabangga po. Nakabangga daw po or nakasagi daw ng bata. Pero mabagal lang po yung takbo niya. Bigla po tumawid yung bata kasi nabitawan siya nung kapatid niya. Hindi naman po isinugod sa ospital at wala naman daw malalang sugat yung bata. Minor pa raw po ito. Hindi rin po dinala sa ospital yung bata dahil ako po yung napuruhan. At dinala diretso sa ER dahil naiwasan ko kahit papano. At nagkaroon daw po ng bali sa buto. May liability daw po ba yung magulang sa medical expenses niya?
6: So, ito po, yung case po nito, ito po yung tinatawag natin na torts. Yung walang, hindi siya krimen, pero may damage na nagawa, na ganap dahil sa tinatawag na negligence.
5: Opo.
6: Negligence. So, under the law, may mga may ini-impose pa rin na civil liability dun sa parents in case yung anak ay nakakause ng damages. So, for any damages that may be caused by the minor child who still lives with the parent, kung nakatira pa rin siya sa mga magulang niya, meron pong civil liability if mapatunayan na naging negligent yung mga parents sa kanilang mga anak. Now, hindi ito automatic. Kailangan mong patunayan na may negligence talaga. Kasi, pwede sabihin naman ng mga parents na nag-observe sila ng diligence, due diligence nila. So, yung standard under the civil code is diligence of a good father of a family.
5: Mm-hmm.
6: So, if mapapakita mo na hindi nila ginampanan yung responsibilidad nila sa mga anak nila kaya nagkaganitong tawag dito? Nagkaganitong nagkabanggaan, pwede po kayong mag-demand sa parents. Now, kailangan din lang po natin isipin if kayo ba talaga yung nasa right or may pagkukulang din kayo sa driving nyo? Kasi baka balikan kayo na yung bata na ngayong parang malapit ng mabangga, baka ganun din yung sabihin nila as a defense, di ba? Tapos ikaw pa yung manghihingi. So kailangan maging siguraduhin na ikaw yung nasa tama. Wala and na. Nasa right lane ka, yung yung ano mo, speed mo, sure ka sa mga pangyayari. Kasi baka balikan ka in case mag-demand ka, baka sila natuloy mag-demand. Now, buti nga, wala namang nangyari sa bata. Pero definitely, if mapapakita nyo na pinabayaan lang yung bata na naglalakad kung saan-saan ng mga magulang, pwede po kayo mag-demand ng tulong dun sa magulang.
5: Okay po. Sige po. Salamat po, attorney, sa paglilinaw na yan. Maigi po, no, na maging careful din itong ating kaagapay dahil pwede rin siyang balikan once na meron ding makitang kumbaga ay tinatawag nilang sabit pagdating sa speed, lalo na, no, kung wala pong license yung driver, maganda rin na isaalang-alang din yon. Salamat po, attorney, at dami po nating nasagot na mga katanungan at sa ating pong pagtatapos dahil we need to wrap up po due to our limited time. Ngayon po ay baka po meron po kayong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa ating napag-usapan kanina, yung AFASA, at maging po sa iba pang mga legal concerns nila.
6: So I guess yung final reminder lang dun sa AFASA is be vigilant din. Dapat mapagmatyag tayo sa mga scams. And lalo na sa mga links, huwag magkiklik ng mga kung ano-anong links. And syempre, if may mga concerns po kayong legal, mas mainam na po na mag-consult muna kayo ng abogado para maprotektahan nyo yung mga rights nyo and alam nyo din yung mga dapat nyong gawin, yung mga next steps nyo.
5: Maraming salamat po, attorney. At this time po, baka po may mga kaagapay po tayo, mga listeners and viewers, na nais pong makipag-ugnayan sa inyo at sumangguni po ng kanilang legal concerns. Saan po ba nila kayo pwedeng makontak?
6: Right now po, I am affiliated po with Salumbides and De Los Santos Law Firm po. May website po kami, abslawfirm.net. So pwede po sila doon pumunta, nandun po yung email namin and then contact number namin po. In case may mga inquiries po sila or gusto din po nilang magsampa ng kaso, pwede po kaming i-email doon or tawagan.
5: Thank you po, attorney. Muli ang contact details ni attorney Hana, abslawfirm.net. So kaagapay, i-type nyo lamang po yan sa inyong mga web at makikita nyo po doon yung kanilang contact details. Muli po, attorney Hana, maraming salamat po sa inyong panahon na tayo po ay magkausap po dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Muli kaagapay, atin po nga nakausap si Attorney Hana Aliposa, ang Associate Attorney ng Salumbides and De Los Santos Law. Nagpapasalamat tayo sa kanyang panahon para makasama natin siya dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. At salamat po, Attorney, sa inyong pagsagot sa mga legal questions ng ating mga kaagapay. At muli, sa mga nais makipag-ugnayan kay Attorney Hana ay sumangguni lamang o kontakin ng kanila mga contact details na naka-flash po dyan sa ating Facebook live streaming. At sa puntong ito, halika kaagapay, samahan mo akong ipanalangin ang ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panahong ito. Salamat po sa oras na ito na makasama po namin si Attorney Hana. Thank you, Lord, sa kanyang buhay na inyo pong ginagamit. At dalangin ko po, dalangin po namin na patuloy po siyang maging instrumento, maging pagpapala po sa kanyang mga kapwa pagdating po, Lord, sa mga legal na usapin. At Lord, alam po ninyo ang sitwasyon po ng bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, ikaw po, Lord, ang humawak sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lalo po sa mga kaagapay po namin na merong kinakaharap na legal concerns. Panginoon, ikaw po ang manguna sa kanila. Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Ikaw po, Lord, ang bahala, Panginoon, sa anumang sitwasyon na kinalalagyan nila. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At muli sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and amen. At sa'yo kaagapay na tumutok dito sa ating programa, maraming salamat po sa inyong radio. Ako po muli ang inyong nakasama. Ako po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. Salamat kaagapay. God bless you.
4: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
7: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
8: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
7: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
8: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
7: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
8: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
7: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
8: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
7: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
8: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
7: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
8: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
7: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
8: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
7: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
9: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
10: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli, at ang mahuhuli, mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
2: O hanggang
3: sisi na lang talaga.
1: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo ay nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
4: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagbalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And yun, ka-Express Mate. Mukhang excited nang umuwi ang ating mga ka-Express Mate ngayong hapong ito, no? Dahil mukhang makakapagpahinga sila ng isang buong araw bukas. Kaya yan, shout out po sa mga ka-Express Mate natin na on their way home. And syempre, yan, shout out din pala ngayon sa mga nagakaon na or sa mga kumakain ng hilaw na mangga. Pag summer season talaga, no, isa sa mga staples ng hapon ng isang pamilyang Pinoy ay ang hilaw na mangga tuwing summer. And siguro hindi din dun mawawala, no, yung halo-halo, mais konyelo, or kung nadaanan na to ng mga kabataan, yung ice candy. Yun talagang isa sa mga na-enjoy ng mga kabataan dati during our times. Hindi ko lang sure kung ngayon is meron pa dahil biran lang makakita ng mga nagbebenta nun. Pero so far, yun talaga yung isang nagpapa-enjoy at nagpapatamis ng hapon ng mga kabataang Pinoy. Mala, ngunyan, cellphone na bagasan na. De, joke lang po. Maski sa mga ina, buda, ama, cellphone na din ang ginagawang ano, pampabisi. Nako. But anyway, ayan, so why not gawin nating ano, you know, sa mga ka-TNT, sa mga ka-Express Mate natin na siguro nais nilang magkaroon ng konting something different sa kanilang hapon, especially ngayong mag-summer. Eh why not gawin nating ano, you know, kung ikaw man ay miyembro ng isang church, kung ikaw ay may mga friends, why not make it something of a fellowship, 'di ba? Kunwari eh mag-ano kayo, maghalo-halo fellowship. Tapos yung mga friends mo, eh ito yung dadali na ingredient. Yung isa naman, ito yung dadali na ingredient. Ikaw naman yung magdadala lang yelo. Grabe. Ang laking ambag ng yelo. Ayun. O kaya naman, itong isa nyong friend. Siya naman yung magdadala ng ano bang mga, ayan, leche flan. O diba? Tapos habang kayo ay nagpre-prepare, edi nagkagwentuhan na din kayo. And so on, nakaka-minister kayo sa bawat isa. O diba? Kaya naman, kung ikaw naman ay, kung di mo type ang halo-halo or mais konyelo, why not ice candy fellowship? Pero mukhang matagal-tagal yun, no? Kasi syempre, antayin mo pang mag-frozen yung ice candy. So siguro mag-ano na lang kayo, mga ka-Express Mate. Halo-halo fellowship na lang. Especially pag hapon. Yan. And syempre, kung medyo mapasarap ang usapan, edi extend nyo na ng dinner fellowship. O, diba? Anyway, ka-Express Mate, kung nais mong mag-send na mga messages, greetings, or shoutouts, text mo na yan dito sa ating contact number 0998-843-0573, or mag-comment sa ating Facebook Live, or mag-message sa ating
Facebook page on FEB, on FEBCBcol-Care 104.3 The Way FM. At syempre, mayroon

0: lang ay nakikinig naman ako sa mga programa ng CARE. Bisitahin mo lang ang bit.ly/thewayfm. Para ngayon may ano ka na, may valid reason ka na para mag-phone. At syempre, kung ikaw naman ay miyembro ng ating group chat, pwede ka rin dyan mag-send ng mga messages, greetings, shoutouts, and at the same time, ng iyong song request. Kaya wag na natin patagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe. Dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: at napakinggan nyo ang Awiting Skater Boy by Avril Lavigne and na-play din natin yung mga kantang Rocketeer by Far East Movement featuring Ryan Tedder and Summer Paradise by Simple Plan. And syempre patuloy pa rin ang ating biyahe. At every second stopover natin sa biyaheng ito, eh dito natin pinapatugtog yung mga song request ng ating mga ka-Express Me. Kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, i-text mo na yan dito sa ating contact number 0998-843-0573. At pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live na ngayon ay nakatutok pa rin tayo doon, no? Kahit na ito ay kinat na natin. Sa ating official Facebook page na FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre mag-subscribe at mag-follow ka na rin sa ating YouTube and Instagram accounts. FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Meron din tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At meron din tayong group chat sa Messenger. Ito ay ang Kirian's Official GC. Patuloy po ang ating biyahe dito sa ating programa. Kaya ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol. Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Roots on Request.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. At sa bahaging ito ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awitin na umiikot sa iisang tema. And syempre, para mabigyan ko kayo ng konting ideya kung ano ang magiging tema natin ngayong araw na ito. Ito yung mga bagay na madalas tinatanong sa atin nung tayo ay kinder or elementary pa lamang. Naaalala mo ba yun kay Express Mate? Tuwing ikaw or tuwing kayo ay naglalaro ng mga spin the bottle o kaya yung may mga truth or consequence na laro. Tapos pag na-tsyempohan na ikaw yung naturo ng bote, tapos dyan ka na nila papipiliin, ano bang gusto mo? Truth or dare? Pag pinili mo yung dare, medyo imposibleng bagay yung ibibigay sa'yo. Pero pag pinili mo naman yung truth, nakomatic na yan. Ang unang tanong sa'yo ng iyong mga kaklase is, sino ang first love mo? Tapos minsan may pahabol pa yan, no? May mga pahabol pa silang bawal ang nanay, bawal ang ate, bawal ang tatay or kuya. Ang gusto nilang marinig ay yung first crush mo. Kung titingnan natin, no, dahil bata pa tayo, napaka superficial ng definition natin when it comes to first love. But as we grow older, na-realize natin na hindi lang pala limitado ang konsepto ng first love sa isang tao. Minsan, naaalala natin or na-realize natin as we grow up, may mga bagay din pala tayong tinuturing nating first love. Ito yung mga bagay na talagang binuhusan natin ng ating atensyon, ng ating effort, and our hearts are happy as we pursue those things. Yan yung mga first love na matuturing natin. Some of us would say na, uy, alam mo ba ang first love ko is arts? Uy, alam mo ba first love ko is dancing? First love ko is, kunwari ay magsasabi sila ng isang lugar. First love ko is, kunwari ay, Sorsogon. Ganyan, diba? And most of the time din, first love is a person. Ito yung mga taong minahal natin, na talagang pinagtuunan natin ng atensyon, ng puso, ng damdamin. And there are a lot of things kung bakit minsan nawawala yung ating first love. Responsibilities, mga bagay-bagay na kung ano-anong bumabagabag sa ating isipan, or di kaya'y nakahanap ka na ng iba. And you're right, Express Mate. Dahil ang tema natin ngayong araw na ito ay songs about your first love. Kaya ano pang inaantay nyo, Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme Tracks.

FEBCB Coal Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa amin ngayong hapong ito o ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And syempre, yan, palagi niyong tatandaan ha. The road may be long, but His grace will carry you on. And sana, huwag mo rin kalimutan that the Lord is your first love. Nakasama niyo po sa programang ito si Alvis Ray Aison, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingat ka Express Mate. God bless and bye-bye.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Time check, 6:29 in the evening.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak. Muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po yung nakikinig sa FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at kasama natin sa technical si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayong pong Tuesday ay napakainit po ng panahon, lalo na this afternoon, and I hope that you're in a good condition in terms of sa inyong kalusugan. Dahil sa init, kailangan natin ng maraming tubig. Ano man po ang ginagawa niyo po ngayon, to some of you might be in sa daan pa po, pauwi. Yung iba naman ay pwedeng nakauwi na, nagre-relax para sa dahil sa maghapong trabaho. To some ay pwedeng nagluluto na po, nagpiprepare ng dinner sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. To some ay driving, and you can tune in sa ating radio, sa ating FM band sa 104.3, The Way FM, para mapakinggan ang ating devotion ngayong gabi as we conclude our day. At kung ikaw po ay nakasubaybay dito sa ating impilan, napakagandang sinimulan po ng Word of God ang ating programa, at sunod-sunod na po ito. May mabungang panalangin, may mga news and current affairs po tayo, may mga usapin po tungkol sa pamilya, and of course the rest, na kung ikaw po ay nakakasubaybay ay para ka lang ay nag-attend lang mga discipleship program sa mga kapamaraan ng practical. At syempre, hindi natin na ang layunin natin ay until all have heard, makapakinig, of course, ng salita ng Panginoon. Kaya samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto as we conclude our day today, this Tuesday. Tayo po ay napapanood live sa ating Facebook page sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-comment sa comment section ng ating live ng inyong mga concerns, lalo na yung mga prayer request, at later on our second part ay isasama po natin sa panalangin. Tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa CARE 104.3, sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po an update. You can follow us sa ating Instagram sa CARE 104.3, at ito pong online streaming if you opt to listen sa radio quality in your browser. As long as may internet ka, may data ka, pwede nyo pong i-type sa inyong browser, sa URL, sa web address po, ilagay nyo lang po bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. At mapapakinggan nyo po even the songs that we're playing here. At syempre, you can comment sa ating mga comment section. At of course, today, kaibigan, kung tayo po ay nakakasubaybay, at ito po ay hindi na imposible sa ngayon because of social media, tayo po ay na-update na sa mga pangyayari sa ating bansa, sa ating government, sa mga usapin. Minsan ay nakakalito na po kung ano talaga yung totoo at alin dito yung papaniwalaan natin because of so much information. Sa Senado ngayon ay alam nyo po, grabing mga usapin. At nakakalungkot lang minsan, of course, bilang isang Filipino, Pinoy, na nagmamahal sa ating bayan, na yung mga leader po natin na talagang sila po mismo ay hindi magkasundo. And of course, ang sandata lamang po natin ay panalangin talaga. Idulog natin sa Panginoon. Of course, sila po'y nandyan ay dahil sa kapahintulutan pa din ng ating Panginoon. Kaya po, the thing that we should do, of course, is ilapit natin sa Panginoon dahil sa sobrang mga pangyayari, iba-ibang mga information. At sana po maging kabawasan na tayo
sa mga pagbabatikos ng maraming bagay bilang isang mananampalataya. But then, makikita din po natin, ano po, kung tayo po'y nagmamatsyag, kung tayo po'y nag-observe sa mga pangyayari, may tinuturo ang Panginoon sa atin. Of course, in our personal level, sa community natin, sa trabaho natin, sa mga pinagkatiwala sa ating gawain ng Panginoon. Ano bang tinuturo ng Panginoon sa mga pangyayaring ito? Ano po, sa sinalo na lamang maraming mga expose, maraming mga ini-expose na mga bagay na tila palihim na mga ginagawa ng isang partido, atido, at ito po'y nabubunyag, and so many things. Ano po, at ito

Pero ito po'y hindi na actually bago. Kung tayo po'y nagbabasa ng Bible ay itong mga pangyayari ay noon pa man sa politika, kahit noon naman po ay may politika. Ano po, even the time of Jesus na, you know, these authorities are contesting ay talagang belittling at kung pinapataratangan ang Panginoon sa maraming bagay. Because of seemingly, lalo na sa mga Jewish authorities, itong mga Pariseo, itong mga Sanhedrin, ano pong, itong mga scribes, ano po, tila ba sa ang Panginoong Hesus ay isang threat, ano po, dahil sa katotohanan na sinasabi niya at marami nang ang followers siya, ano po, quote and quote followers na talagang nakikinig sa kanya dahil sa kaibang turo niya po, and the hearts of the people back then ay nakakapture niya po, kaya talagang nakikinig niya. Something na kung titingnan natin, is not even studied ano sa Bible, na anak lang naman to ng karpintero. Pero may sinasabi at may katotohanan. Kaya nga po, even yung mayroon siyang mga followers, secret follower whose position in the Jewish council ay mataas, ay secretly nagpa-follow sa kanya. At talagang naiiba yung naku-curious, ano po. At ito po'y makikita natin sa John chapter 3 kung saan ito si Nicodemus ay talagang secretly nakipag-meet kay Jesus to ask Jesus about so many things, about sa manangyayari, about sa mission ni Jesus, about sa yung sinasabing pag-takeover ni Jesus. And yung perception back then ni Nicodemus ay parang Jesus would eventually take over. Ano po, pero yun po yung sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus when they met, na hindi yun yung pakay. And sabi nga ni Jesus, kung babasahin po natin yung narrative ano, ni John sa chapter 3, na pumarito ang Panginoon dahil sa kasalanan, not necessarily for yung revolt or yung oppression na ginagawa because they're under the Roman Empire. Ano po? At dito nga namang ha ang itong si Nicodemus patungkol dito, such that itong mababasa natin na mga earlier verses, dito niya na sinabi na unless man is born with water and spirit, ano po yung born again ang tinatawag natin, pero sa Grego po that's born from above, ano po, ay kung po siya, ay yun po yung mission ni Jesus. Kaya nga, dito din natin mababasa yung pinaka-famous, ano po, according sa mga survey na Bible verse, yung John 3:16. At pagkatapos nga po doon, hindi nagtapos doon yung kanilang conversation with Nicodemus. Kaya marami po yung umalma, marami yung, of course, tumaas yung kilay, ano po, back then, dahil sa ganitong claim ni Jesus. Kaya mayroong mga pag-uusap, mayroong mga planuhin, lalo na yung authority. Because ito po'y parang nasisense nilang threat sa kanilang position. Doon naman talaga nag-umpisa. There's something that they're in the position and they don't want to be ousted, ano po, or matanggal dun sa posisyon. Kaya ganun na lamang po yung mga pagplano nila, at maraming trap, maraming mga pain. Kung babasahin natin yung gospel, ano, maraming mga pain na linantad kay Jesus, but itong lahat ng ito ay hindi umubra sa ating Panginoon. Kaya nga sa verse 18, pagkasabi dito ni Jesus, yung for God so loved the world and He gave His only Son, and the rest ano po, and 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. Ito na po yung medyo mabigat na sinasabi ng Panginoon, na actually reality. Ito yung verdict na sinasabi. Sa 18, simulan ko po, ano, I will use the Pinoy version. Hindi hahatulan yung mga nananalig sa anak. Kasi nga pertaining to John 3:16 and 17, that Jesus came into the world not to condemn the world, but the world through Him might be saved.

yung 16, those who believe in Him. So meaning to say, yung mga naniniwala, syempre yung hindi maniniwala, may kalalagyan. Ganun lang po siya. Kaya sabi dito ni Jesus na pero hinatulan na yung mga hindi nananalig. So tapos na ang verdict. Ano po? Kasi pag nananalig ka, ito para sa'yo. Pag hindi naman, you are judged. At hindi nanalig. Kasi hindi sila nananalig sa kaisa-isang anak or kaisa-isang son of God. 19, ganito ang hatol. Listen to this. Dumating sa mundo ang ilaw, pertaining to Jesus, the light. Pero, mas mahal ng mga tao ang dilim kesa sa liwanag. Ano po? Mas mahal ng tao yung dilim kesa sa liwanag. Mas mahal ng tao yung kasalanan. Mas mahal ng tao yung prestige, yung position nila, yung mga earthly desires nila that could lead them to destruction kesa sa liwanag, which is Jesus. Kasi masama ang mga ginagawa nila. Kasi nga ayaw na nilang umalis doon sa position because they're seemingly comfortable, they're seemingly beneficial sa kanila, favorable, and they have the luxury na ma-enjoy po ng lahat ng yon. And this is not pertaining to the Jewish authorities but to the people who really nakakling po ano po sa possession, sa position, sa anumang pride na mayroon po sila. And 20, yung mga gumagawa ng masama, in-elaborate pa po dito ni Jesus, galit sila sa ilaw at hindi sila lumalapit dito. Bakit? Kasi ayaw nilang ipakita ang mga masasamang gawa nila. Na-expose eh. Diba? You cannot, although sa ngayon ay kahit yung mali ay seemingly nagiging totoo na because of broadcast, because of lalo na minsan ay depende kung sino nagsasalita. Kaya nga yung katotohanan ngayon nakakalungkot ay nagiging subjective na lang, which is not. Kung sino yung nagsasalita, yun yan na yung pinapaniwalaan. But then of course, yung mga masasama, hindi siya hayagan. Ano po, yung flood control naman eh, ngayon lang yan talagang nag-emanate at nawawala na nga din yung issue. Pero, nung that time that this seemingly corruption ay nangyayari, syempre, hindi hayag. Nasa kadiliman, nasa secret. Kaya nga malet-maleta, ano po, allegedly, yung mga nai-re-report or mga tine-testify. Kasi it is, you know, under the table, as we say it. Ano po? Kaya nga po, ito po yung mga ginagawa. Kaya ayaw nila ma-broadcast, ayaw nila ma-expose. Dahil nga sa mga ginagawa nila. Kasi mas gusto nila po yun. Kasi yung personal na interest. Dito yung sinasabi ni Sir Dad sa ating napapakinggan na ako muna yung personal na interest. Ano po? Kaya ayaw po nila sa liwanag kasi ma-expose nga po sila. At yun po yung nangyayari kaya maraming mga bagayan. Because somebody is judging or exposing somebody else's act. At yung isa na naman ay ganun din yung ginagawa. Diba? Minsan ay nasa positive kang kalalagayan. Tingnan kung maaralin po natin sa government na isang leader natin sa Senate ay isang senator or congressman ay minsan siya yung nagbabatikos. After a while naman, ay siya na naman yung parang ini-expose. Ano po, may kuha na siya eh, may formula, may trend na po tayo po yung magiging observant. And sabi ko nga po kanina, noon pa man ay nangyayari na po yun. Hindi na yan bago. Because of this greed, because of this self-preservation, because of mga, ito yung sinasabing mga ginagawa nila sa kadiliman at ayaw nila sa liwanag. Kasi sino ba naman gusto ba expose? Sino ba naman gusto mapahiya? Sino ba naman
gusto ma-stop yung seemingly yaman na ina-acquire po nila. Ano po? And 21, sabi pa dito, this is a contrast, pero yung mga gumagawa ng tama, lumalapit sa ilaw para makita sa liwanag na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, totoo naman yung kasabihan na kung wala ka talagang ginagawang, sa tingin mo, ginagawang masama, wala kang kuan, wala kang problema. Ano po? Pero pag alam mo na ikaw ay talagang may kabulustugan na ginagawa, ay you're always concerned, you're always parang conscious or ano bang mga sinasabi nito. Parang lagi kang alert, parang lagi kang on a hot seat. Kasi alam mo na may ginawa kang mali. Pero pag alam mong tama yung ginagawa mo, lalo na if you're a believer that you're professing to be a child of God, ano po, nagdiretso na alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, wala kang problema kung magsalita, kung ano man ang sabihin sa iyo, kasi alam mo yung katotohanan. Ano po, kaya nga po ngayon, ay talagang maraming kalituhan, hindi mo na alam kung sino talaga yung totoo because of this things na sinabi dito ng Panginoon, because of yung pagkabig, because yung by nature, yung kagustuhan natin, yung para sa sarili. Ano po, yung selfish act that seemingly, masasabing, of course, leaders natin, again, we're not judging them, ang Panginoon lamang nakakaalam sa kanila, but my point here is kung tayo nag-observe, ito po ay nagbunga lang naman na mga ine-expose, mga ginagawa sa kadiliman at lumalantad na po. And alam niyo po yon, ang Panginoon is making a way na expose din po yung mga bagay na to. Of course, para sa atin, matuto tayo, para sa atin na maleksyon po tayo. Ano po? Kaya napaka-importante pong maintindihan po natin to. Now, on our personal level, mayroon din po tayong mga kanya-kanyang ginagawa. That minsan, di ba, we opt not to share it with someone else kasi nga ayaw mong ma-judge, di ba? Minsan ay ayaw mo ng diskusyon. Minsan ay you're just carrying it all alone and hoping na malagpasan mo po siya. But eventually, alam niyo po yun na wala talagang hindi gagawing ginawa kang masama na hindi mabubulgar. Yan po yung katotohanan. Yan po yung argument na pwede nating panghawakan. Kaya napaka-importante po na yung paglapit natin sa ilaw, sa Panginoon, yung pagluhod po natin. Again, it's between you and God. Kung sa tingin mo, tama yung ginagawa mo. Kung sa tingin mo, you're connected with God. Kasi nga, yung kalapitan natin sa Panginoon ay ating advantage. Ano po? Where there's presence of God, there's blessings, there's protection, there's healing, there's forgiveness. Ano po? Kasi yun naman yung malinaw na sinabi ng Panginoon, even sa 16, those who believe in Him should not perish but have eternal life. Of course, to those who do not believe, in other way of saying it, ano po? Cannot have this eternal life, eternal condemnation, of course. Kaya kaibigan, sa gabing ito, ikaw po ang nakakaalam. Kung ano man yan na tinatago mo na seemingly, ikaw yung binabanggit dito that you're in the darkness at ayaw mo sa liwanag. God is telling us right now, ano po, na wala kang ibang mapupuntahan kundi sa liwanag pa din. Kasi ito po yung may pangako. Pangako ng buhay na walang hanggang. Pangako that no matter gaano mang kalalim ang kasalanan mo, kapag lumapit tayo sa Panginoon ng buong puso, umingi ng ating kapatawaran sa Kanya at to change our mind and turn away from our sins, He will forgive us and cleanse us on all our unrighteousness.
Huwag po kayong aalis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang ng isang awitin, lalo na kung ikaw po ay sa radyo. Kung ikaw naman ay nasa social media, makakapanood ka po ng mga video patungkol sa ating station. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may kababaang loob. Kinikilala na ikaw ang Diyos na mapangyari, ang Diyos na higit na nakakakilala, nakakaalam, maging ang mga tinatago po namin. Ikaw po ang pwedeng humatol sa amin, sa aming mga ginagawa. Kinikilala na ikaw ang Diyos na may akda ng langit at lupa, ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na nakikita ang lahat, Panginoon. Kaya Lord, kami po yung nagpapakumbaba sa iyo. Kinikilala na Lord, kami po yung makasalanan in many things, O God, at humihingi sa iyo ng kapatawaran sa mga bagay na inuna po namin maliban sa iyo, Panginoon. Sa mga bagay na pinili po namin, kahit minsan alam naming this is contrary sa salita niyo, Panginoon. Sa mga bagay na nag-struggle kami to do but we have done it again, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At Lord, alam po namin na we will give an account sa iyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami na kung minsan kami po ay mas ninanais namin sa dilim kaysa lumapit sa ilaw sa iyo, O Diyos, aming Ama, na ang aming ilaw. Lord, dalangin lamang namin ngayong gabi, Panginoon, na samahan niyo po kami lagi, remind niyo po kami lagi, rebuke us, guide us all the more, Panginoon, lalo na sa aming mga nakikita, naririnig, sa mga desisyon na gagawin po namin, sa mga tinuturo niyo po sa amin, na kami po'y maging conscious sa mensahe niyo po sa amin sa araw-araw, sa personal, sa pamilya, sa trabaho, anumang kinakaabalan po namin sa aming mga panawagan, Panginoon. Ayaw po naming, Lord, na manatili sa dilim. Nais po namin ng iyong biyaya. Nais po namin ang iyong presensya. Dahil alam po namin, there's no safe place that we could be in kundi sa iyo, Panginoon, O God, aming Ama. Kaya salamat, Lord, sa salita niyo po ngayon na siyang pumukaw muli sa amin. Salamat, Lord, sa aming mga kasama ngayon na nakikinig at nanonood. Kilala niyo din po sila at alam niyo din, O Diyos, ang kanilang kalagayan, Panginoon. Dalangin lamang po namin na katagpuin niyo po sila in your own very special way, Panginoon. Na, Lord, mas bigyan niyo po sila ng rason na piliin ang liwanag kaysa sa dilim, O Diyos. Alam niyo po ang desires ng aming mga puso. Alam niyo po, O Diyos, aming Ama, ang lakbayin namin sa araw-araw. Kaya hinihiling po namin ang iyong paggabay, ang iyong pag-iingat ng aming pag-iisip, ng aming mga puso at mga nararamdaman, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga taong nagpapatuloy na makinig sa iyo at sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga taong dinadala niyo po sa amin para ma-rebuke po kami, para i-correct po kami, para matituwid po kami at maipakilala ka pang lubusan, O God. Salamat sa muli, minsan pa, sa iyo namin, binibigay ang lahat na mataas na papuri at pagtangi sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Sa muli, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan po sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Kasama ko po sa technical si Don Alfonso. Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay ay mapapanood, mapapakinggan nyo po araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Maraming salamat po and God bless us all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Esther Kapitulo 10. Pinapagbuwis ni Hading Herhes ang gabus na tawo na sakop niya, sagkod kan mga nag-iirok sa tambing kan mga dagat. Andarakula sa kamakangangalas ng mga bagay na ginibo niya, sagkod ang bilog na istorya kan paglangkawan niya sa katungdan kay Mardukeo, gabus na susurat sa opisyal na talaan kan mga hadi nin Persia sa Kameja. Si Mardukeo, ang Hudyo, iyo ang naging ikaduwa ni Hading Herhes. Inumaw siya asin ginalangan kan kapwa niya mga Hudyo. Naglingkod siya para sa karahayan kan sa iyang banwaan asin para sa katiwasayan kan gabus nindang kapag-arakian.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang mabungang panalangin.

Good morning, isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kakaryan, kasama ang iyong mga mahal sa buhay, kapamilya, lalo na ngayon na bakasyon ang mga estudyante, ay sa ngayon ay talagang ang karamihan ay enjoy na enjoy ang pagbabakasyon, lalo na ngayon at ang init. Ngunit ang iba naman ay naghahanda na sa enrollment ng kanilang mga anak, ng kanilang mga kabataan. Well, ano man ang ating mga pinaghahandaan at mga challenges na ating kinakaharap sa mga panahong ito. Salamat sa Panginoon sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong araw naman para ating makita ang kanyang kabutihan sa umagang ito. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na inyong nakakasama every Wednesday. At sa pangalan po ng ating mga technical men, sa panguna ni Kuya Jun Apinado at gayon din si Kuya Mondias. And of course, sa ating mga regular tagapakinig, mga tagapagtangkilik ng programang itong Mabungang Panalangin, salamat sa inyong patuloy na pagsama at higit sa lahat sa pagsama sa pananalangin. At mamaya po ay ating makakasama si Ate Chiluna bilang ating leader sa panalangin every Wednesday. At ang ating focus nga ay ang network na ito ng FABC, lalo na po ang gawain ito ng CARE 104.3 The Way FM. At kung kayo po ay may mga prayer concern at nais si ipaabot na mensahe o pagbati man ay you can contact us through these numbers ng sa Smart 0998 843 0573, and sa FB, sa ating FB Live na tayo ay kung saan ay alive na alive, sa FABC Bicol dash CARE 104.3 The Way FM. And of course, sa YouTube and Instagram, FABC Bicol dash CARE 104 DWAY FM. At ganyan din sa online streaming, kung ikaw man ay isang panig ng mundo sa mga oras na ito, you can search us and you can join us sa link na ito, bit.ly/thewayfm. And of course, kung ikaw naman po ay kapamilya na o kasama sa GC ng himpilang ito, walang iba kundi ang Carians Official GC. You're so much free to and welcome to send your greetings and prayer concern. Sa ating po na pagpapatuloy ay, at bago tayo dumako sa pananalangin, ay tayo po ay makakapakinig at magnilay-nilay ng isang talata sa pagkakataong ito. At aking pambabasahin ay mula sa 1 Peter chapter 4 verse 16. Ang sinabi po ni Peter sa verse 16 ng 1 Peter chapter 4, "Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name." Sa Tagalog po, dito mula sa magandang balita, Biblia. Unang Pedro, talatang 4, kabanatang 4, talatang 16. "Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay nyo ang pangalan ni Kristo." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Allow me to entitle this devotion, "Blessed to Suffer." Well, isang katanungan ito, no? Paano nagiging blessing ang suffer? Ang suffering? Mukhang di naman yata, mukhang magkabaliktad itong dalawang to. You are experiencing blessing,
while you are experiencing or facing suffering. But pwede po yun, pwede pala ang ganun. Basi, kung titingnan natin, isa nga itong purpose o isa ito sa mga kadahilanan na pwede pala tayong magpasalamat sa Panginoon o ipagpasalamat sa Panginoon because we suffer. Ating nga pong nabanggit sa verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So, paano nagiging blessing ang suffering? Well, una-una, nagiging blessing ito dahil sa ating pagiging Kristiyano. Ang isang tao na hindi Kristiyano, sa ayaw at sa hindi niya, talagang siya ay haharap o magsasuffer. Dahil dito po sa mundong ito, as a fallen world, we are living in a fallen world, kahit saan kang lupalop pumunta dito, kahit ikaw man ay nasa maunlad na bansa, ikaw man ay sa maayos at magandang environment o tahanan man, ay mayroon at mayroong kang suffering na kailangan harapin. Maaring sa tingin ng isang tao ay nandyan na sa kanya ang lahat ng bagay, pero mayroon at mayroong suffering na siyang makakaharap along the way at walang makakaiwas nito. Kahit man tayo ay isa ng mananampalataya o isa ng Kristiyano, katulad ng ating napakinggan kanina, na kung sabi kung saan na madiing na ibanggit nito na ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, ibig sabihin, kahit man tayo'y Kristiyano na, talagang mayroon pa rin din suffering. Ang nakakalungkot po ay dahil may mga Kristiyano na idinideny ang suffering. Hindi nila matanggap na ang suffering ay kabahagi ng Christian life. Na para bagang bagamat tayo ligtas na, para bang nakakalimutan na sila ay nasa lupa pa. Hindi po totoo yun na pagka ikay Kristiyano na ay wala ng sakripisyo, wala ng suffering. Sa isang banda nga, minsan ay mas mabigat ang mga challenges ng suffering. At yun ang totoo. And even Jesus himself, no, ay napakabigat ng suffering na kanyang pinagdaanan. At lahat ng kanyang mga disipulo ay dumaan dito. Yung 12 apostles ay dumaan sa iba't ibang mabibigat na suffering. Even into sa kanilang mga huling bahagi ng kanilang mga buhay. And yun po ang katotohanan. Ngunit may magandang sinabi dito si Peter na isang malaking hindi lang pagpapala kundi inspirasyon sa ating lahat at pagpapatatag ng ating pagsunod, pagmamahal sa ating Panginoon na kung tayo man daw ay mahumarap sa pag-suffering ay huwag natin daw itong ikahiya. Bakit daw? Huwag natin ikahiya. Sa halip magpasalamat sa Diyos dahil daw ay taglay natin ang pangalan ni Kristo. May mga taong nag-suffer dahil sa mga consequences ng kanilang kasalanan o gawa o sa kasalanan ng iba at sila'y nag-suffer o dahil sa mga hindi inaasahang pangyari. Ngunit kung tayo ay nag-suffer as a follower of the Lord, doon nagiging blessing ito. Doon tayo nagiging kahati ng paghihirap ng Panginoong Hesus at para sa Kanya, ito ay isang karangalan sa kanyang pangalan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay dito sa mundo ay hindi po ang ating final destination. Hindi po ang final na katagumpayan. Kaya kung tayo man ay umarap sa mga suffering, tandaan po natin may mas tunay na tagumpay na naghihintay sa atin. Ang lugar, ang estado, o ang pangwalang hanggang buhay na kung saan ay walang anumang suffering. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, pasalamat tayo kaibigan, kapatid, dahil kung tayo man ay naharap sa suffering, God is with us and we bear the name of Jesus.
So akin pong basahin ulit ang sa ESV. Sabi po dito, yet it, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Kaya tayo po ay, sa madaling salita, tayo po ay blessed and honored when we suffer, because that Christ is with us and we bear His name. So muli, isang mapagpalang umaga sa iyo, kaibigan, at nawa ay mas lalo tayong ma-inspire at ma-encourage sa pamamagitan ng isang napakagandang awiting ito.

0: Sa pagkakataong ito, tayo po ay darako sa pananalangin at tayo po ay papangunahan ni Ate Chi Luna, ang ating leader sa pananalangin sa umagang ito. Si Ate Chi Luna ay isa sa mga former station managers ng FABC Bicol. Good morning po Ate Chi, at maaaring na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng aming buhay, maraming salamat po sa iyong pag-ibig na di nagbabago simula pa noon, ngayon at kailanman. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, at sa oras na ito kami po ay dumudulog sa pamamagitan ng panalangin.

0: May kalakip na pananampalataya na diringgin mo po ang aming panalangin at sasagutin ayon sa iyong kalooban. Una po, we pray to bless all who work in media and the arts. May their talents inspire truth, beauty, wisdom, and compassion. Guide also the writers, musicians, filmmakers, mga designers, mga performers at creators to use their gifts responsibly and creatively for the good of others. Protect audiences from harmful influences and help media become a source of hope, understanding, and unity. May every work of art reflect the dignity of humanity and the light of your love. Lord, we especially lift up to you Far East Broadcasting Company, particularly FEBC Bicol Diway FM. Salamat po sa bigay mong mission na ito na ihayag ang iyong salita sa pamagitan ng radyo at iba't ibang media platforms. Thank you for the lives being touched, encouraged, and guided through every broadcast. Amin din pong idinadalangin to bless the leaders, mga broadcasters, technicians, staff, mga volunteers, mga partners, and supporters of FEBC. Dalangin po namin na bigyan mo sila ng wisdom, courage, good health, and unity in their works. Please strengthen them in times of a challenge and renew their passion to serve with faithfulness and love. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat message ng maririnig sa FEBC magdala ng pag-asa sa mga discouraged, kapayapaan sa mga nagugulumihan, at katotohanan to those seeking direction. We pray, Lord, to please protect the station, equipment, and all areas of the operation from harm and difficulty. Lord, let FEBC continue to be a light in communities and nations, reaching many hearts with compassion, encouragement, and the good news of Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin. Lord, salamat po Diyos at kami ay nagkaroon ng relasyon sa iyo. Nagkaroon ng ugnayan sa iyo. Kami nakaranas ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ngunit ganyan pa man, Panginoon, sa kabila ng mga pagpapalang ito, ay kami, Panginoon, ay nakakaharap ng mga challenges at trials and suffering sa buhay na ito, na kung saan ay patuloy lamang na hindi pa ito ang aming final destination, ang sanlibutang ito. Ito ay paalala lamang na mayroon kang inihahandang mas sigit pa sa aming buhay dito sa mundo. At nawa ito'y maging inspirasyon namin, at nawa maging inspirasyon din namin na ikay kasama namin, maging kalakasan ka po namin, O Diyos. Aking pong dalangin ang sino mang mga kapatiran, mga kaibigan, aming mga tagapakinig, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay at pamilya na humarap sa anumang suffering sa anumang mga pagsubok sa buhay, ito man ay karamdaman, ito man ay sakit, ito man ay problemang relasyon, ito man ay sa pangangailangan. Dalangin po namin na mas lalo po kaming maging matatag sa aming ugnayan sa iyo, sa aming relasyon sa iyo. Mas lalo po kaming maging mapagpasalamat. Mas lalo po namin makita ang iyong kabuti at ang mga bagay na iyong ibinigay na sa amin. Ang mga kagalingan at pag-iingat mo at provision. At salamat po, Diyos, na ikaw ay hindi nagbabago. Aking pong dalangin sa aking mga kapatiran, sa aking mga kaibigan, sa aming mga tagapakinig sa mga oras na ito na may mga karamdaman, na may mga sakit, Panginoon, salamat sa iyong walang, Lord, walang limitasyong kapangyarihan na ikaw ay kayang pang magpagaling. Kaya salamat po, Panginoon, na ayon nawa sa iyong biyaya at awa, ayon nawa sa iyong habag at pagmamalasakit at kapangyarihan, naway maranasan ang aming mga tagapakinig ang kagalingan na nagmumula sa iyo, ang kalakasan, ang kapanatagan, kapayapaan, ang kaayusan ng mga relasyon, ang provisyon sa mga pangailangan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, kakerian, sa iyong pagsama sa umagang ito, sa ating programang itong Mabungang Panalangin. Well, sa pangalan nga ni Ate Chiluna na ating nakasama sa umagang ito, and of course sa ating mga co-pilot, sa technical men, Kuya Moon at si Kuya Jun, salamat sa ating mga kamanggagawang ito, and of course sa iyo, kaibigan. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy na nagsabi na anuman ang iyong naging tulog at gising, laman ng puso at damdamin ay tanda natin, it's a new day, a new hope, we are alive. Have a great day, Karian, and magkita-kita po tayo sa Sabado sa programang Walk Through the Bible. God

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo, 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, media information session na pinangunahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP South Luzon Regional Office sa Legazpi City. Kauna-unahang Mobile Women and Children Protection Unit sa Pilipinas, iturn over ng DOH Bicol sa Camarines Sur. DSWD Bicol pinaigting ang psychosocial support para sa mga batang evacuee sa Ligao City. At LTFRB Bicol at Dole naglunsad ng tupad program para sa mga drivers sa Bicol. At ngayon sa mga detalye. Pinangunahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP South Luzon Regional Office ang 2026 Media Information Session o MIS para sa media at information officers na isinagawa sa Pepperland Hotel Event Center kahapon, Mayo 26. Ang naturang aktibidad ay naglalayo na makapagbigay ng mas malalim na kaalaman sa mga information officer patungkol sa ekonomiya, digitalization at protection sa mga consumer. Sa pagbibigay ng awareness sa mga delegado sa pinakuli mga datos sa ekonomiya at maging safety protocols, mas pinalakas ng BSP ang proteksyon sa mga consumer at magpapataas ng kaalaman ng mga Bicolano na may kakayanan sa pagkakaroon ng matatag na ekonomiya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, naibahagi ni BSP Bank Officer 4 na si Sharon Ong ang patuloy sa kalusugang pangpinansyal ng mga Pilipino. Ayon sa isinagawang survey, nasa 44% ng Filipino adults ay natutugunan naman ang kanilang pangangailangan, samantalang nasa 45% naman ang nagsasabi na pakiramdam nila ay kontrolado nila ang kanilang pinansyal na kalagayan. Umaabot naman sa 30% ng mga Pilipino ang nagsabi na ang kanilang financial savings ay magtatagal sa panahon ng krisis at nasa 36% naman na ang Filipino adults ang nakakaramdam na ang kanilang pinansyal na kondisyon ay makakatulong sa kanila para abutin ang kanilang long-term goals at mga pangarap sa buhay. Binigyang diin din ni BSP Bank Officer 4 Sharon Ang ang patuloy na mga financial frauds at scams na laganap ngayon sa buong bansa. Binigyang kahulugan naman ni BSP Deputy Director ng Consumer Protection and Marketing Conduct Office, Attorney Paul Bailon, ang alert. Anya, sa panahon ng scam, kailangang maging A para sa avoid further contact, L para sa lock accounts and devices, E para sa gather evidence, R report to the financial institution, at T tell the appropriate authorities. Nagpasalamat naman si BSP South Luzon Regional Office Director Tomas Carino Jr. sa lahat ng mga dumalo sa naturang aktibidad, lalo na sa mga kagawad ng media at mga information officer sa aktibong partisipasyon at mahalagang papel na ginagampanan ng mga ito sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon bilang kapartner ng BSP. Anya, ang kolaborasyon na ito ay nagsisiguro na mas mailalapit ang BSP sa mga tao para sila ay maprotektahan sa mga mapanamantala sa pananalapi ng mga mamamayan at maging maayos ang ekonomiyang aspekto ng kanilang buhay at mas may kakayahang makagawa ng mga tamang desisyon na may kinalaman sa kanilang pananalapi.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, opisyal na ang iturn over ng Department of Health o DOH at United Nations Population Fund o UNFPA sa lalawigan ng Camarines Sur ang kauna-unahang Mobile Women and Children Protection Unit sa bansa. Layunin itong dalhin ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at proteksyon para sa mga kababaihan at mga bata, lalo na sa mga liblib, disaster-prone at undeserved areas. Kompleto ang mobile unit sa mga serbisyong katulad ng maternal health care, sexual at reproductive health services, gender-based violence support, anti-vousy response, at psychosocial interventions. Ayon kay DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw, bahagi ito ng Universal Healthcare Framework at ng 8-Point Action Agenda ng Kagawaran na naglalayong maghatid ng ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo sa mga vulnerable na komunidad. Dagdag pa ni Bagaw, hindi lamang dapat manatili sa mga ospital at health center ang healthcare, sa halip dapat itong mas mapalapit sa mga mamamayan, lalo na sa geographically isolated areas. Isinagawa ang ceremonial turnover at signing of deed of donation and acceptance noong Mayo 19 sa pangunguna ng DOH, UNFPA at mga opisyal ng Camarines Sur, kabilang si Governor Luis Raymond Villafuerte. Nanindigan din ng DOH na ipagpapatuloy nito ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mapalawak pa ang gender-responsive at life-saving services para sa mga biktima ng sakuna, emergency at pang-aabuso.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pinagtibay naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang psychosocial support interventions para sa mga batang nananatili sa evacuation center sa Ligao City. Ito ay bilang bahagi ng inisyatibong whole of government approach dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Sa pakikipagtulungan ng City Operations Office ng Ligao City, nagsagawa ang DSWD ng mga child-focused activities kagaya ng reading sessions at recreational play sa Baliggang Elementary School. Ayon sa Kagawaran, layunin ng aktibidad na ito, napalakasin ang emosyonal at mental na kalagayan ng mga bata habang nananatili sa naturang evacuation center. Kasabay nito, patuloy namang naka-alerto ang Philippine National Police o PNP para tiyakin ang seguridad sa evacuation center habang regular din ang health monitoring ng Provincial Health Office sa mga bakwi.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, inilunsad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol, katuwang ang Department of Labor and Employment DOLE, ang tuloy na pasada program sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD para sa mga pampublikong transport drivers sa rehiyon. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang mga sektor na apektado ng krisis sa enerhiya. Ayon kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, sinimulan na ang pagpapatupad ng programa sa lalawigan ng Sorsogon at sa Naga City, Camarines Sur. Anya, naglaan ang Dolly Bicol ng kabuang 2,000 slots upang mabigyan ng pansamantalang kabuhayan at karagdagang kita ang mga kwalipikadong driver na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang hamon sa sektor ng transportasyon. Sa ilalim ng programa, patuloy na makakapamasada ang mga benepisyaryo sa loob ng 20 araw habang tumatanggap ng sahod batay sa umiiral na minimum wage bukod pa sa kanilang regular na kita mula sa pamamasada. Sinabi ni De Feo na target ng LTFRB Bicol at DOLE na mapalawak pa ang implementasyon ng programa upang mas marami pang driver sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang makinabang sa tulong ng pamahalaan. Patunay anya ng programang ito sa patuloy na pangangalaga at malasakit ng Administrasyong Marcos sa kapakanan ng mga transport worker kasabay ang pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng krisis sa enerhiya at matiyak ang tuloy-tuloy na kabuhay ng mga manggagawa sa sektor ng transportasyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa Sa iba pang gaganapan, ipinagdiwang ng Community Pediatric Society of the Philippines ang 33rd National Convention kamakailan dito sa Legazpi City. Punong abala ang CPSP Bicol Chapter sa dalawang araw ng pagtitipon na may temang Transforming Child Health, Community Pediatrics in the Era of Technology and Innovation. Dinaluhan ito ng mga medical professional at mga stakeholder na katuwang sa pangangalaga ng kalusugan ng mga bata. Dumalo si First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz bilang kinatawan ni Albay Governor Noel E. Rosal upang ipahayag ang suporta sa mga programang pangkalusugan ng kabataan. Tinalakay sa konvensyon ang pagpapalakas ng inobasyon at kolaborasyon sa community-based pediatrics healthcare services. Binigyan din rin sa pagtitipon ang mas pinaigting na ugnayan ng mga health professionals at lokal na pamahalaan para sa mas epektibong serbisyong pangkalusugan para sa mga bata.
1: Paretang Bicolandia.
0: Opisyal nang idineklarang drug cleared ang limang barangay sa bayan ng Ginobatan matapos ang isinagawang pagpupulong ng mga miyembro ng Oversight Committee kaugnay sa kampanya laban sa ilegal na droga. Kabilang sa mga barangay na kinilalang drug cleared ang Iraya, Calzada, Magiron, Masarawag at San Rafael. Ayon sa ulat, ang deklarasyon ay bunga ng pinaigting na kampanya at kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay officials at iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga komunidad. Itinuturing itong panibagong hakbang tungo sa mas ligtas, maayos at mas malusog na pamayanan para sa mga residente ng Ginobatan. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang mga barangay na palakasin pa ang kanilang mga programa kontra ilegal na droga upang mapanatili ang kanilang drug cleared status.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa ng Lakbay Kapitolyo, Child Leaders on Governance and Heritage, ang Santa Misericordia Children's Organization or SMCO ng Barangay Santa Misericordia Santo Domingo Albay kamakailan sa Albay Capitol bilang educational tour. Matapos ang naging kortesiya kay Governor Noel E. Rosal, isinagawa ang Lakbay Aral upang kung saan ipinakilala ang kasaysayan at kahalagahan ng Kapitolyo bilang sentro ng pamahalaan sa Albay. Bumisita rin ang grupo sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay kung saan sila formal na kinilala sa pangunguna ni Vice Governor Farida Co. at ng mga board member. Layunin ang aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga youth leaders hinggil sa good governance, public service at aktibong pakikilahok sa komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy naman ang mahigpit na monitoring ng Albay Provincial Health Office sa isang aktibong kaso ng chickenpox o bulutong sa bayan ng Kamalig, Albay. Ayon kay Albay Provincial Epidemiology and Surveillance Unit or PESU Disease Surveillance Officer Michael Chris Oliver o Oliver Gianan, noong nakaraang linggo ay meron anyang napaulat na suspetsyadong kaso ng sakit. Kaso nito ay agad nakipag-ugnayan sa Municipal Health Office ang PESU para sa pagsagawa ng case investigation at surveillance kung saan lumabas na mayroong dalawang aktibong kasong na itala noong nakarang Miyerkules, ikadalawampu sa buwan ng Mayo 2026. Sa kasalukuyan ay nakarecover na anyang isang kaso ng sakit na dumaan sa isolation sa Salugan habang ang isa naman ay nananatiling aktibo at mahigpit na minomonitor sa isolation room sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center. Nilinaw rin ng opisyal ang nakaraang 50 na nakaulat o napaulat na tinamaan ng sakit bilang hindi makatotohanan. Anya, hindi ito ang mga aktibong kaso dahil ang nasabing bilang ay kasama lamang sa exposed populations. Samantala, nauna na anyang nagbigay ng paunang gamot ang MHO at PHO para dito at patuloy ang kanilang pag-isolate at monitoring sa aktibong kaso upang maiwasan ang paglaganap ng sakit na bulutong.
1: Paretang Bicolandia.
0: Namahagi naman ng tulong pinansyal ang pamahalaang lokal ng Albay sa mga atletang albayanong kinatawa ng lalawigan sa Palarong Pambansa 2026 sa Bayugan City, Agusan del Sur. Upang mas mapalakas ang suporta at mas maitaas ang kanilang moral, ay ipinamahagi ang tig 5,000 pesos na financial assistance para sa 124 na delegado na sumasabak ngayon sa Palarong Pambansa. Isinagawa ang pamamahagi nitong Biyernes, 22 ng Mayo, sa Bayugan Center Elementary School Sped Center na nagsisilbing biliting quarters ng mga kinatawa ng lalawigan. Sa pangunguna ni Dr. Jeremy Cruz, head ng Provincial Education Department at opisyal na kinatawa ni Albay Governor Noel E. Rosal, matagumpay na naipaabot ang insentibo sa buong delegasyon. Kasama rin sa nanguna sa distribusyon, sina Brenda Flores, Assistant Provincial Treasurer, at Marites Aureliana, na focal person para sa Special Education Fund. Sakop ng ayudang ito, hindi lamang ang mga manlalaro, kundi ang buong pwersa ng Albay, kabilang ang mga coaches, chaperones, regional technical working groups, mga nurse, doctors at mga media personnel. Tiniyak naman ng pamahalaan na agarang maipalabas at maibahagi ang pondo sa kabila ng mga hamon sa mga dokumento upang masigurong may magagamit ang mga delegado habang kasalukuyang nakikipagtunggali sa mga laro. Ang hakbang na ito ay patunay ng patuloy na commitment ng Albay sa pagkilala sa sakripisyo, dedikasyon at talento ng mga lokal na atleta habang itinataas ang bandila ng probinsya sa pambansang entablado ng palakasan hanggang Mayo 31, 2026 sa Agusan del Sur.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, na ipamahagi ang aabot sa 5,100 liters na malinis na tubig sa 170 pamilya sa Ginobatan, Albay sa water desalination operations ng Police Regional Office 5, Regional Mobile Force Battalion 5 o RMFB5. Layunin ito na matugunan ang pangangailangan sa maiinom na tubig ng mga apektadong komunidad sa Albay sa patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Nagtungo kamakailan ang Emergency Response Team ng RMFB5 sa Sitio Basud, Barangay San Rafael, Ginobatan, Albay upang magsagawa ng water desalination o desalination operation bilang bahagi ng tuloy-tuloy na humanitarian assistance ng PNP. Bagamat humuhupa na ang aktibidad ng Bulkang Mayon, nananatili pa rin ang epekto nito sa supply ng malinis at ligtas na tubig sa ilang komunidad, kaya't ipinagpapatuloy ang ganitong uri ng operasyon upang suportahan ang mga residente sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa naturang operasyon na kapag produce ang deployed unit ng humigit kumulang sa 5,100 na litrong malinis na tubig na ipinamahagi sa 170 pamilya kung saan bawat pamilya ay nabigyan ng tigta 30 litro ng maiinom na tubig. Sa pamamagitan ng maagap na pagtugon at presensya sa mga apektadong lugar, layunin ng PNP na makatulong hindi lamang sa seguridad kundi maging sa pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay na nagsagawa ang mga tauhan ng Sorsogon, 2nd Provincial Mobile Force Company, Revitalized Police sa Barangay o RPSB Team Kalpi ng Mushroom Production and Cultivation Training. Ito ay isinagawa noong Mayo 25, 2026 sa Barangay Kalpi, Bulan, Sorsogon bilang bahagi ng kanilang patuloy na programang pangkomunidad at pangkabuhayan. Ang nasabing aktibidad ay sa pakikipagtulungan kay Honorable Cheska May Ballesteros Nang, ang Vice Mayor ng Bulan at ng Sorsogon Dairy Farm upang mabigyan ng karagdagang kaalaman at oportunidad sa kabuhayan ang mga miyembro ng Kalpi Women's Association sa pamamagitan ng mushroom production at cultivation. Sa isinagawang pagsasana, ibinahagi sa mga kalahok ang wastong pamamaraan ng pagtatanim, pag-aalaga at pagpaparami ng kabuti bilang alternatibong mapagkakakitaan na makatutulong sa pagpapalakas ng kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng pagpapatupad ng PNP-focused agenda, partikular sa ilalim ng community support na nakatuon sa pagpapatibay ng ugnayan ng pulisya at komunidad at sa pagpapaunlad ng mga community development initiatives.
1: Baretang Bicolandia.
0: Patuloy naman ang pagbibigay ng suporta ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Four Peace Ginubatan SLP Farmers Association at matapos maapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon ang kanilang pananim at poultry farm enterprise. Ang kabuhayan na ito ay inilunsad sa tulong ng 300,000 pesos na seed capital at capacity building support sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program or SLP ng DSWD Bicol, katuwang ang APAW at Ginubatan Municipal Agricultural Office. Kaugnay nito, tiniyak ng ehensya na nakikipag-ugnayan sila sa Albay Provincial Agricultural Office upang matulungan ang mga asosasyon sa rehabilitasyon ng kanilang kabuhayan, kabila ang pag-aaral sa posibleng pagbibigay ng karagdagang agricultural livelihood assets.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagpapatuloy naman sa paghahatid ng tulong pangkalusugan at mga pangunahing supplies ang Provincial Health Office o PHO para sa mga residenteng apektado ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Nakapamahagi ang PHO ng mga gamot, face masks, bottled water mula sa Mercury Drug Foundation sa mga evacuees na nasa Malilipot Evacuation Center na kilala din bilang Tent City. Nakatanggap din ang Tabaco City Health Office ng face masks at bottled water bilang suporta sa mga apektadong komunidad sa lungsod. Ayon sa PHO, layunin ng pamamahagi ng mga tulong na proteksyonan ang mga evacuee laban sa mga panganib na pangkalusugan na dala ng abo mula sa bulkan at ang pagkakaroon ng akses sa mga pangunahing pangangailangang medikal sa kabila ng kanilang pangmatagalang pamamalagi sa mga evacuation center. Personal namang binisita ni PHO Officer in Charge Dr. Carl Hehel Ante ang mga evacuee upang pangasiwaan ang pamamahagi ng mga tulong pangkalusugan. Layunin din ang nasabing pagbisita na palakasin pa ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan at pag-aralan ang kondisyon ng mga evacuee sa gitna ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, nananatili pa rin pong nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. At naitala din po ang patuloy na pagdaloy ng lava sa May Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers, at Miisi sa 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Nakapagtala din ng 57 na volcanic earthquakes kabilang ang 14 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 80 minuto ang haba. Nagkaroon din po ng 286 rockfall at 8 pyroclastic density current signals o USON. Patuloy pa rin nakikita ang banaag sa tuktok ng Mayon Volcano. Nagkaroon din po ng 1,124 na tonelada ng sulfur o sulfur dioxide flux. Nagkaroon din po ng plume sa 300 kilometers o metrong taas mula sa crater, katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran at kanluran timog kanluran. Patuloy pa rin po ang naitalang tatlo o kaya ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin pong maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.
2: Okay, magandang umaga po sa mga tagapakinig ng DYSN. Para po sa ating weather forecast, patuloy pa rin nakaka-apekto ang southwestern wind flow o yung hangin na galing sa timog kanluran dito po sa Palawan at maging dito sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Samantalang yung low pressure area po sa labas ng ating area of responsibility ay nabuunang isang tropical depression at patuloy naman nakaka-apekto dito po sa natitirang bahagi ng Mindanao. Kanina pong umaga, ang sentro ng nasabing tropical depression ay tinataya natin na sa distansyang 1,360 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao. Ito po ay may kasalukuyang lakas ng hangin na aabot sa 45 km per hour at pagbugso naman ng hangin na aabot ng 55 km per hour. Ito po ay nasa labas pa rin ng ating area of responsibility. Samantalang sa ibang bahagi po ng ating bansa, kabilang na po ang Bicol region, ay patuloy pa rin makakaranas ng generally fair weather, maliban na lamang doon sa mga pulupulong pagtitlat o pagkulog, yung mga pagkulan po na usually dala po ng mga localized storms. Ito po ay madalas mangyari pag dating po ng hapon hanggang sa gabi. Pero ito po ay walang kinalaman doon sa nabanggit natin tropical depression sa labas ng ating area of responsibility. So ang ating hangin ay magmumula yan sa kanluran hanggang sa timog kanluran, magiging mahina lamang yan. At wala parang tayong nakataas na mga gale warning sa mga karagatan sa sakop ng Bicol region at maging sa ibang bahagi po ng ating bansa. Ang ating temperatura sa susunod na 24 na oras, ang pinakamababa ay nasa 25 degrees Celsius at yung pinakamataas ay posibleng umabot yan ng 34 degrees Celsius. Samantalang yung ating namang heat index dito po sa Legazpi ay nakapagtala tayo ngayong araw ng heat index na umabot ng 42 degrees Celsius. Samantalang doon po sa mga katabing probinsya ay umabot din sa ganong level na sa range po yan ng 41 hanggang 46 degrees Celsius. So pumapasok po siya doon sa kategorya ng danger level. Kaya dahil po sa pagkakaroon natin ng mataas na heat index, ay inaabasuhan po natin ang ating mga kababayan na huwag pong masyadong lalabas sa pagitan ng araw ng oras ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. So yan po yung ating update para sa lagay ng ating panahon mula po dito sa Pag-asa, DOST Legazpi. Ako po si Jaime Bordanes. Magandang umaga.
0: Marami pong salamat, Pag-asa, DOST Legazpi, sa Ulat Panahon.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Para sa ating salita ng pag-asa mula sa aklat ni Juan 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, ngunit magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. At yun na po ang naging kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 27 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Ng Kamara de Representantes ang mga alegasyon ni Senadora Amy Marcos na may mga mambabatas na nagtutulak ng Constituent Assembly upang amyendahan ang saligang batas, palawigin ang termino ng mga opisyal at kanselahin ang halalan. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, walang katotohanan ang mga lumalabas na espekulasyon at chismis sa politika. Binigyang diin niya na ang buong focus ng kapulungan ay nasa kanilang mga tungkulin sa lehislatura at sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Sumang-ayon din si House Deputy Speaker Janet Garin sa pagtanggi sa issue at sinabing walang anumang seryosong diskusyon patungkol sa no election o no L o pagpapahaba ng termino sa kanilang mga lingguhang pagpupulong. Itinanggi rin ng pamunuan ng Kamara na ginamit ang issue ng term extension para makakuha ng mga boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi kailanman napag-usapan o naging konsiderasyon ng usaping ito sa kanilang pagboto. Ang mga paglilinaw ay bunsod ng naging privilege speech ni Senadora Amy Marcos sa Senado kung saan nagpalabas pa ito ng isang video na nagdedetalye di umano ng planong pagpapalawig ng termino ng mga opisyal hanggang taong 2031 at ang pagkansela sa 2028 presidential elections.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, tatlong mamabatas ang opisyal na hinalal bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pamumuno ng overall head nito na si Senador Ronald De La Rosa. Sa plenary session kahapon, formal na inihain ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva ang pagtatalaga kina Senador Christopher Lawrence Go, Jingoy Estrada at Rodante Marcoleta sa nasabing mga posisyon. Kasabay nito, inanunsyo rin ang pagiging miyembro ni na Senator Robin Hood Padilla at Amy Marcos sa kaparehong komite. Ang balasahan sa komite ay naganap sa gitna ng muling pagliban sa publiko ni De La Rosa na naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa kaniyang naging papel sa war on drugs ng Duterte administration. Bukod sa public order panel, inilatag din ni Villanueva ang mga bagong miyembro at opisyal sa iba pang komite tulad ng Basic Education, Culture and the Arts at Higher Technical and Vocational Education.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Bumaba ng mahigit sa kalahati ang budget surplus ng pansa noong Abril na nasa mahigit 31 billion pesos. Ayon sa Bureau of the Treasury, dulot ito ng pagpapalawig ng deadline sa paghahain ng income tax returns hanggang sa Mayo dahil sa National Energy Emergency. Bahagya umanong sumalo sa kita ng bansa ang bilyong pisong dibidendo mula sa government-owned and controlled corporations at ang nabawing pondo mula sa maanomalyang flood control projects noong nakaraang taon.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Hinimok ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang mas maraming pamumuhunan sa mga battery storage system sa bansa para solusyunan ang mga nararanasang brownout. Ayon sa ERC, bagamat may sapat na supply ng solar power sa araw, hindi ito nagagamit sa gabi kapag mataas ang demand dahil sa kakulangan ng imbakan. Bukod sa battery storage, umaasa rin ang pamahalaan sa pagpasok ng mga bagong planta ng kuryente ngayong taon para matugunan ang epekto ng El Nino at tumataas na temperatura. Samantala, para sa palitan ng piso kontra sa iba't ibang piling foreign currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 43 centavos, 44.50 naman para sa Canadian dollar, 48.12 para sa Singapore dollar at 16.37 para sa Saudi Riyal.
3: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Sa southwesterly wind flow ang patuloy na nakakaapekto sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao, habang ang trough ng tropical depression ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,230 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ito ng lakas ng hanging aabot sa 55 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometro kada oras, habang kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang Zamboanga Peninsula, Barn, Soksarjen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng southwesterly wind flow, habang ang natitirang bahagi ng Mindanao ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng trough ng tropical depression. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 28.4 hanggang 35.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw karinang 5:26 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman inalmahan ang umano'y pagharang ng House panel sa fund scam probe. Paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva halos sandana ayon sa Ombudsman. At sa palakasan, Alex Iala laglag na sa French Open matapos matalo kay Iva Jovic.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinahihirapan ng House Appropriations Committee ang kanilang investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng anyay pakikipagsabwatan para madaya ang kaba ng bayan gamit ang national budget. Ayon kay Remulla, hindi sumusunod sa kanilang subpoena ang secretariat ng komite dahil ayaw nitong ibigay ang mga opisyal na record ng small committee para sa taong 2024 at 2025 budgets. Nais mabusisi ng Ombudsman ang mga tinatawag na off-the-record insertions o mga pondong biglang sumulpot sa pinal na budget nang hindi man lamang dumaan sa talakayan sa plenaryo. Bagamat isang working theory pa lamang ang kasong ito, pinuna ni Remulla ang ilang mambabatas sa Kamara na pilit anyang humaharang para hindi matuklasan ang buong katotohanan. Wala pang pahayag sa ngayon si House Speaker Faustino D. III at si Romualdez hinggil dito.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hinugna o halos handa na ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay ng umano'y pagkakasangkot nito sa anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Remulla, maaari nang i-finalize ang kaso sa loob ng 2 linggo dahil kailangan na lamang puliduhin ang pagkakalahad ng mga ebidensya bago ito opisyal na ihain sa korte. Nagmula ang issue sa naging akusasyon noong nakaraang taon ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Henry Alcantara kung saan di umano'y nakatanggap si Villanueva ng 150 million pesos na kickback para sa isang multi-purpose building project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 600 milyong piso. Mariin namang tinanggi ni Senator Villanueva ang paratang at binigyang diin na palagi niyang kinukondena ang korupsyon sa gobyerno. Bukod kay Villanueva, ibinunyag din ng ombudsman na siyam hanggang 10 senador pa ang kasalukuyan nilang iniimbestigahan sa usapin.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naglabas naman ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary travel ban laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ito ay matapos irekomenda ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Nag-ugat ang issue sa reklamo ng election watchdog na kontradaya noong December 2025 kung saan hindi umano idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang 75 million pesos na campaign donations na natanggap niya mula sa mga kasamang negosyante noong May 2025 elections. Ayon sa Ombudsman, itunuturing na flight risk si Marcoleta dahil sa kanyang impluensya at kakayahang pinansyal para matakasan ang investigasyon. Dagdag pa ng prosecution ang hindi pagdedeklara ng donasyon na mas malaki pa sa idineklara niyang 51 million pesos na net worth ay nagpapakita ng intensyong itago ang isang illegal na gawain. Depensa naman ni Marcoleta, gawa-gawa lamang ang mga rason na ito para parusahan ang mga kritiko at oposisyon. Inatasan na ng ombudsman ang mga sangkot na maghain ng kanilang counter-affidavit sa loob ng 15 araw.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, sinuspinde ng isang buwan si Labor or ni Labor Secretary Francis Tolentino, si DOLE Region 3 Director Geraldine Panlilio matapos gumuho ang isang tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng 4 katao. Layo ng preventive suspension na imbestigahan ang pananagutan ng mga opisyal at kung bakit nagpatuloy ang konstruksyon sa kabila ng ipinatupad na work stoppage order noong 2025. Ayon kay Panlilio, tatanggapin niya ang kautusan at kumpiyansang walang kapabayaan sa kaniyang panig.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa kaugnay na balita, pinapanagot ng pamahalaan ng Angeles City ang may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa barangay Balibago na

0: na ikinasawi ng dalawang piloto. Ayon kay Colonel Maria Cristina Basco, grounded muna ang buong fleet ng naturang eroplano habang gumugulong ang safety investigation. Inihatid naman na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng mga nasawing piloto kahapon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Maagang natapos ang karera ng Filipina tennis star na si Alex Ayala sa French Open. Ito'y matapos siyang pataubin ng American 17th seed na si Iva Jovic sa magkasunod na set, 4-6-2-6 kahapon. Bagamat humabol si Ayala mula sa 1-5 na pagkabaon sa first set para maidikit ito sa 4-5, agad namang bumawi si Jovic para selyuhan ang unang frames. Hindi na binitawan ng Amerikana ang momentum sa ikalawang set upang tuluyang tapusin ang laban sa loob lamang ng 1 oras at 14 na minuto.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Balik naman ang pambansang koponan, ang volleyball star na si Alyssa Valdez para pamunuan ang 20-woman pool ng Alas Pilipinas para sa 2026 AVC Women's Cup sa susunod na buwan na gaganapin sa Ilocos Sur. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation or PNVF ang lineup na pinaghalong PVL veteran at mga pambato mula sa UAAP at NCAA. Makakatunggali ng bansa sa Pool A ang Korea, Australia at tatlo pang nasyon. Abangan sa pagbalik ng bagong araw, panukalang gawing non-working holiday ang araw ng pambansang halalan, lusot na sa kamera. Satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumagsak sa record low batay sa SWS survey. At sa ibang bansa, Iran, inakusahan ang US ng paglabag sa ceasefire matapos ang mga bagong airstrike.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill number 8392 na naglalayong ideklara ang araw ng national election bilang isang regular non-working holiday. Sa botong 233 na pabor, walang kontra at isang abstention, mabilis na nakalagpas sa plenaryo ang panukalang batas na isinulong ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Ayon kay Marcos, layunin ng batas na bigyan ng sapat na panahon ang mga botante na makaboto ng walang iniisip na trabaho. Sinabihan naman ni Four Peace Party's Representative JC Avalos ang plenaryo na hindi dapat pumipili ang mga Pilipino sa pagitan ng pagboto o ng kikitain sa araw na iyon. Sa kasalukuyan, ang Election Day ay idinedeklara lamang bilang isang special non-working holiday sa pamamagitan ng Presidential Proclamation kung saan umiiral ang No Work, No Pay policy. Ngunit sa ilalim ng bagong panukala, kasama rin sa gagawing regular holiday, ang plebisito, referenda at iba pang halalan na may sakop sa buong bansa. Sasakupin nito ang susunod na national election sa May 8, 2028 kung tuluyang magiging batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakapagtala ng malaking pagbaba sa antas ng tiwala ng publiko ang pamahalaan matapos sumadsad ang performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakamababang antas nitong March 2026. Ayon sa social weather stations, ang kasalukuyang marka ay mas mababa ng 12 puntos kumpara sa nakaraang survey noong Nobyembre. Batay sa bagong ulat, halos 49% ng mga adult Filipino ang nagpahayag ng discontentment sa kanilang pamumuno dahil na rin sa pasanin sa mataas na gastusin, inflation at kakulangan sa disenteng mga

0: trabaho sa bansa. Kitang-kita ang pagbaba ng suporta sa iba't ibang dako ng Pilipinas, lalo na sa Mindanao na mayroong negative 40 at Metro Manila na may negative 31 net satisfaction. Maging ang mga kabataan na nakapagtapos sa kolehiyo at ang mga pamilyang nakaranas ng pagbaba ng antas ng pamumuhay ay nagpakita rin ng mataas na antas ng pagkadismaya. Sa kabila nito, tanging ang labas ng Metro Manila o Balanced Luzon ang napanatili ang bahagyang positibong barka na plus or plus 2 para sa Pangulo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang House Bill Number 9397 o ang Right to Information Act of 2026. Layunin ng panukalang batas na itaguyod ang karapatan ng publiko na makakuha ng impormasyon at syakin ang buong transparency sa lahat ng transaksyon sa pamahalaan. Sa ilalim ng bill, bubuuin ang isang Right to Information o RTI Commission sa ilalim ng Office of the President para magpatupad ng mga patakaran at magbigay ng gabay sa publiko. Ayon kay Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Swan, na siyang may akda ng bill, makatutulong ito para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno pagkatapos ng mga nagdaang anomalya. Nilinaw naman ni Swan na may mga limitasyon pa rin ng batas tulad ng mga privileged communication o ang mga usaping tinatalakay sa mga executive session ng Kongreso. Bukod sa RTI Act, nakapasa rin sa ikalawang pagbasa ang ilang mahalagang panukala tulad ng DepEd Strengthening Bill, Constitution Study Bill, Child Online Safety Act at Anti-False Information Bill.
1: Bagong araw.
0: Inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa truce matapos maglunsad ang US forces ng mga bagong strikes sa kanilang missile sites. Nagbabala ng ganti ang Iran habang iginiit naman ng Estados Unidos na self-defense lamang ang kanilang ginawa. Dahil sa bagong tensyon, sumipa ng 3% ang presyo ng langis sa world market.
1: Bagong araw.
0: Sa ibang dako, kinasuwi ng ilang manggagawa at ikinasugat ng maraming iba pa ang pagkasira at pagtagas ng isang malaking chemical tank sa isang planta sa Washington, USA. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima na nagtamo ng maglubhang chemical burns. Tiniyak ng mga otoridad na kontrolado na ang sitwasyon at wala itong banta sa kaligtasan ng komunidad.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga Kawikaan 11, talatang 3. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 27 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:54 ng umaga.
2: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
3: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
2: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
3: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
2: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
3: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
2: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
3: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
2: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
3: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
2: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
3: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
2: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
3: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
2: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
4: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
5: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
6: O hanggang cheesy na lang talaga.
5: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo ay nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na sinyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalahanin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
9: Ang oras alas 6:59.
7: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Jos Marhaina Aga, Bikulanja. Buenos días, mis amigos y amigas en todos Bikulanja. Ngayon po ay araw naman ng Merkules. May 27, 2026. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Como estas? Gising na at samahan niyo po ako mag-isa. Ganon talaga minsan ano. Ang aking pong kasama ay medyo may lakad ngayon, si Caroni. At si Pading Ruel naman ay busy din ko niyan. Kaya samahan niyo po ako dahil mahirap mag-isa. Kasama ko po ngayon sa Technical Science si Don Ramon. At syempre kasama ko kayong lahat na nandyan sa radyo na nakikinig ngayon dito sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ngayon po ay araw ng Merkules, ay 27 na sa ubabulan ng Mayo. Ngayon po ay holiday. Bakit holiday ngayon, ha? Ngayon po ay holiday sa Pilipinas dahil pinagdiriwang ang Idil Adha o Feast of the Sacrifice. Isang malagang relihiyosong okasyon sa Islam. At ito ay regular holiday sa bansa. That's for your information, ha? Ang Idil Adha ay pag-aalala sa pananampalataya at pagsunod ni Propeta Abraham sa Diyos, ni Prophet Abraham kung sa atin. Karaniwang may panalangin, pagtitipon ng pamilya, pagbabahagi sa mahirap bilang bahagi ng pagdiriwang. Yan po ang Idil Adha. Yun ang dahilan kung bakit holiday ngayon. Maraming nasa bahay lamang. Maraming lahat ng mga trabante ngayon ay may panahon sa kanilang mga pamilya. Kaya ang iba naman na extended ang tulog. Okay lang yan, extended ang tulog. Basta samahan niyo po ako dito sa ating programa. Oras na naman para bumangon. Siyempre, oras na naman para mag-inat-inat, mag-exercise. Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay, meron ho tayong pag-asa kay Kristo. Oras na para maging positibo lamang sa kabila ng mga samot-saring mga negatibong nakikita natin sa kapaligiran. Eh, ganun talaga, mga kapatid. Hindi na tayo magtataka dyan kasi yun na nga ang nakasulat sa Biblia. In the last days, it will be terrible. At Jesus mismo ang nagsabing, in this world, you will have trouble. But hindi na tigil doon ang salita niya. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. And he said to give us peace, peace which transcends all understanding. Kaya oras na naman, oras na para maging positibo lamang tayo mga tugang. Pairali ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Hindi maging positibo for the sake of optimism. Maging positibo dahil sa katotohanan na kasama natin ang Diyos. Pinananahanan tayo ng Banal na Espiritu kaya dapat tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang pananaw natin, siyempre ayon sa pananaw ng Biblia. Ito po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programang may hatid sa inyo ng mga impormasyon. Hindi lang impormasyon, siyempre pinakamalaga, inspirasyon. Kasama ko ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz. Ang kagagaling lang nito galing sa pagmakulog. At siyempre ako po ang iyong kaibigan, kaalmosalan, kahalakhakan ngayon na pagkaaga ang nag-iisa ngayon. Ilan solamente, nag-iisa lang. Rico Jellit. Sa pangalan po ni Caroni, Pastor Ron Narinsanes, at ni Daderu, Bishop Ruel Orela. Tayo lamang po ay mag-isa ngayon. Kaya kung nakikinig ka ngayon, samahan mo ako. Dapat marami ang iyong chat. Para naman ni everybody happy. Bago tayo magtuloy-tuloy mga kapatid, ay punta muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kailangan salita ng Diyos na ating pupuntahan ngayon na umaga ay medyo ano ito eh, very familiar text, but we need to be reminded again and again of our stand. Saan ba talaga tayo? Ano ba ang calling natin dito sa mundong ibabaw? Lalong-lalo na tayong mga nagdideklara na mananampalataya kay Kristo. Sabi sa Matthew 5:14-16, sabi diyan, "You are the light of the world. A town built on hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same manner, let your light shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sabi ko nga kanina, this is a very familiar text. Narinig na natin to na napakaraming beses. At in fact, ang iba ay memorize ito eh. We are the light of the world. Alam mo, ang light nito galing kay Jesus eh. Sabi ni Lord Jesus mismo sa John 8, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness." Pero hindi lang si Lord ang nanatiling light. Lahat ng susunod sa kanya will never walk in darkness, and we too are lights. Dahil sa bit-bit nating gospel, dahil sa presence ni Lord sa ating mga puso, tayo din ay naging bearer of light, or tayo mismo ang light of this dark world. Expectedly, dahil mga ilaw tayo sa mundong ito, mga kapatid, we are expected not to put our lights under a bowl or itago ang mga ito na tayo-tayo lang ang nakikita-kita. Ang masama nga dito minsan, ang mga ilaw nagsama-sama na sa isang lugar, hindi na nalabas doon sa mga dark world. Kaya nagkakapundido na kasi nagsama-sama na sa isang church. Puro ilaw nang nandun. Kaya nagpapalakasan na lang ng ilaw. Nagpupunaan kung sino ang mas makulimlim, sino ang mas mailaw, sino ang mas original. But our design is not to light the lighted room. As lights of the world, we are designed to light the darkness. Kaya nga sabi diyan na we should put our light, let your light shine before men. Ang men dito na tinutukoy yun yung mga wala pang ilaw. Kaya ang susunod na statement, yun ang nag-define. So that they may see your good deeds. Ang ilaw dito yung good deeds natin eh. Yun ang magsisilbing liwanag sa kanila, yung ating godly works, yung ating good deeds. Kung paano tayo nagiging mabuting kapitbahay, nagiging mabuting halimbawa bilang mga Kristiyano sa ating workplace, sa school, yun ang ating light. Na sa gitna ng masalimuot na mundong ating ginagalawan, mga kapatid, ay nananatili tayong ihemplo. Ano? Nananatili tayong faithful sa ating calling as ambassadors of Christ to this world. At ang resultados kaya, they will see your good deeds. Ibig sabihin, mapapawaw sila. Sa ating mga buhay, huwag tayong maging ma-impluensya. Sabi nga ni Paul niyan sa Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but we have to be transformed by the renewing of our mind. So mga kapatid, ang dami nating mga problema ang inaharap. Sa mutsaring mga tao na kasama natin, sabi nga natin, the world is not getting better. The world in its pattern is getting worse. But despite this reality, ang gusto sa atin ng Panginoon ay maging ilaw pa rin. Hindi magkumporme, kundi maging iba. No? Na merong makikitang kakaiba yung ating mga kababayan sa ating mga buhay bilang mananampalataya. That's our complicated calling. Huh? That's very complicated. Kasi siyempre, damay din naman tayo sa kumagulo ang Pilipinas. Siyempre nandito tayo eh. Pag naghirap ang Pilipinas, pag may crisis ang Pilipinas, kadamay tayo siyempre. But despite this sad reality, the Lord wants us to be the light of the world. Yun pa rin ang gusto ng Panginoon na panindigan natin. Yan po ang salita ng Diyos na sana'y maging gabay sa umagang ito sa bawat isa habang hinaharap natin ang umagang medyo may mga challenges. Pero sabi nga natin yan, may pag-asa kay Kristo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Dahil mayroon na naman kaming bagong araw na haharapin. Salamat dahil nagising kami na mayroong gabay, mayroong kalakasan na nagmumula kay Kristo. Salamat po dahil kahit medyo maraming challenges kahapon, ay mayroong pag-asa sa umagang ito na naghihintay dahil kay Kristo. Ang sabi ng Biblia, weeping may last, may endure for the night, but surely joy will come in the morning. Not because of any extrinsic forces, but because of the plan of God, but because of the presence of the Holy Spirit, of Jesus Christ in our hearts. Oh Lord, as we face this challenging day again, dalangin namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, na naway bigyan niyo po kami ng wisdom sa lahat ng aming gagawin, nawa ay maging para sa kabutihan ng aming kapwa, para sa iyong kapurihan, at naway wala kaming masaktan, wala kaming masagasaan. Nawa kami ay maging channels of blessings, of peace, of love. Nadawa nga niya, dakulon ngunyan ang mga nasasaktan. Maging kaming healing power, maging kaming healing mouth. Ang samuyang mga tataramon, makatauning pag-asa. Ning ang kagalingan sa mga nasasaktan. I pray that you bless this one. Ang mga listeners namin, mga Panginoon, ay bigyan nyo ng gabay at protection, lalong-lalo na yung mga magbibiyahe. Nawa po ang iyong lingkod ay gamitin nyo sa umagang ito upang maging channel of your blessing sa iba. Maraming salamat po, ang lahat ng ito ay dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, dagos-dagos na kita. Gising na. Walang trabaho ngayon. Salamat sa Panginoon dahil nasa bahay lang kayo. Yung mga nasa bahay, magparamdam naman kayo. Binabati natin ang Feliz Cumpleaños. Gabos na may mga celebration ngunya na pagkaaga sa kanilang birthdays. Wala ako ngayong mababati dahil wala ang aking listahan. Naiwan ko ang aking iPad. So wala ako ngayong listahan, kaya ang mga gustong magbabati, makipag-ano na lang kayo. Pwede kayo mag-chat para magpa-shoutout. Ubati ng inyong mga mahal sa buhay na mayroong mga celebration ngunyan, mga kaarawan, mayroong mga wedding anniversaries, o ano pang mga anibersaryo na meron kayo dyan. So happy birthday, Tabi, sa mga nagsisilibrar, kansin na mga kumpleaños ngunyan. Noon sa mga tatay at nanay natin na mga nasa bahay lamang dahil walang trabaho ngayon. Ayan, time for the family. Sa mga nagkakapi-kapi, samahan niyo ako. Habang nagkakapi kayo, samahan niyo ako ngunyan na pagkaaga. Mag-isa lang dito si El Solamente. Talaga naging totoo yung Solamente. Solamente talaga, mag-isa. Good morning po sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng FABC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Sa mga Albayanos, good morning, buenos dias. Good morning, Tabi, sa mga nandyan sa Sursogon. Marahay na pagkaaga mga listeners natin sa probinsya ng Sursogon. Lalo na dyan sa Pilar Sursogon. Uy, ano pala dyan ngayon, ano? Meron dyang tawag dito, youth camp kay Pastor Abel Bausa dyan sa Mariposque. Kumusta ang youth camp ninyo dyan? Mamaya, ano, babasahin ko yung inyong mga pabati. Sa mga mas batinyos, maayo na aga. Sa iyo natanahan, mga mas batinyos. Sa mga Cebuano speaking, mas batinyos, maayong buntag sa inyong tanahan. Sa mga life coaches natin dyan na nabisita natin noong nakaraang linggo sa Masbate, maayo na aga tabi sa iyo natanahan. Ha? Damo-damo kita mga listeners dyan sa Tikau Island, Burias Island. Magin mapu sa mainland ng Masbate, maayo na aga. Maray na aga man tabi sa mga listeners natin sa dyan sa Samar area, Northern Samar, Eastern Samar, maupay nga aga sa inyong tanan. Siyempre, punta tayo dito sa Going North. Good morning sa mga taga Kamsur. Kam Norte, as in sa Islang kay Ganda Katanduanes. Maray na pag-aaga tabi mga taga Katanduanes. O, paramdam naman kayo dyan. Paramdam kayo dyan sa Katanduanes. Siyempre, sa Rapo-Rapo, maray na pag-aaga. At siyempre, sa mga listeners natin sa online. Unya na pag-aaga na live. Good morning, good morning, good morning. At siyempre sa mga susunod pang magre-review, magandang araw, gabi, buenos dias, buenos tardes, buenos noches sa mga late na makikinig sa atin sa programang ito. O siyempre sa mga yao na sa Facebook Live, good morning po sa inyo, Gabos. Meron tayong 110 na mga viewers na kunyan. Dagdagan nyo pa, tamag isa ako. Una na sa ating listahan, Brother Tony, good morning. Pastor Rico, nag-iisa ka ngayon? Oo po. Si Karon, may importanteng ministry concern. Meron siyang pre-scheduled ministry. Di naman yun mag-absent pag hindi very important. So, huwag kayo mag-alala. Babawi yun sa Thursday. Bukas. Babawi yun. May pasalubong yun sa akin. Kung hindi, hindi ko siya papasukin dito. I will order the guard. Ha? Na huwag siyang papasukin kung wala siyang pasalubong. Si Daddy Ro naman, pagka Thursday a Wednesday talaga, hindi talaga siya pwede. Kasi busy yun sa kanyang church din. Wala pa nga, tulog pa nga eh. Oo, kaya nag-iisa lamang ako ngayon na Brother Tony. Brother Armando Peria, good morning Panso. Good morning ditabi sa iyo, Brother Armando Peria. Salamat. Sister Jenna De La Rosa, good morning po Mr. Salumente, Rico Jelet, at good morning po sa lahat. Amen. Sabi niya Sis Gina De La Rosa. Pading Erwin Bungol, salamat sa iyong mga panalangin. Kumusta nandito ka pa ba sa Bicol? Good morning po, always tuning in po. Kahit po minsan di po ako nakaka-appear sa bawat program ninyo, salamat naman. Bakit nga nag-iisa ngayon Mr. Solamente? Yun na nga, napaliwanag ko na kanina. Yung aking dalawang partner dito ay may mga special, may mga importanteng lakad. Pastor Abel Bauza, ang siga ng Marifosque. Hoy, siyempre yung pasalamat ko talaga sa napakabuting puso na taong ito, Pastor Abel Bauza. Ang siga ng Marifosque. Ay, enjoy the youth camp. Tapos na ba ang youth camp ninyo? Nagsimula ito, Tuesday. Ay, hindi pa. Kuan pa yan? Ongoing ang youth camp dyan. At siyempre sa kanyang First Lady, Sharon Rose Bauza. Maray na pagkaaga. Buenos dias sa Sister Sharon. Nung dumaan ako dyan, wala ka. Kaya nakita ko lang si Pastor Abel, si Doktora, at siyempre yung inyong beautiful daughter. Good morning sa inyo dyan lahat sa pamilya Bausa sa Marifosque. Oy, Karune! Maray na pagkaaga, Sir Solamente, watching from... Uy, nasa kagraray ka! Sana all! Nagpapataw-pataw ka na naman dyan sa kagraray. Mag-sunblock ka araw niya. Bakit pag abot mo digdi, imbis na ikaw ay maputi dito sa tawag dito sa camera, baka hindi ka na makilala. Kaya mag-sunblock ka karoon eh, pag maliligo ka sa dagat. Iyo, solo ako ngunyan. Taday man pwede si Daddy Roo. Hindi pwede siya. Kaya duwa ka mo na may utang sa kuya. hindi pwedeng daing bayad yan. Pa-shout out po dyan sa Sursogon, Sentro, kina Bossing Jason Bernal. Sa dalawa ko po na anak, si Johnson Bulascao at Janelle Dorado. Sa Asnig Negosyo po dyan sa Sursogon. Thank you. Maraming salamat din sa iyo, si Sujano de la Rosa. Pastora Dulce Cipres Bahado, good morning sa iyo, Pastor Rico. Good morning din tabi sa iyo, Dr. Bahado. Pastora Dulce Cipres Bahado, kumusta ka na po? Dapat kasama ka namin sa Masbate ha, pag nagpunta tayo doon for Tio. Kamalapit na ang graduation nila. Happy listening down kay Sister Ching Bibar. Sister Ching, good morning. Good morning sa inyo dyan. At syempre sa iyong beautiful apo. Marahe na pagkaaga. Good morning natawi kay Sister Merly Malate. Galing yan kay Brother Tony. O calling down Sister Merly Malate. Ang mga wala pa dito, tinicheck ko yung attendance. Wala pa si Sister Weng. Siguro tulog pa yun. Kumusta na kaya ang mga taga-Katanduanes? Hindi nagpaparamdam si Bunso, si Sister Babes Garcia, Pastor Mandy Garcia. Hindi ka nagpaparamdam. Kumusta kayo dyan sa East Coast? Pagpalain ka lagi ni Lord Mr. Solamente at bigyan ka lagi ng lakas sa araw-araw. Salamat sa iyo, Sister Jenna. See you on Sunday, ha? Sister Grace Cayetano, good morning po, Pastor Rico. Solo flight ka po ngayon. Opo, solo flight ako ngayon, kaya dapat samahan niyo po ako. Lalong-lalo na mamaya sa ating damdaming bayan, samahan niyo po ako. Sana lahat kayo ay mag-participate. Pero hindi ko pwedeng bigyan lahat. Kasi ubos na yung ating sponsor. Youth camp pala nila karuning unyan dyan sa Kagaray. Talaga tigil mga youth camp ngayon. Ano? Palibot ng mga youth camp ngayon. Ingat na ang Pastor Ronnie dyan sa Kagaray. Baka po may... Kaya talaga, Sis Gina. Iyo ka nabasahin. Mag-isa pati ako dito. Brother Noe Bataan, blessed morning. Shout out po sa mga taga-Lidong. Lalo na po sa Baldon family kay Nanay Rora, Nora Baldon. Oh, shout out daw po galing kay Brother Noe Bataan, Pastor Noe Bataan. Diyan sa Barangay Lidong. Good morning tabi sa mga taga tawag dito Santo Domingo Albay, sa aking mahal na bayan ng Santo Domingo Albay. Tagarian ako ngayon. Yung iba siguro sa inyo nalilito. Taga saan ba talaga ito si Mr. Solamente? Ay, marami akong pinanggalingan. Pero ako po yung pinanganak sa Masbate, Tikao Island, Isla de Tikao. Ha? Lumipat sa Metro Manila. At after that, lumipat sa Bicolandia. At kung saan-saan sa Pilipinas na-assign. Pero ngayon ay residente. Ilang taon din akong residente ng Legazpi, ha? Simula 2009 hanggang 2020. Ako po ay naging residente ng Legazpi City. 2020, lumipat kami sa Santo Domingo Albay. Kaya dyan na po ang aming permanent resident. Taga Santo Domingo na ako sa pangunguna ng aming buting mayor. Mayor Bong Banda, na ngayon ay meron kaming nagsisilibrate kami ng Sarumbanggi Festival. Ha? Happy fiesta sa mga taga Santo Domingo Albaya. Gusto ninyong magkaon kay mga handaan me? Ha? Imbitado ka magabos duman sa Plaza kan Santo Domingo Albay. Baka usarong. Tamayo man kami ning handaan. Dahil kami nag-aanda sa mga piyesta. Nakikikain lang kami. Sister Wing Lucanario, hello Pastor Rico. Off to the ministry. Uy, gaga mo naman. 2 days DBBS. Uy, God bless sa DBBS ninyo, Sister Wing. God bless. Uso talaga yan ngunyan, ano, mga DBBS na yan. Mga ano, youth camp. O, yan ang mga uso pag summer. Pero ingat-ingat lang kayo, ta sobrang init ngunyan, ha? Ha? Lalo-lalo na si Swing sa mga medyo nag-a-advance na kaunti ang edad. Ano? laging magbibit-bit ng tubig. Si Sir Faye Adana, good morning po, Pastor Solamente. Kalakasan ng Diyos ay sumainyo. Salamat sa iyo, si Sir Faye Adana. Sabi ni si Gianna, di bali Pastor Rico, taoni nga ni po, sige man ang ulok po. Ayun. Ayun. Dawa mag-isa lang tayo, mag-iti-iti na lang tayo, mag-ngirit-ngirit na sana kita. Ta mapagalon mag-isa. God bless po Pastor Rico, sulok ka po pala muna, pero madaming nasa radyo na nakikinig, ay salamat naman. Na kahit sulo-sulo lang ako digdi, ay dakulon ang listeners ta sa radyo. Sana magparamdam kayo, ano, sa para naman alam natin na nandyan kayo at syempre dapat may kausap ako. Pating Ruel, good morning. Shout out dito sa church sa SOJC. Oy, good morning po sa mga nandyan sa church ng SOJC. Kasama ang kanilang masipag at butihin na guwapo pang Senior Pastor Bishop Ruel Oruela na may paboritong kape. Ha? Paborito ng Three Musketeers. Ang kaping inintroduce sa amin ni Bishop Ferds Maranyo. good morning, Tiweng. Sabayan ta na si Mr. Solamente ta nagsusulo. Iyo, mayurak man kamus ako. Blessed morning po dyan kay Sister Rosemary at Rosie sa Bradbert, Borlon. Shalom sa lahat ng mga nakikinig sa programa. God bless. Sabi ni Sister Brother Noe Bataan. Okay, tagus-tagus na kita. 7:29 na pala in the morning. Nalito ko. Pupunta na tayo sa ating Damdaming Bayan.
1: Damdaming Bayan.
0: Ito po ang tanong sa ating damdaming bayan. At I'm expecting na kayo ay magpa-participate. Ah, mababasa ko yan, Gabos. Pero dahil munang magagaan ng unyan, ha? Saro lang ang magagaan ng unyan. Ta, medyo, ano ha? Medyo, kuyan pa. Ang tawag dito. Crisis. Nagintay pa tayo ng ano natin, mga darating na biyaya. Alright, ito pang sa tuwing kahaputag yun na pagkaaga. Sa mga nangyaring unyan sa gulo sa Pilipinas, sa politika, sa Senate, sa Congress, sa magulo sila, ang tanong natin, dapat ba na mangialam, dapat ba na sumali dyan or mangialam ang mga tayong mga Kristiyano? Tayo ba dapat ay, dapat ba na makisausaw tayo sa ganyang mga nangyayari? Oo o hindi, bakit? Sa nangyayari mga political issues sa ating bansa, ano, lalong-lalo na itong sa ICC problem, dyan sa flood control issue, sa alitan dyan sa Senado na bago pa lang, hindi nagkakasundo ang majority at minority, kahapon nga nag-walk out ang minority. Dapat ba tayong mga Kristiyano ay mangialam o makisawsaw dyan? Oo o hindi, bakit? O, yan po ang tanong natin, ha? Gusto ko pong mamba marinig ang inyong mga kasagutan dyan. Atin po yung pag-usapan ko niya na pagkaaga. Kasi, bakit ko ito naisip, mga kapatid? Marami tayong naririnig, marami tayong mga nababasa sa mga Facebook, sa mga dyan sa Facebook, na mga kilalang mga Kristiyano, ano, kilalang mga lingkod ng Diyos na nagpapasaring din, ano, nagdideklara ng mga, ng kanilang stand against a particular group, against a particular person. Marami tayong nababasang ganyan, mga komentaryo na kisyo si ganito ay dapat na makulong, si ganito ay dapat harapin yan, na dapat dalhin sa ICC, mali nga niya si ganito, mali ang majority, mali ang minority, mga ganong klaseng issue na may mga pinapatungkulan, no? Mayroong mga taong mayroong mga taong dinuduhagi ba? So bilang mga Kristiyano, mga kapatid, anong stand mo dyan? Ha? Dapat ba ang mga Kristiyano ay magbusis man? Ha? At kung magbubusis man kita, sa papaanong paraan? Na mapanatili pa rin natin ang ating pagiging ilaw ng sanlibutan ito. Yun po ang aking katanungan, at siyempre naghihintay tayo ng inyong mga kasagutan. Bilang mga Kristiyano, dapat ba na mangialam tayo sa isyong politikal? Dapat ba makisaw-saw tayo dyan? Kung oo, bakit? At sa paanong paraan? At kung hindi naman, siyempre bakit din? Yun, abang hinihintay-hintay natin, sabi ni si Gina, Kuya Erwin, at Kuya Erwin, Kuya Zek, Kuya Michael, Brother Miko, where na kayo? Sabayan ta na. Yun, salamat naman. Salamat. Hoy, SM, salamat. Good morning, Pastor Rico. Kasama mo kami sa social media platform at radio. God bless. Salamat, SM. Nag-i-enjoy naman ako dito mag-isa. Ayan, sa pinag-uusapan natin, hinihintay ko ang inyong mga kasagutan. Dapat ba tayong mangialam din dyan? Bilang mga Pilipino, ha? Bilang mga Pilipinong Kristiyano. Dapat ba tayong mangialam dyan? Hindi naman siguro mangialam. Dapat ba tayong may masasabi din dyan? Dapat ba tayong makisaw-saw sa usaping ganyan? Kasi nga, meron ako ng mga nakikita, meron tayong mga nakikita na mga kilalang mga Kristiyanong leaders na talaga nakikipagbalitaktakan. Merong mga, in fact, meron ng mga palitan ng mga hindi magagandang salita. Dahil siyempre, may bias eh. Merong kampi ka ganito, kampi ka ganyan. Oo, nagsasalita ng mga positibo or negatibo against a particular group, a particular action, or particular person. So yun ang gusto nating makuha ang inyong mga damdamin, mga kapatid. Bilang mga Kristiyano, dapat ba tayong makisaw-saw? Saw-saw ba ang tawag doon? Mangialam? Mga ilang bang tawag doon? No? Maglabas din ng ating mga hinaing against the government, against a particular action of the politician dyan sa ating mga social media. Ano masasabi niyo, mga kapatid? Hihingi natin ang inyong mga stand. Ha? Bago ko ibigay ang aking personal na stand, pinagbabawalan ba tayo na mangialam dyan? Tingnan natin kung anong masasabi ng taong bayan. Nagkabayabaan Uy, mahaba-haba ito. Mahaba-haba itong kaya pala natagal na ng post kasi mahaba-haba. Sabi ni Jenna De La Rosa, opo, kasi wala pong pwedeng kumontrol sa mga kaguluhan niyan kundi tayo mga Christians. Kasi tayo ang mga nasa tamang mga desisyon. At kung ano po ang tama lang gawin nating mga Christian ay yung tama lang po at tamang pagboses. Po kumbaga wag na nating dagdagan pa ang paninira or whatever po. Kung wala namang pong magandang idudulot sa mga dapat makarinig. Sa ngayon po kasi parang iba na po ang nangyayari. Sa maganda ang dapat po tayo ay makialam ay sa tama lang po at maglabas po ng saloobin natin, pero dapat po yung tama lang tama lang po. Salamat po. Ayun. Sabi ni si Gina, mangingialam tayo pero yung tama lang, ano? Maglabas tayo ng ating mga saloobin, pero wag nating kalilimutan na tayo pa rin ang ilaw ng sanlibutan ito. Kumbaga ano si Gina, walang personalan. walang paninira ng kapwa. Kundi punto for punto, issue for issue. Okay, salamat abi si Gina. Oh, so mga iba pa natin dyan mga listeners, ano masasabi ninyo? Paano ba tayo? Dapat ba tayong makisaw-saw din ba dyan? Dapat ba tayong maglabas din ng ating mga saluobin dyan sa social media, sa anumang platform? Papaano? Dapat ba din ba tayong makibagbalitaktakan dyan? Or papaano tayong magiging makikialam? Siyempre mga Pilipino tayo, pwede ba naman yung hindi? Mga kapatid, hindi naman siguro masama na siyempre Pilipino tayo eh. 'Di ba? Pilipino tayo dapat sa ayaw natin sa gusto, apektado tayo ng mga nangyayari sa Pilipinas. Pero bilang mga Kristiyano, paano nga ba tayo mangingialam? Paano nga ba tayo makikiisa? Ha? Dapat ba tayong pag nakakainis ba ang ginawa ng isang politiko eh, dapat ba nating ilabas yan sa ating mga social media accounts at sabihin din ng ating mga saluobin dyan? Ha? Sige daw. Marami po akong nababasa sa timeline ng mga Christians na maraming nagko-comment. Minsan po maganda din. Kaya lang, wag na po tayo kumampi ng kanin-kanino po. Hayaan na po natin sila, basta tama lang po. Tayo, mahirap din po tayo magboses. Para ano pa po tayong nag-vote sa isang kandidato kung di rin tayo makikialam. Pero kung talagang ayaw nila, paawat, bahala na sila. Ipag-pray na lang natin kay Lord. Tama yun. Tama yun si Gino.

So bilang mga Kristiyano, paano ba maging ilaw ng sanlibutan ito na hindi nakakaduhagi ng kapwa? Paano ba tayo? Naman na nahimik na lang ba tayo? Kung tayo man ay magboboses, sanang tama at paano ito tama? Na hindi naman masisira ang ating imahe bilang mga mananampalataya. Oho. Michael Quintana, sa akin po Pastor, sagot ko oo, pero sa panalangin na lang natin idaan ang ating saluobin. Sabi sa Bible, ipanalangin ang mga namumuno sa ating bansa. Pwede sigurong magpuna, pero dapat in a nice way. Wala po tayong kakampihan ng mga politiko. Dapat tayo ay balancer o tagapamamagitan. Tama. Pero hindi po tayo nagugulat sa mga nangyayari. Kasi sabi ng Bible, ang mundo ay pasama ng pasama. Uy. Maraming salamat sa komento mo, Brother Michael, diyan sa Tikaw Island. Pwede tayong mga alam, ano, Brother Michael, pero sa pamamagitan lang ng panalangin. Kasi yan ang utos ng Bible, ano, na we pray. Ang problema kasi minsan, mga kapatid, marami tayong puna, pero hindi man natin pinagpipray. Halimbawa na lamang, in fairness, halimbawa na lamang kay President Ferdinand Marcos Jr., hindi naman natin maitatanggi na marami din naman ang nagawa niyang mababubuti. Siyempre. Pero bilang tao, marami din naman siyempre yung palpak. Parang tayo din lang. Marami din tayong kapalpakan. Wala naman perfectong tao eh. At wala din naman perfectong gobyerno. Ngayon, paano ba tayo dapat, paano ba natin dapat na magkomento sa ating Pangulo? Minsan kasi mas marami tayong comment. Pero naipagpipray ba natin? Nananalangin ba tayo? Kailan mo ba huling pinagpray ang Pangulo ng Bansang Pilipinas? Gaano ba karami ang iyong negative comment, ang iyong comment kaysa sa prayer? Alam niyo mga kapatid, kung balikan natin ang Romans 13, talaga namang the Lord, the Bible commanded us to obey the government. Hindi yan dependent sa kanilang ugali o sa kanilang karakter. Wala naman nakalagay doon . Basta kung sino ang pinilagay dyan ng Panginoon. Kasi we believe na kung sino nilagay dyan, nakalagay, nakaupo dyan, nilagay ng Panginoon yan. Siyempre hindi yan perfecto, pero ang Biblia nag-uuto sa atin na to submit to the government and to pray for those who are in authority. So tama ka, Michael, I agree with you. Bago siguro tayo magparalabas ng ating mga negatibong, kung gaano karami, dapat masarama, marami siguro doon ang prayer natin, ano? Tama ba? Kasi nga, light of the world tayo eh. Siguro dapat unahin natin ang prayer kaysa sa mga negatibong komento. Sabi ni Ezekiel, good morning Pastor Rico, kasama po kami sa social media platforms sa radio. God bless. Salamat sa iyo, Brother Ezekiel. Sabi ni Sister Faye Adana, hindi kailangan na tayo makisabayan sa ganyan mga usapin. Wala man tayong magagawa kundi manalangin sa mga usapan ng Senado kaysa kasi baka tayo makahugot din tayo eh. Di tayo ng... Di na mamalayan, mamali tayo. Tama.

sa mga abogadong tinatanong ko, nanahimik sila eh. Tayo, dahan-dahan din tayo. Ano? Siguro maging madala, maging mabilis tayong manalangin kaysa sa mabilis magkomento. Sabi ni si Jenna, parang sa mga bata, pastor, mga yan, pag inawat mo, magpupumiglas. Mga tao na sa gobyerno habang nakikita ang may kumakampi, lalong nagpupumiglas. Kaya bagating na nyo, lugod, siging araway. Di na nag-iisip ng maayos, kaya nagkakagulo. Well, ganun talaga. At syempre, trabaho nila yan, kapatid, sa Senado na pagdebatihan. Alam mo kung nakakita tayo ng debate sa Senado. Actually, mga kapatid, hindi nila yan, hindi dahil wala silang respeto, wala silang mga ugali, hindi trabaho talaga nila. It's their work to debate on matters. Pag hindi sila nagdebate, ibig sabihin wala silang ginagawa. Nasanay lang kasi tayo nung araw na very silent dahil wala namang television noon, walang live. Ngayon kasi bawat kimbot mo, ayan, live na. Kaya kung magdidebate man sila sa Senado, natural nilang ginagawa. It's part of their work. It's part of their job description as mga mambabatas na pagdebatehan muna bago maging batas. Kaya, let them do it. Sabi ni Hazel Joy Carilla Bataan, blessed morning po bilang isang Pilipino. Meron po tayong kalayaan upang ihayag ang ating mga saluobin sa nais nating sabihin. Ngunit bilang mga isang may Diyos na buhay, hindi tayo nabubuhay sa sarili natin kundi sa paghahari ng Diyos. Mas mabuti po na ang mga usapin sa politika at sa aking sariling opinion ay idulog na lang natin sa Diyos. Huwag nating hayaan na ang buhay at puso natin ay makurap ng disappointment at galit sa kanila dahil hindi sila ang tagumpay natin kundi ang Diyos. Oy, napakaliwan. Pray, post for Jesus because Jesus is our hope. Salamat sa imo, Sister Hazel Joy Carilla Bataan. Sabi ni Mico Moreno Bacchel, I respect po yung opinion ng iba sa kanilang pananaw sa politika para manatili pa rin po yung magandang relasyon natin sa kapwa Christian. Tama. Tama ka, Mico Moreno Bacchel. Sabi ni Ezekiel, for me, I think I was right. So I pray first before we talk. And what's your walk, your talk? Before you walk, a talk. Though this was right, amen, because our God is righteous. This time of bad times, pray. Prayer is the answer. Tama. Sabi ni Ezekiel, the Lord will command us to preach His testimony. At huwag na yan na mga leaders, let's pray for them. Focus on what God's will is. Yun. Oy, maraming salamat ha. Talaga namang marami ako natutunan sa inyo ngayong umaga ha. Tama kayo ha, no? I agree with all of you. Hindi naman, may mga sarili naman talaga tayong pananaw. At bilang mga Kristiyano, hindi naman tayo sinusupil sa ating mga freedom na magsalita. We have all the freedom to do that. Pero sabi nga ni Apostle Pablo, hindi lahat ng pwedeng gawin ay beneficial. Kaya dapat pag-isipan whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is admirable, think about such things. Sabi ni Apostle Pablo, huwag basta-basta magbibitaw ng mga anumang salita dyan porkit pakiramdam natin tama tayo. Dapat may karapatan tayo. Oo nga. Pero dapat isipin natin na tayo ay ambassadors of Jesus Christ. We are the light of the world. We are the salt of the earth. Paulit-ulit na sinasabi yan. Huwag natin kalimutan yan na mga mananampalataya tayo at dapat tayo maging testimony of God's grace. Monument of God's grace tayo. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, ang ating mga conversation should always be seasoned with salt. Tama ba yun? Ha?
So tama kayo mga kapatid, I agree with you.

0: Simulan natin sa maingay na panalangin. Kasi ang sabi ng Biblia, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and pray and pray and turn from their wicked ways, sabi ng Biblia, I will hear from heaven and I will heal their land. Ang healing, hawak ng Panginoon, hindi natin gahawak yan. Kaya the best that we can do is to pray to the Almighty Father who is in control of everything. Salamat tunong dabi sa indong mga pagsama sa akin sa ating tanong sa Dadaming Bayan. Dagos-dagos na kita. Maduman na kita sa Kasabay sa Paghayo.
1: Kasabay sa Paghayo.

dito sa kasabay sa Baghayo, mga kapatid, ay gusto nating mapasalamatan siyempre ang mga nandiyan na tumutulong sa atin, patuloy na sumusuporta sa atin sa ating pananalangin. Salamat tununong tabi dahil sinasama nyo kami sa inyong mga prayer concern, prayer life, sa inyong mga pananalangin personal at minsan sa corporate prayer. Nakakatuwa mga kapatid na sinasama nyo kami dyan sa inyong mga prayer list every Wednesday sa church ninyo, sa prayer meeting ninyo. Nandoon, kung hindi man number 1, number 2, number 3, kahit pang last, kahit pang number 10, basta nandun yung FEBCB call, nandun yung Care 104.3 The Way FM, please pray for us. Actually, ang ating station, hindi yan pag-aari ni naman. Walang denominasyon na may hawak nito. This is non-denominational. Ito ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng Christian churches or Christian community ay kaisa namin kayo. Hindi tayo kakompetensya. This is not a church. This is a para-church. Tayo pa itumutulong. Katulong ho kami sa pagbahagi ng salita ng Diyos, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa masyadong naaabot ng salita ng Diyos sa mga busy people na makikinig lang, nandun ho tayo, nakakabahagi ho tayo ng pagmamahal ng Diyos. Kaya salamat po sa inyong pananalangin at naway hinihiling natin na sana'y tuloy-tuloy ho kayong mag-journey sa atin sa inyong mga prayers. At syempre, hinihiling po din namin na suportahan ho tayo sa pamagitan ng pag-volunteer. Marami ho tayong mga volunteers sa CARE, pero marami pang kailangan nating mga volunteers. Sa lahat ng pwede nyo gawin, pwedeng volunteer broadcast, pwedeng sa volunteer sa tech, at kulang ang teknisya natin, volunteer sa mga admin work, ano pang mga volunteers? Volunteer lang muna mga kapatid. Because this is non-profit, non-commercial radio station. At pagdating sa operational expenses, medyo malaki-laki. Kaya tayo po ay nagpipray ng mga volunteers. Kung wala ka lang din lang naman munang ginagawa, ano? At gusto mong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng broadcast, let us know. At syempre, pangatlo ay salamat po at sa mga nag-i-invite sa atin, lalong-lalo na kay SM. She is always ready to visit you in your churches, sa inyong mga anniversaries, anumang mga gatherings ninyo, so that we can clearly explain, ano, ipapaliwanag natin ng maayos ano ba ang layunin ng FEBC Bicol, bakit ito yung nag-exist, at papaano ito nagpapatuloy sa kabila ng ating pagiging non-profit, non-commercial radio station. Mas maganda ho na naipapaliwanag natin ito ng maayos. So please invite us and we will come. Ano mang oras kayo mag-imbita sa amin. And of course, ang ating panghuli ay ang mga donors. Maraming maraming salamat po sa ating mga financial donors dito sa Bicolandian, sa labas ng Bicolandian. At syempre, patuloy pa rin po tayong humihingi ng inyong mga commitment ng inyong mga financial donations, kasi syempre napakalaki po ng ating monthly expenses. Alam nyo po yan, pagdating sa radyo, hindi mura ang broadcast. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, salamat sa kanyang grasya na nagpapatuloy ho tayo the red light is still on. Ibig sabihin, nakaka-ere pa rin po tayo. Salamat sa grasya ng Diyos, pero patuloy ho tayong humingi ng inyong mga suporta sa mga tinatouch ni Lord ang inyong mga puso. And God is talking to you, please let us know. Hindi ho kahit, alam ho, huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho minsan malakihan. Kung ano lang ang nilagay ng Diyos sa puso mo, ayun po ay, that will be very much appreciated. Just let us know, makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa atin sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede kayo mag-text, mag-chat at mag-visit mismo. Nandito ho kami sa along National Highway, Arimbayan, Legaz, PCL. Dagos-dagos na tabi kita, makakarinig muna tayo ng mga paalaala mula sa ating stasyon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umamit